0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
7: Okay. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
13: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Dihan ako sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Ah, yes, akin sa ni Palihog?
18: Si Ganili sa Bantuanon.
0: Iganili banduwa nun, iganili unsay maadto nga masulti.
10: Napasalamat ko sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga, hindi ko makatarong lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
10: Oo niya. Nag-anima ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
10: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko pa so, nahinahihay ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
10: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nagipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa masawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay bantuan nun. Salamat kayo.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kisa ni Palayog?
2: Kisa ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
1: Ah, sa Alanib?
2: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabistraw, dahil na-alakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
2: O, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Ilin, Jimax.
1: Ah, Jimax, okay.
2: Kaya nang upawan ako yung ulo, kay para nga ma-pambala dayon tanan eh nalata man.
1: Okay.
2: Moya kung ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nung taas iyang buhok.
1: Wala ng katol?
2: Ang oo, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor.
1: Salamat. Okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
8: May good news!
6: Hello, oy, unsa ko'y good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radio kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kailangan, kailangan, mayahay, igan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikuan sa doktor.
13: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
12: Lima pa katuig, okay. Ang doktor. Nga, upot man ka adlaw sa hospital niya, wag kakaog kanon, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga, unsa kong paliton. Nagapalit yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayong pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
13: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
12: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din niya, kayo, nikaon naman siya.
13: So, tulurog ka Digimax, patutsul. 90 pesos sa imo na gasto.
12: Oo, oh, so,
13: okay na siya karon.
12: Okay na.
13: Okay, igan tata o ba kalilangan?
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Yes, Igan.
16: Magdesin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
13: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
13: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila,
13: oh.
16: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka? Igan.
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Your kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukan ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
13: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
14: Kano-kano ka na ako, Pastor.
13: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
14: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
14: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
13: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
14: 5 ka buo.
13: Okay.
14: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
15: Surprise, Lola!
16: Hala, on siya na!
15: Happy anniversary, Lolo, Lola!
16: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
17: Naapay ba nga t-shirt, oh?
16: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, Aisha. Sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog?
2: Iguan na yun, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
2: Oo, oh, inna ako.
1: Nawala ang sakit?
2: Nawala po ng ubag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
0: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtang ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Rahaplas po ang aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ang prahan ako. Nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
3: Salamat Diyo sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal kayo,
1: okay.
3: Makayog yun sa mga
1: so, tibunan. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Mukhang okay. Tulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat Iyo.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: My good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 9.24 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Magkalingawan sa Bukidnon,
14: Radyo Kaibigan.
15: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
16: Amahan mo nga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Na sahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
0: Ratsada. Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, alihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada. Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada. O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

May buntag ganatong tanan mga kaibigan. Welcome daw sa Grisato Gadandan nga tulubanon ng programang Ratsada. Adlaw nga Lunes, katapusang adlaw ni nga bulana sa Agosto. Goodbye na mga igsoon, ang Agosto nga puno kini mga kaigsoonan sa mga kasakit, puno may gala sa mga pagsulay. Dila kay dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Apil pa usab mga igala sa uban nga mga nasod. Kay grabe mga igala ang trahedya o kalamidad nini nga bulana. Hinaut unta nga og mga adlaw, unang adlaw sa bulan sa Setyembre. Ato yampo sa ato labaw magkagagaho mga igsoon. Dong palihian unta ang unang adlaw sa bulan sa Ber. Nga wala nung tayong mga kasakit, walay mga pagsulay, katalagman, uguban pa mga kaigsunan kong kalamidad. Nga ito may galang masugatan. Palayo lang in town, Lord. Huwag doon naman gali mga katalagman, Ginoo. Unta, isintro nga ito sa mga tao, nga mga buhaya. Dito ibundak ang tanang kamalas sa mga taong kawatan sa gobyerno. Bitaw mga igsoon, salamat kayo may gala nining adlaw nga Lunes, petsa 31 bulan sa Agosto. Live agato ang programa nga mabati ra usab mga igsoon dili sa CBHAN DXRK Radio Kaipuenta po mga igsoon, ang dial sa inyong nga mga radyo. FM band sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalyo UT kauban sa ato nga finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Tagara usab sa among mga banggiitan nga technician on board ang akong co-pilot diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban usab nato sila si Egan Engineer Ramil Bedrijo og Engineer Egan John Tingkang. Sa ngalan usab sa production department nagipangluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa mato akong nabasa engineer nga murag dunay sa to aksidente, ha? May nalagin taon mga igso, no? Salamat kita may gala. Tinood kinibitaong panghitabo. Mga aksidente may gala. Di magin nato nagi pangandoy. Di magin nato nagato. Bisag-usa na itong amping mga igso, no? Namanggi po yung ibang mga igala. Usay magdinanghag. Labi na kung mag-drive ta may gala. Magkasugat ang mga tao po. Mga igso, no? Mga driver may gala. Nga mga irresponsable. O dagang kami tabo, ana. Nga muna-muna ginatong amping mga igsoon sa pagmaneho nya makasugat ang may galag uban ng mga driver nga kanabang gapaturagas lang. Muna mga igsoon nga ang disgrasya di ginato mahigala mahibawan. Importante mga igalag may lawas, walay mga kiniang dakong kadaot. Sa ngalan usab sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalyo o labaw sa atong station general manager ang kuya sa tanan kuya RG Reginald John Dangalyo. Sa among CEO, tagiyaw tagdumala ang pastor ng bayan nga labihan mga kaigsunan kami sinabtunon. Labaw na gyud mga igala ka matinabangon. Labi na mga igsoon ug dunay mga problema sa mga membro sa kaibigan Brotherhood nga Christian Brotherhood Association Incorporated mga igsoon. Bisag unsa may igala kalayo adtuon gyud. Kay ihatod yun mga gala ang tabang ni Egan Kuya Pastor Dan Dangalyo sa mga membro. No, nga nanginhanglan mga kaigsunan o nanali nga tabang. So, salamat usab kayo mga gala sa ato mga opisyalis dire siyudad sa Valencia. Mga igsoon, humanagyod ang fiesta. Kumusta ang inyo ang kiniang celebration sa kapistahan sa senior San Agustin ni atong nga Biyernes. Kaya murag taas-taas na ba yun may gala ang bakasyon. Nagikan pa atong Webes hantod sa Biyernes ang uban nag-live. Kaya lagi mga igsoon karong adlaw Lunes hantod ugma holiday man. Nay nagpangutan na nganong holiday tod karon mga igsoon Lunes. National Heroes Day karon mga igala, no? Regular holiday ni siya. So ugma holiday unang adlaw kay tungod mga igsoon maupod may gala ang kiniang selebrasyon sa pagkahimugso, no, sa atong probinsya sa Bukidnon ang ika kapila na ninyo foundation day anniversary.
Kadyot lang kayo, ha? Nawa man itong akong librita, siri, akong listahan diri, Diyos. So, sunod ang holiday, mga kaisunan, karon hala, adlawa, hangtod ugma. So, sa mga trabahante sa gobyerno, pribado nga mga kumpanya, Merkulis na ni sila, mga iksoon, balik og trabaho. So, katong mga nakakuan mga iksoon, no? Nakapaldo, o gikan pa itong Biyernes, o guamanggali sila may gala tingali, magkahulat sa piyesta sa Balensya o Cagayan, ang uban mga iksoon, tuana naguna-una na og pabugnaw sa kiniang tabing dagat. Lahi po ito sa tabing ilog. Kailalimani mo na Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Ah, grabe yaya, oy. Long weekend kayo. Ha? So, upat ka adlaw yun, mga iksoon, kung walay, kwa, no? Walay trabaho sa mga trabahante sa gobyerno. Holiday man. Appeal sa mga private company. Promote trabaho sila kay double pay magkuno na. Muna mga iksoon, salamat kayo by the way sa atong inahan sa kanunay panabang. Nagmalapuson gyud ang atong selebrasyon diri siyudad sa Valencia. Muna maraming thank you kanimo Mayor, Madam Ami Galido Galario. Salamat kayo sa Galario Cares. Labi na gyud ang tanan support mga kaigsoonan sa local government unit. No, sa selebrasyon sa kapistahan sa Valencia nga nahimong mabulukon, nahimo may galaga hapsay o malinaon labaw ang kabibo. Mga kaigsoonan, no, nga giselebrar mga gala sa kini ang atong syudad, ang piyesta di atong Biyernes. Daghan kayong nga kwa, no? Daghan kayong may galang nga lipong. lipong sagol ko no may galang kalipong. Nalipong sa bino o nalipong po mga kaigsoonan sa kini ang sagol-sagol na lang ang baho sa tao. Lima ni mo sa basketball palagdaan, grabing gaghuot na mga tao may gala sa Balensya City Gym. Bisag unsa may gala kakusog sa air condition sulod sa Balensya City Gym, pero tungod mga iksoon. E di, mangyod may gala, mapugna na mga tao nga mudusok yun. Ha? Danagani may gala, kapangyaka na anang linya sa kwa, no? Kini ang linya nga sa atong kwan ba? Kini ang basketball court. Nagapangyaka kay tungod di na gyud mga kaigsoonan mapugngan sa kadaghan sa mga tawo, murag angaya na gyud siguro para nako mga gala, murag kinahanglan na gyud putingali nga padak-an na ning atong kolisyum diri o ang atong gymnasium. Mayor, murag nindot gali-gali mayor kung kini ang plano ni Vice Grisel Cecil Galario Fernandez, ang atong Vice Mayor des Balensya mga gala ga ga plano mga kaigsoonan nga mag tukod o kini ang convention center o nanadya tanan dako kayo mga igala nga kolisyum, then usahon na gid mga igala, no, ang convention center nanatanan diha, pwede na mga igala mag held o palarong pambansa o mga conventions mga iksoon. So ideal nga lugar, posible di agyapon is diversion, ha? Kaya huwag na yung mga bakante nga lunas, siguro mga 5 hektarya kinanglano na ni. O para na ako mga iksoon, mas the best kayo mga iksoon, huwag dito napita kay ang expansion mga igala sudan sa Valencia, na amagod may igala sa may norte. O ibabaw gabahin, di ba? Kaya di naman tayo pwede may igala mo expand rin sa Basaka District kay wala na, kwa na kayo, congested na kayo. O adunin na po tayo sa ibabaw para musabot huwag kabibo ni Valencia. O sentro sa agrikultura,

progresibo ang Quezon Bukid noon. Mopod may gala, digit pod mabangbang ang Balensya. Muna nga, muna bilib kay ko sa mga mayor nga risk taker. Kaya mga mayor may gala nga dili, gatalaw bitaw mga iksoon. Nga mo, kwan jod, no? Kanabang musugat jod may gala o kanang mga, kwan ba? Kanang musugat jod kalisod. Nga digit may gala magpadaog sa kini ang mga pagsulay. Kaya para sa tanaw na ito mga iksoon, para sa ilaha, maka benepisyo ang katauhan. O di yun mga iksoon, magpanukong mo kwan yun, musugal yun. Tanawan ang Quezon Bukid noon mga kaisunan. O wala pa ay Pablo Lorenzo nga mayor na si Quezon. Dili, may ngunaan mga igala ka progresibo ng lungsura. O sa tinuod lang. O taslakan lang ang klase nga mayor. Dili, may ngunaan mga igala nga ang problema kaniya to sa tubig na dulaan 50 o sobra na 50 katuig. O wala ay Pablo Lorenzo III mga kaisunan nga naimong mayor sa Quezon. Asa man mga igala na masulbad ng problema sa tubig sa Quezon. Pero karon tanawa, busagak na tubig di sa may buko banlag. Ah, buko. Di sa kiniang butong. Oh, sa una, problema kay mga residente sa butong. Ngopo na di sa atos Balensya. Nga ang atong mayor din mga kaisunan, tugod mga igala kay ni apod ang usagyod mga igala sa iyahang mentor. Ang ato mga igala kanhi mayor. Nga nakita gud niya ang angayan gud pod makaluluoy ba gud kung kato kung kamo bitaw mga igala nasa lugar nga kana bang mga tao mga isuon nga muduol bitaw mga itabang kay ang ilahang ilang anak ang ilaba kang igsuon pag umangkon ana sa ospital e, wa pamantay government ospital so naagyo sa mga private ospital loy kay taon mga igsuon ug sudungon nimo ilang mga dagway apil ka makatiabaw nga nay mga bayronon tag 80 mil tanawa ra gud tumi tabo mga igala nga nay patay. Niakso na lang kabaho, unibaho yun. Kaya mula git sa kadako sa ilang balayro nun, di po basta-basta may gala pag-auson sa ospital, katungod doon ay dako kayong batal, muna may gala na tanggong, niakso kabaho, unibaho yun. Puro muna kinang lang ng iksoon, nga nagitay atong kaugalingon. So na naman, itabo naman mga iksoon, nga ang damgo kaniadto, natagaan na yung kolor, natuma na yun. Muna salamat kayo, Mayor Galario. Salamat kayo sa suporta sa tibok membro sa konseho. Atin sangguniya ang panglungsod dinis Balensya. Pinagi ni Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Atong assessment mga igala sa kini ang kalihukan sa piyesta murag tan-aw na komisyon. Mas biboron kumpara to niaging tuig no? O mamaora. Okay, grabe. Matod pala yung mga igala ni G-Heart Music. Ah, si G-Heart Music, may gala ikong panya. Grabe! Nakakaamis ang crowd sa Balensya! Ha? Ah, dindiin naman yun sa may gala mag-konserto. Ingon pa na G-Heart, lahi, good! No? Ang kini ang response sa mga tao kung sa Balensya. Nindot ko tanaw ng crowd. Ah, makita man yun may gala, gawan ng ang tao, gikan sa likuran nga bahin kay ang plaza, gisirado man mga isot. Unya, natoy nagkuhag picture ng may gala nga nakakuhan siya, nagkatalikod dayon. Piting kuha agad mga igsuon sa kanibitong corona sa McDonald's. Oh, mabot ko nitong 10,000 shares ang iyahang picture na G-Heart Music. Nga na dito may gala ang kini ang signage sa McDonald's. Posible ko na siya may gala mahimong endorser. Oh, yaha, yagod. Okay, sab. Ha? McDonald, di ba? Wala nga tao, piti grabe ka tao, dagan sa tao. Nagkatanaw ka, Diyos, nagkatanaw ka itong konserto, Diyos. Back to back to, ang Spanskula o G-Heart Music. Salamat na kita mga iksoon, nga wag yun po ni ulan itong adlawa. No? Kay kasagara rabi yun, kada piyesta sa Balensya, ulan noon yun. Pero kato, bintaha. Arang-arang kayo. Ha? Muna, maraming salamat sa mga invitasyon. Mga iksoon, salamat kayo sa nag-invitar. By the way, mga igsoon, ha, ako personal nga pasubo. Akong itono lang atong personal mga igala nga pasubo sa pamilyang gay. Ang kanhi mayor sa lungsod sa Quezon, mga kaigsoonan, si Mayor, former Municipal Mayor Gregorio Yurin Gay. Nga may panaw na mga igsoon sa laing kalibutan, mitaliwa na sa laing kalibutan, si kanhi mayor Guryoge, mga kaigsunan, tugod may gala sa pila na edad ni former mayor Gregorio

Siguro rin, Gui. Mga 80 naman siguro ni Kapin. Oh, daghan kayo mga kaigsunan ang nagpaabot sa ilahang kiniang masubanon nga kiniang mensahe mga igsoon, no? murag ka ganina naabot alas 2 kadlaon gikag Davao. Dayon naman to schedule dere abot to ha. Basta kay murag dito ni mga igala sa Cagayan i Lubong Sabado man tingali wa ko masayo. Oh no. Pizza size. Size kay natay napato schedule may gala murag dito to sa Cosmo. Cosmopolitan sa Cagayan de Oro. Basta kay dere mga igsoon. Batong nga schedule dere. Wa ni ko ra bantun labay to sa akong news feed. May buntag diha nimo diyan. No, may pagpabinaw diha kang diyan sa halapitan San Fernando Bukidno, no. Thank you so much. May go to diha sa tanang nagpatigpaminaw na to diha sa lungsod sa San Fernando labi na sa akong kuya, no. Si Kuya Jericho Adahar. Mayong morning ni muda kuya. Kuya Jericho. Okay. Mga igsoon, atong oras. Doon natin 32 minutos na milapas mga igala sa alas 11. Wala kagahapon. Ugo ako masayop tingali mga igsoon. Kagahapon ba ito? Gitown over na mga igala, no? Ang kiniang farm to market roads. Project kini mga igala diya sa 3rd district. Particular sa may Wadi. Wadi Quezon, no? Ang turnover mga igala sa pag kinia pag turnover sa maong proyekto farm to market road kang kriting ni. Iyan ni mga igala kang Congresswoman Inday Audrey Subiri. O siyempre naagyod mga igsoon ang atong mayor amahan sa lungsod Mayor Pablo Tito Puling. Lorenzo mga kaigsunan, kauban po may gala si former City Mayor Iñaki Subiri, no? Kauban ni Congresswoman Inday Audrey Subiri sa maong kalihukan pag turn over sa farm to market roads diya particular may gala sa may Wadi. Kikinikan sa una mga kaigsunan patilisura gitinood may gala ang dalan diha labi na kung magulan-ulan ha? Askang paitagod kayo Diyos. So karon marang-arang na yun mga igsoon. Bintaha yun kayo mga igala, no? Nga kining atong mga karsada sa barangay, masuminto yun. Kaya aron mga igala, masayo na yun kayo ang kinipagpakanaog sa mga produkto sa atong mga mag-uuma. Kaya, kana pa ba ibayad nila mga kaigsoonan o kini ang mahal sa karyada kung lisod kendalan, di ba? Normal o natural yun po mga igsoon, mangayo yun mahal o kini ang bayad sa transportasyon kung lisod ang karsada. Oh, di man po na pwede mga igsoon nga mabayad na kang tag 15 pesos kada sako. Labi na kung lisod kayo ang dalan. Oh. So, mo kwan jud, mo demand jud po ang mga kwanana ang sa transportasyon. Pero kanang maayo ng karsada, simentado na awawa, natawhay na kayo, pwede na ipaligid galing mo ng sako padulong atos merkado. Okay, standby mga igala, alas 11:35 na, mabalik ta. Ah, karong pipila ka mga minuto. Ato sa paminaon ang mga painumdom. By the way mga kaisunan sa mga dunay gibati diha no labi na mga igala ka ng paglisod o ginhawa o paglisod o ginhawa nga medyo kutas no kutas ang inyohang paminaw mga kaisunan sa lawas pag ginawa ninyo ni ay pinakagwapo mga igala ang Vegemax no kini mga igala nga kapsula tested and proven na ang Vegemax nga makatabang gayud mga kaigsoonan sa mga dunay gihambin sama mga kaigsoonan kining nga paglisod di mo ginawa o guban pa nga mga sakit no ang Vegemax mga kaigsoonan wala ni say side effect wala overdose gawas nga barato epektibo bagid kayo. Okay so ang dugang produkto mga kaigsoonan kini mga igala makatambal sa mga kini ang dunay mga paso-paso no o dunay mga paso sa lawas ang aroma usan ni mga igala ka kahibulungang haplas mga kaigsunan mo na gitawag mga igala nga miracle oil oh kahit tungod mga igsoon na mga testimonya nga atong kakadunggan nga grabe ang pagkapaso so wagi lain mga igsoon sa kunsan lang kuno ilang gipang banyos pero wagi jud ka uli
Pero sukad nga giaplasan, gibanyusag, aruma mga kaisunan, ang dali kay mga igala na ulian. Pinalang kaadlaw ko ng mga igsoon, muna mapasalamaton kayo. Ipadayon yun ang inyong pagtumar. No, og kapsula mga igsoon sa BGMAX, ingunusab ang haplas nga aroma. Mapalit kini sa inyong mga soki, mga kaigsunan nga mga outlet. Sigon sa inyong mabati, mga igala nga mga outlet diri sa atong sibihan. So ang uban na itong paminaon, ato sa itong Nobel sa Bikisawak. Diyos!

0: Good morning, palayog pa ila ila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
1: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Okay. Pilay edad sa imong mama?
1: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
0: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
1: 5 ra kabuok, Pastor.
0: 5? Karon nakalakaw na?
1: Karon nakalakaw na siya.
0: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
1: Ana, sa Barangay Santiago.
0: Okay. Salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
0: Yes, Igan.
7: Mag-design mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
7: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
0: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
0: Oh.
7: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa so magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Nga iagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Margit, saan pala yung taga-asa?
2: Si Margit Tiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambuhanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
2: O, nagpasikat ko sa doktor. Arthritis daw.
0: So, Igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
2: May buntag, Pastor Dan.
0: May buntag. Kinsani o taga-asa palihog?
2: Isa rin nga kalamunti, taga-kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
0: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Patayin.
2: Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naudi anak ng anak na nalitan ako sa Diyo. Alam ka, Big Jumak, sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, at tumila akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni Doktor, na hantog pag-abot ng ulit sa balay na mo, nag-agas na ang ligit. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko ba ako si Jumak, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga ipakauras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa Bisimak sa inyo ang tulog to nga ikagalaminan.
0: Okay, salamat sa pagtawag.

0: Okay, salamat kayo Diyos. Padayon ta mga igala, no? Balik ta mga extraordinary sa atong naandan nga tulaba nun. Atong oras, alas 11:46. Di sa ta mga igala, no? Ato sa lakbitan, mga kaigsudan, kining sitwasyon karon sa atong nasud. Abi ninyo mga igala, okay kay sa atwa din eh, kay medyo nakatilaw pa ta mga igsun o kainit. Ang uban din taon, mga igala, nga mga probinsya, labi na dito sa Pampanga, sa Bulacan, nga hantod mga igsuon karon mga gutloa, lubog pa din taon sila dito sa kinian tubig baha. Ha? Piti pa itagyod mga igsuon. Naay mga lugar mga igala nga tagtulo na kasimana until now, wa pagyapon mga igsuon may hulpa ang tubig. Labian na gapon mga kaigsuonan kalalom, ang uban tagaliog, lapas tao pa gani mga igsuon. Ha muna mga igala nga agato gobyerno karon murag gapalingog-lingog lang yun ini problema sa kinian kalamidad. Mas ila pa gi-priority karon mga kaigsoonan ang pagplano pag-imbestigar ka kuno mga igsoon ang sentro sa kiniang flood control issue corruption sa atong nasod na kuno ang epicenter sa Davao. Pagkabaga ang kay naong ning klases mga tao no gapabaga na lang gyud kadunay ba matud pa ni Claire Castro mga kaigsoonan ang ato kuno presidente bisan kuno may gala. Naay mga okasyon pero nakatutok gyapon kuno sa kini mga lugar nga apektado sa kalamidad. Pastila ni nga klase nga mga igsuon tigpamaba murag wa na magisaw di wa na ni mao di na gyud ni mao mga igsuon. Napayo sa may gala ka kuno gabida-bida gyapon ni mga igsuon. Matud pa may gala ni Franz Castro. Ha? Nakaila pa ba mo nakainom ba pa ba mo may gala ining kanhi kongresista unya konbiktado mga igala sa korte? Ah, sa kasong kidnapping, Franz Castro ba? Franz Castro. Katong debilde. Ingon pa niya nga 100% kuno mga kaigsunan, makonbikto si BP Inday Sara sa impeachment. Hilason sad no? Ang iyang kagalingon, wala lang niya huna na mga kaigsunan nga konbiktado sa mga igala sa Regional Trial Court. Unya, gi-appoint pa yun mga kaigsunan sa commission o na-appoint akini ang Code of Appeals. Og unsay decision may gala sa lower court, regional trial court, gi-affirm mga gala sa kini ang Court of Appeals kay nagapila man ni siya. Unya hilason kayo may giningon nga 100% makumbikto kuno si BP Inday mga gala sa kini ang kasong impeachment nga gipasaka batok sa yaha. Waka lipake Franz Castro. Kinimbayhan na mga kaigsunan og buhi pa ni mga gala og mabuhi pa magaling ni og maabot pa ni mga gala 2020 mao gini una mga kaigsunan kung ipaslaks prisuhan og din ni mga gala sa prisuhan ipaslak dito ni ipaslaks bangag sa ilong ni Ridon. Muhuot gini sa bangag di kwan ba sa bangag di ni Tia di atong dakto bida kay ilong. Mura si Cookie yung naong tiriridon. Magsige lang may galag papugi-pugi points priskon sa kina mga binairan nga media. Yeah, magsige ingon nga wala na. Klaro na kayo sa mga ebidensya. Sama mo diya, ebidensya sa inyong kalimutaw. Adlok magali mo nga inyong ipresentar si La Chica. Ha? Ikakak magali, talaw magali mo sa si Latsika, niingon na siyang kaugalingon, voluntaryo na nga. Ipatawag na ko ninyo kay aron nga, mahibawan ninyo unsag ipamaagi pag gasto ining kuhan, confidential pan. Ngano si Inday Sara may inyong kanunay, dabudabuhan nga, wa man na si Hana, wa man na sa kalibutan nung saon pag paggamit sa kinyang intelligence pan. Ako kay ako sundalo, kabalo ko. O nga nung dili man ko ninyo ipatawag, nga nung dili man ko ninyo imbestigahan. Nga nung lahat tao man. Nga ako may nagpahimuta nga nag-asa na pita gamito ng intelligence pan. Kaya aron ko no, mga kaigsunan, ilagyo ko no may galang i-disclose ang mga pangalan ko no, i-bulgar nila ba? Ilag ko no mga isun, iladlad ang mga pangalan ko no, tinood nga mga pangalan sa kini mga naka-alias. Gago, gabinugo, mura man taon ni mga tawanag dili, magbabalaod. Murag ni mga dili, kongresista ba? Ha? Murag mga ignorante. Kanusa pa kuno mga kaigsunan nga ang mga alias, mga igala sa kiniang
1: intelligence o confidential pan, ilag i-kwan, ilag i-bulgar. Di ba'y pagkasunog? O sa bagay, trabaho man nila mga kaigsunan, kay halusa man sila kung mga iksunog, palibot ni Bongbong Marcos, mga rebuilde maguni sila mga iksuon o mga utok. Mubitaw may gala nga laway kayo ng atong gobyerno, gipasayaw-sayaw ra may gala sa palad ining mga terorista. Kay mo ni naghari-hari karon mga iksuon, kining mga kalyado sa CPP-NPA. Mo ni sila gabida-bida karon mga iksuon, ampay po ni BBM o ni Lisa Marcos. Kay una-una ni Lisa o ni BBM o ni Martin Romualdez mga kaigsunan, okay ni, di na kinanglan mag-hire pa tawag mga kawan kay nanay mga uto-uto. Oh, tagaan lang nato ni pila kamalita, muna ni Mudula. Tanawa, naglangoy na tibok mga kaigsunan ng nasod Pilipinas, underwater na takaron. Pero wag yoy, Martin Romualdez, wag yoy mga kawatan, wag yoy mga nanulis o mga nangawat mga kaigsunan sa atong kaban, atong kwarta, atong hinagawa ng atong buhis. Wagi na papriso. Naigi papriso mahingi mga kaigsunan kato may galang gasigi og tagaw-taw kalabot sa korupsyon. Mo ilang ipapriso pero mga kalyado sa administrasyon. Wagi takadungog mga galang si Boying Rimulya. Nangisog na ipapriso si Martin. Nangisog ipapriso si Salde. O mga kalyado mga galang sa administrasyon na may utok mga kaigsunan ining korupsyon. Talawang problema na to. Tungod mga galang kay Wani Lagi. Gi-implementar sa hustong pamaagi ang kwarta gikawat nila para sa flood control, naglangoy ang tanan halos mga kaigsunan nga nasa Luzon tungod sa baha. Kana mga igala usa na naka kinibang sampalita no sa katawhan giparamdam na sa Ginoo nga kamo maglimot-limot mo sa isyu sa flood control be pues di ta mo tagaan di ta mo hupayan direk ulan. Maglangoy mo sa tubig baha para may numduman niyo kanunay sa inyong pagmataog makatulog pamaling mo nga naaasa naman detong kwarta sa flood control. O tanaw na to mga kaigsunan og malimtan pabagyapon ninyo na nga isyo. Kay kini karon mga igala agilang huna-huna mga igsoon malimtan na gyud sa mga tao kay gi-divert na nila ang mga isyo. Sige na lang Duterte, sige na may galag Dabaw. Gabaha na dito sa Tarlac, Davao City. Nagbaha na mga kaigsunan sa Pampanga, Davao City. Mayabag. Apil pa may gala mga pangalas probinsya. Matoy pang Claire Castro, sakop sa Davao City. Di na ginima, oh. Nangatuliling na. Nalabanan mga galag suyop sa utot sa demonyo. Wala tayo oras. Nagkupos na may gala ng atong usag kauras mga igsoon nga pagpanaguba na to. Ang atong tuluban ng ratsada. Salamat kayo mga igsoon ha, sa inyong pagpaminaw kanunay. Dine sa CBN DX RK Radio Kaibigan 98.5. Sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa itong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngala usab sa atong mga kaubanan sa technical department gipanguluhan ni Engineer Egan Joshua Sison dinhi sa studio. Dito sa transmitter sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrijo. Nagpaminaw ka na to ang atong mga higalang security guard sa silo nga bahin. EDG Security Agency. Si SJ Labadan Christian o SJ Gabiula Nim. Mayong unto niyo mga brother. Mayong pagpaminaw niya sa may silo nga bahin. Sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Kauban usabang igala sa production department di panguluan ni Engineer Romeo Chang. Sa ngalan sa atong station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ, Kuya Reginald John Dangalio. Labaw Satanan sa atong CEO Tagiya ug Tagdumala. Ang tao mga kaigsunan nga mao'y founder CEO mga igsoon no sa kiniang kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ay mo kalimot mga igsoon na. Batasana kanunay paggamit, pag-inom kanunay Vegemax, kun do na kamoy mga gipang hambin o gibato sa inyong kalawasan nga mga sakit mga igsoon og na pinakadabis kayo mga igala nga haplas. Mga igsoon dali magkahupay labi na sa mga paso ang aroma. Timani na mga igsoon ang mga produkto aroma og ang Vegemax mapalit diri sa atong Sibian. Saka lang mo, ay lang mo kaikog. Pagutana lang mga igsoon sa itong gwardiya sa silong. Aron tultulan mo migala, guwapa mo makasulay saka diri. Aron magkapalit migala niya na mga produkto ha. Sa Gyapon, kini yung alaga din yung angkurman. Ako si Igan Tata Retisa. Manabilit ako, bingon daga salamat. Maayong adlaw. Goodbye na lang, no? Agosto kay Ugma, Septyembre naman di ay. Wow. Dungog na nato may gala ang kanta ni Jose Marichan Ugma Diyos. Ha? Sugda na nato may gala ang Christmas song Ugma. Okay. Ang page yung mga lakaw. Doon na kamoy mga planong maglakaw mga iso na. Hinanglan nga magampo sa dili pamugikan o pag-abot. Magpasalabat po ta mga iso. Nga gatuta sa padulong nga natong way mga kasilikan. Thank you Lord. Nagasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
2: Ang programa nga inyong nabati binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
7: Radyo Kaibigan.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mangaon na ta!
12: Uy! Kalami sa sinabaw!
13: Naabay kinilaw!
14: Ilabas ang bida sa lamisa!
15: Fuego Blend Jelly Paste!
13: Kalami ane!
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Nanay last na doctor. Nadiri nga, itaw diri nga. Dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa. Dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginan ako nga. Bagpalit sa mabigimak. Pistingin ninyo. Dayon, kay nag-inom sa pastorsin ko. Sabi pa ka mag-inom. Mag-ampo sa ka. 30 minutos. Aya ka magkaon. Ginan ako nga. Kuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
18: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
17: Pastor, salamat.
19: Yes, Igan.
20: Mag-design mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
19: Okay.
20: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
19: Okay.
20: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplat, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
19: Salamat sa
20: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
19: So, aroma herbal oil ka? Igan.
20: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
19: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
20: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
19: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
20: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay. Number one means you're always on top.
21: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.
3: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
8: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao ka na ang dakong krimen ngay mong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Higalag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usap dinis atong panag-uban, panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio uban sa iyang pamilya. Sa master control atong sparring partner si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan kaibigang Noel Cagul. Tuguti nga manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimala. Managisgot kita sa mga hisgutanan, naglambigit kanimo mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Tibuok kalibutan, kumusta? Ilabi na atong mga Facebook viewers sa Facebook page sa Radyo Kaibigan. Kumusta kamong tanan dia, tibuok kalibutan? Mayong pagpaniudto, mayong pagpanihapon, maayong pagpamahaw nganha kaninyong tanan. Amping kamo kanunay mga nanarbaho sa ubang nasod. Nagpuyo na sa ubang nasod nga mga Pilipino, taga Bukidnon, taga Valencia, amping kamo diha kanunay. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta usap? Niining unang adlaw sa buwan sa September. September 1, 2026 na mga igan. Nanakita sa bear months. Ang Pilipinas adunay record sa pinakataas nga selebrasyon sa panahon sa Kapaskuhan. Basta mutungtong na ang bear months, September, daghan na kitag mga dayandayan sa Kapaskuhan atong makita sa nagkadaiyang establishmento, malls, mga nagkadaiyang panimalan. Ato na dayong madungog ang huni, mga awit sa Kapaskuhan, mga higala. Diri ra na sa Pilipinas. Mao nang atong mga kaigsunan, nga tua dito langyaw kabaybayunan, tuas ubang nasod, mingawun gyud sila, basta panahonas Kapaskuhan. Bare months na, mga higala, kay diri sa Pilipinas, sayo kay nato matagamta mabati ang espiritu sa Kapaskuhan, mga higala. So Merry Christmas! Yan ha, kaninyong tanan, atong mga palangga nga suking tigpaminaw, tibo o kalibutan. Ilabi na, dinis atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon, gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbay. Ang Bukidnon nga nagsaulog sa ika-112 nga birthday. 112 Foundation Day celebration sa atong palangga nga Bukidnon. Happy birthday Bukidnon. Idara na gyud ang atong probinsya. 112 years old mga higala. Padayon nga naglambo, padayon nga nagmauswag. Happy birthday Bukidnon. Mao hinungdan nga wa gihapoy trabaho, wa gihapoy klase ang Bukidnon, ang Valencia City mga higala. Hangtod karong adlaw. So ugma September 2 po resume na. Mubalik na normal ang mga katikaran sa atong pampribado o pampubliko ng mga buhatan o ang atong pribado o pampubliko ng mga tulunghaan, mga higala. Ugma
September 2. Kumusta usap mayong pagpanayod to sa atong mga palanggang katawhan sa Dakbayan sa Valencia gilang kuban sa 31 ka mga barangay. Mayong pagpaminaw, mayong pagpanayod to nga nakaninyong tanan. Nagkadaiyang establishmento, nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang mga salakyanan, pribado man or pampubliko nga salakyanan. Kumusta kamog mayong pagpaminaw? Amping kanunay. Sa atong mga drivers, amping kanunay, i-double check ang inyong sakyanan, blow bagets. Ang oil, ang brake, ang water, ang ligid, tanan. Tuyok-tuyokan ang imong sakyanan. Susihan na sa di panimo na paandar ng makina o imong ipadagan. Amping kanunay, mga kaibigan. Ayong pagpaniyod to kang ati Eva Melenchon Pundok, Brad Edwin Pundok, uban siyang pamilya. Adelo Dotti, ati Helen Dute. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, mayong pagpaniyod to dihas, Tagbilaran City Bohol. Ang bro Larry Gamutan, Happy Foundation Days Bukid nun. Ayong pagpaminaw diya ni mo bro, kumusta man ang servisyos buhatan sa gobernador? Bro Larry Gamutan, mayong pagpaminaw uban sa imong mga kakaubanan. Nakadiya karon sa Kapitolyo Provincial bro, kumusta man ang kalihukan diya sa Kapitolyo? Naut kita nga nagmalampuson, nagmabulukon, puno sa kamaya, kabibo, o puno sa gugmang serbisyong tinudanay ngadtos katawhan kining atong ika-112 nga araw ng Bukidnon, Foundation Days Bukidnon mga ito. Holiday ang Bukidnon karong adlaw. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy, happy birthday among mga palangga nga suking tigpaminaw. Atong mga aktibong membro opisyal sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Tibuok Pilipinas, Tibuok Mindanao, Tibuok Bukidnon nga nag-birthday karon. Happy birthday. Atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulo o kang lula, nga nag-birthday karon, happy, happy birthday. O sa atong mga Facebook friends, nga nag-birthday, happy birthday. Likewise, nga tus atong igagaw, kang ati Merly Kambarihan Bisyos, happy, happy birthday diha kanina. Sa tanang mga nag-birthday, dawata, ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga nining oras na kamusmayong pagpaminaw kapiskay kabaskog sa panglawas ug ang grasya panalangin sa Dios nga labang makagagahom ibubo diha kaninyo uban sa iyong tagsa-tagsa ka pamilya sa tanang mga nag-birthday. Happy araw ng barangay, happy araw sa lungsod, sa tanang mga nag-araw karong adlaw. Og atong pahasubo sa tanan nga atong mga kaigsunan nga nagbangutan niining panahon. Ilabi na ang mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Kami nakigduyog sa inyong kasubaan.

0: Alas 12-12 na mga higala din is atong papanaguban. Musta man ang inyong palibot sa pagkakaron? Kumusta ang mga panghitabo diha sa inyo sulod 24 hours? Manghinaot kita nga, okay pass, all right mga higala. Ang mga panghitabo diha sa atong palibot. Samtang dinis dakbayan sa Valencia, hog tanon gonggi kusgan papag-ayo ang programa sa atong city government sa dakbayan sa Valencia, ang pagsumpo sa pagkuyanap niining illegal nga drugas kun shabu mga higala. Daghang mga tarpaulins nga atong nakita, mga contact number sa atong city anti-drug council dinis atong dakbayan. Inyo nang mabasa diyas mga tarpaulin ga atong nakita palibot sa atong nagkadaiyang kabarangayan o dinis atong dakbayan sa Valencia. So ing anak kaseryoso ang atong kapulisan, ang atong kadaguan sa dakbayan sa Valencia sa pagsumpo, pag-eliminate, pag-eradicate ngayon problema sa ginadili nga drugas dinis atong dakbayan. So, ato kanang pagsaludar, pagpasalamat sa atong mga kadaguan o sa atong otoridad nga ila kanang gi-prioridad mga higala. Kay kun mugara pag-ayo, mukuyana pag-ayo, pasagdan kini sila, musaka ang krimen, musaka ang problema sa kahapsay kalinaw sa atong palibot. Grabe ang kawat, tulis o guban pa ng mga related incident. Kalambigitan di ining pagpamaligya, pagnegosyo, sa shabu, sa drugas, dinis atong dakbayan. Mapasalamaton kina kita nga prioridad na sa atong kadagkuan. Gipadayon sa Galario Administration ang gisugdan ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte ang pagpakgang ni ining nalambigits drugas mga higala. Kon kamo gusto nga mupuyo o presuhan, hala padayon mo anang inyong trabaho, anang inyong kalihukan syabu. Gusto mo mupuyos pinatilan nga presuhan, gusto mo mupuyo ditos a provincial district jail or dito pagkas Dapicol Penal Colony, hala padayon mo anang inyong mga illegal nga gimbuhat. Gusto mo mabuang, gusto mo maguba ang imong pagkatao, ang imong pamilya, hala padayon anang inyong illegal nga binuhatan ni anang shabu. Pero gusto pa mo nga matarong mo safety ang imong pamilya, tibuok ang imong pamilya, di ka matulog dito sa presuhan, undang na kay wa kanay luna dinhi sa atong dakbayan sa Valencia mga ito. Alas 12:16 na dinis atong papanag-uban sa ato nang gikaingon unahan mga kaibigan karong adlawa, holiday sa atong lalawigan sa Bukidnon. Gisaulog ang ika-sintodusi nga Foundation Day sa Bukidnon. Atong pagpasalamat sa atong mga kanhi-ay provincial officials o kasamtangan natong mga opisyal sa atong probinsya sa Bukidnon. Sa ilang pag-amuma, sa ilang pagtimon sa rindas pangagamanan sa Bukidnon, pinaagi sa ilang nagkadaiyang liderato, ang Bukidnon nagmauswagon, nagmalambot, og mas nailana kaniadto og karon mga higala. So, kaganinang buntag, ang atong 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan, ang atong mga empleyados gobyerno, ang atong mga elected municipal og city officials with sa atong mga opisyal sa Bukidnon na nagkatapok dito sa atong sentro sa Bukidnon, sa Dakbayan sa Malaybalay, nagpahigayon og parade, nagpahigayon og programa pagsaulog ning atong Foundation Day sa Bukidnon. Og nining puntuha mga kaibigan, atong paminawon ang mensahe sa atong gobernador sa Bukidnon, Governor Rogelio Neil O'Neil Pipito Roque, sa atong lalawigan sa Bukidnon, ang atong gobernador, atong paminawon ang iyang mensahe kaganina atol sa ika-sintodusi nga Foundation Day sa Bukidnon. So ania ang atong batan-on kugihan nga gobernador Garbos Dakbayan sa Valencia, Governor O'Neil Roque. Niya ang iyang mensahe kaganina sa atong selebrasyon sa 112 Bukidnon Day, mga igala.
1: Bukidnon, maayong buntag ka na itong tanan. Today, we gather as one province to celebrate a meaningful milestone. The 112th founding anniversary of our beloved province of Bukidnon. 112 years ago, Bukidnon began its journey as a province. Since then, generations of Bukidnonons have worked the land, built communities, served our people, preserved our culture, and laid the foundations of the progress that we enjoy today. As we look around us this morning at the flags representing our cities and municipalities and at our leaders, institutions, communities, and people standing together, we are reminded of one important truth. Bukidnon moves forward when we move forward together. Our anniversary theme, 112 years of resilience, standing firm, moving forward as a united, unified Bukidnon, reflects not only the story of our past, but also the direction we have chosen for our future. Throughout our history, Bukidnon has faced many challenges, yet through every challenge, our people have remained resilient. We have stood firm, worked hard, helped one another, and continued moving forward. Today, we also celebrate our victories. We celebrate the continued growth of our province and the opportunities opening for our people. We celebrate our progress in infrastructure, agriculture, tourism, healthcare, education, peace and order, and the development of our local communities. When you talk of infrastructure, Ang Bukidnon is leading the whole Mindanao, not even the whole country, sa infrastructure. Agriculture, we are, matod pa sa PSA, out of 2.42 trillion farm output sa Tibuok Nasod, ang Bukidnon number one. 162.34 billion ang output sa Bukidnon. Dako kayo, pero imo na 134 billion. Kung naa ka na diri sa Bukidnon, ang tuyo-tuyo ang kwarta. Mura o malino, siguro ka na, bisan ng makarinderiya o matindahan sa Pinsaro. Ay 134 billion ko ang output sa Bukidnon. Pero kasubukan, ang ato mga development din sa barn, napaiyon ang mga kwarta at sa Makati. Ito, plantations man siya sa banana, plantations man siya sa pineapple, no? So, ang kwarta wala direct at puyo sa Bukidnon. Naatay sugar cane, no? Maginansya na itong pag-uuma, Pero ang mother company naaya po sa Makati. Una na, dako kayong output ang bukid nun, pero dili kayo nato mabati, no? Ang kwarta diri sa lalawigan. Mauna, kita sa bukid nun, na kita nagpamaagi, nga unsaon, nga ang kwarta diri ra magtuyo. Mao ka na nag-develop ikaw, isa coffee program nato sa lalawigan sa bukid nun. Sa tourism, wiwon ka, bukid nun, kung gusto ka pulupan, at doon ka rin po sa kaya naon ka paragliding. No? Kung gusto ka bulangoy, at doon ka kibawi, inaagay rafting. Diba? Kung gusto ka magpaktas, hindi ka pare-pare, kaya hindi bukti pagkasod. No? Kung gagawin pasulong. Diba? So, sa tourism, daghan na kayo ang bukid doon. Healthcare, hindi sa mga probinsya na nakatanay marangay na PTD para mahatod na natong mga pasyente sa itong mga hospital. Sa Peace and Order, saludo ko sa atong Peace and Order partners na to, sa PNP, sa AFP, no? Na makita na ito na successful ang itong ecotourism. No, nga ganda na maglalaan sa itong mga kagutupan kung wala, no, kung wala nahapsay ang kalinaw sa itong lalawigan. We celebrate Bukidnon's growing recognition as a destination

0: ang atong mga kani opisyal sa atong lalawigan sa Bukidnon. Atong pagpasalamat ngadto nila. Aduna sila'y nagkadaiyang style. Aduna sila'y nagkadaiyang strategiya sa pagpalambo sa atong probinsya sa Bukidnon. Si Governor Manuel Fortich Sr. Si Governor Marcos Resinya. Si Governor Lupi Damasco. Si Governor Teodoro Oblad. Si Governor Carlos Fortich. Si Governor Angelo Lopez. Si Governor Timoteo Ucaya. Si Governor Esmeraldo Cudal. Si Governor Ernesto Tabio. Si Governor Nemesio Nimitz Beltran. Si Governor Jose Maria R. Zuberi Jr. Si Governor Alex P. Kalingasan. O ang kasamtangang gobernador Rogelio Nel Roque. Mawkad to ang mga laray sa atong mga gobernador nga atong na-research mga higala. Duha ka gobernador ang nagbalik-balik. Si Governor Carlos Fortich o si Governor Jose Maria Zuberi Jr. Kaduha sila mibalik pagka-gobernador mga higala. Adunay taas-taas nga na serbisyo sa atong lalawigan sa Bukidnon. Daghang salamat sa inyong na-contribute nga kalambuan sa atong lalawigan. Alas 12:31 na mga kaibigan. Manginabuhi sa ta. Atong pagpasalamat sa naghatag kinabuhi nagpaluyo ning atong papanaguban. Kon ikaw adunay gihambin nga balatian. Ayaw na kana problema. Ani ana dako kayo maikatabang diha kanimo ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ng nakasulay, daghan ng natabangan o daghan pang matabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Barato, mapalit ninyo dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center mga higala sa Alquino Emporium. Dayon, kung aduna kay pagpanakit sa imong kalawasan, daghag panuhot ang imong lawas. Batasan na usab paggamit pagpalit ang Aroma Herbal Oil. Epektibo nga plus. Para sa imong mga panuhot pagpanakit sa imong kalawasan, gamita ang Aroma Herbal Oil. Mapalit usab dinis Radio Kaibigan o sa atong Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong Dakbayan, Valencia. Alas 12:33 na, paniud to na mo. Sawa pa ka paniud to. Samtang ato sa pagpasalamat nagpaluyo ning atong panag-uban ang Lels Laundry. Daghan kaglabhunon o gadiritso pinilo na daan. Dadak ka na sa Lels Laundry. Dayon kung daghan mo glabhunon inyong ipapick up, pwede ka nang pick upon ang inyong mga sinakong labhunon. At tulang sa Facebook page sa Lels Laundry, message dito, kontak ka ng contact number, kay pick upon ka na ang inyong mga sinakong labhunon. Ang Lels Laundry, dadaan ang inyong labhunon, along National Highway, Purocono, Barangay Lumbo, ning Dakbayan sa Valencia. Mubalik ko uman ining pipila ka mahinungdan nung pahinumdo. Sakit sa tiyan sa iyang bana natabangan sa Vigimax Plus. Ania ang iyang testimonya.
1: Yes, Igan.
2: Isakitad o kyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalastris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay pag-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Gayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga may nakayang tulog. Ako wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, mag-admit ka kay Udot yun ba po? Muna siya nga. Na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka anan. Gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
1: Oo.
2: Oh. Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-itong niya sa lalang ka, Pastor, na bigimak. Laugian doon siya.
1: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital. Wak na. Okay. So, salamat kayo.
3: Rahaplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhaan. Tambal ka,
3: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon
4: na
3: ya.
4: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
4: Salamat kayo.
0: Lu, nganong katakiang ka man?
5: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
7: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog so saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuwa mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit kunya diha-diha gayod na ayo naayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo so praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usakin niya ka-instrumento kang Pastor Dananggalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bijimat.
8: Ako kasing pagpasalamat Pastor nga wanggan no akong bana na ulian. Ako gaya kong magpasalamat Pastor kay ako po dihubak ko Pastor pulo kadlaw tumaran ako ang bijimat na ulian ragi Pastor akong hubak. Ako kasing pagpasalamat Pastor.

Padayon kita mga kaibigan dinis atong papanaguban. Alas 12:38 na.

Ato day itimbaya ang atong mga kakaubanan na mga solo parents sa Barangay Batangan. Nagpahigayon sa quarterly meeting. Yes, my splash o spring resort. Maayong pagpaminaw. Maayong pagpaniod to. Og maayong pag-meeting alang sa kalambuan sa mga solo parents dias Barangay Batangan. Alas 12:50 na mga kaibigan.

sa laing bahin mga higala, adunay bagyong gimonitor karon ang pag-asa. Bagyong pilandok, mas matud pa mikusog. Mi samot pa kakusog ang bagyong pilandok og nahimong tropical storm sumala sa tropical cyclone bulletin nga gipagawas pag-asa kaganinang alas 11 ang taknas buntag. Katapusan kining namatikdan sa gilay-on nga 1,060 kilometer sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa maximum sustained winds nga 65 kilometer per hour. Kusog-kusog yun ang iyang hunat. O ang paghoros sa hangin moabot sa 80 kilometros matag oras mga higala. Tuane dito sa Luzon. I-expect na pud sa taga-Luzon padayon ang ilang natagamtam nga pagbaha. Hangtod karon, daghan pa nga mga lugar sa Luzon nakasinati og pagbaha mga higala. Ambot ba asa na paingon ang ilang milyones nga mga flood control mga higala dito sa Luzon. There is Mindanao, there is Visayas. Grabe ang atong kainit nga na sinati. Dunay uwan pero panagsa di kaayo kusog. Pero mi pasulabi gyud ang grabing kainit dinis Mindanao. Dito sa Luzon, ibaha sila pag-ayo. May untag ang pangbaon katong mga politikong kawatan. Katong bilyones nga gipangkawat sa kwarta sa gobyerno. Pero luoy kaayo ang mga yanong lungsurano. Ang mga pobre nga Pilipino. Maoy unang maigo maapektuhan sa grabe nga pagbaha dito sa Luzon mga higala. Atong iampu ang Luzon sa mga lugar nga grabe ang baha mga higala. Hangtod karon. Nakasinati pa sila wapay paghubas ang pagbaha dito sa Luzon nga bahin. Alas 12:54 na mayong pagpaniud to diay sa tong mga bro sa Knight of Columbus. Mga brother knights, worthy sir knights, mustag mayong pagpaniud to nga dahak kaning yung tanan. Og usab sa atong mga igsuon, atong mga bro og sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated Valencia City Chapter, ayong pagpaniud to ninyo diya, Quezon Chapter. Yes, may Don Carlos, Kalilangan, Maramag, Kitautaw, Dangkagan, Kibawe, Kamulog. Bro og sis, yes, Maramag. Gusto man, mayong pagpaniud to nga na kaninyong tanan. Labi na, yes, Don Carlos. Tanan na itong mga PGBI officers and members. Kumusta kamong tanan? Yes, Barangay Puwalas, Longsus Don Carlos. Musta man ang Barangay Puwalas? Kang Kagawad Lori Paipa Pulinar. Ngayong pagpaniud to. Kang Kanhi Kapitan Erineo Junior Pulinar. Kang Brother Knight GL Pulinar. Kang John Lloyd Pulinar. At kumusta mong tanan? Kang Piri Arrogante Diaz Puwalas. Sa mga senior citizen, akumustag maayong pagpaniud to nga na kaninyong tanan. Banding-banding ang pamilya karon mga higala kay holiday.
Why trabaho, why opisina sa atong lalawigan sa Bukidnon. Apan ugma, Nobyembre 2 ato nang gikaingon sunahan, mo resume na pagbalik ang atong mga tulungan, atong mga pampubliko nga buhatan.

Temporary na usap kita, mga kaibigan, nga magbulag-bulag dinhi sa programang Silap sa Kawto. Atong pagpasalamat ang VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil, mapalit dinis radio kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alcuino Emporio. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry, Yes Purok Uno, along National Highway, Lumbo, ning atong dakbayan sa Balenso. Mayong pagpaminaw di ay kang agaw anisito Luloy Pulina. Yes, paglaom, kumusta man ang Barangay Lumbo. Sas mga nagmauswagon nga barangay, dinis atong dakbayan sa Balenso. Sa ngala na lang sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat o pagtahod sa tag-iag tagdumala, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang panahon. Atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kini daw sab, ang iyong higalas kahanginan, temporaryong magbuwag-buwag kita mga higala, kaibigang Noel Cagol, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: 105.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lami.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayong

0: ang sumahinutan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitat na sa paghiskot o mga storya sa ginabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magarang hapon, maayong udong, good afternoon po sa inyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usa ka mainit nga udto po kanatong tanan. At nagkaroon nga Martes sa Pizza Uno sa bulan sa September 2, 2025. And once again, makaigan, you are with me. Maglainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahangna. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagturunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulaga, para sa mga ga-move on, o sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo soon sa panigihulan, ipadala na po ini mga sugilano ano sa kinabuhi, dara lamang sa ato ang pinalanggang Sibiyahan, 98.5, Aradso, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sagan magalaw ka magkaulang kung magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or reason unsa may tungod sa gugmag kinabuhi, ang meaning design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhaton ay para mabasa ni Lady Diana Inuhay, mga text message, mga greetings, mga pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air na gusto ninyo ang timbayaon sa ating programa karong hapon. Then feel free to call or text mga kaigan sa ato ang hotline number, once again 0965 60 11 688. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, sa ating mga palengga, ng mga suking tigpaminaw, mga solid, mga avid listeners nga nakatune in ka nato karong teknaan sa nagalain-lain ng radio sets. Sa mga always gatang, always nagahulat, nagaabang sa programa ni DJ Matag Hapon sa ilang mga radyo, maayong hapon o maayong nagpagpamino po sa inyong lahat. Sa tanang nakatune in sa Agis 104.9 Radyo, Kaibigan Surala South Cotabato, maayong hapon po sa inyong lahat dyan, ang mga palanggang suking tigpaminaw. Sa ato po mga solid listeners, mga gala na dagad sa may lagindingin Misamis Oriental, sa mga nakatune in pinaagis sa 94.9 DXDD Radyo, Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa ato mga gwapo-gwapo ng mga listeners ding aside, maayong hapon po at maayong pagpaminaw sa inyong lahat. And of course, mga ganas at nanang nakatune in sa Kamulong Namino Karato Karuan sa ilang mga radyo pinaagi sa 98.5 Radyo, Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kutob na lang po sa mabot sa atong Sibiyahan karang hapon at kutob sa mabot sa atong Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo naroroan, aha ka mang dapita karoon na nagad namino sa atong programa, maayang hapon kanimog niya kaigan. Pag sa inyong lahat, welcome po sa inyuhang tanan. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So, kamusta man ang inyuhang nga adlaw nga Martes di mga galing nyo. And by the way, happy Foundation Day po sa probinsya sa Bukidnon, mga galing. Holiday po ngayon dere sa probinsya sa Bukidnon. Pero siyempre, wala tayo labot ang mga holiday-holiday. Ilahara na mga galing. Muna nga, karong hakapuno mga galing na magtagaw-taw gihapon. Si Lady Diana sa inyo mga radyo. Huwag kay bisag walay klase, walay trabaho dari sa probinsya sa Bukidnon. Parang lang ihapon dahil sa pagsaba-saba sa kahanginan, mga kaibigan. Ay hapon ha sa inyong lahat sa Gamulon, sa Paminaw Karata Karoy, Gamulong Gapaniod Turihan, sa Gamulong Gahongyet, sa Gamulong Pangatak ang sa ilang mga paniod to, sa ilang mga dong agan, sa Gamulong Gabarigay Sikay, sa ilang tagsa-tagsa Kapanimalay, sa Gamulong Gapanglaban, or sa Gamulong Gapang silig-silig sa ilang mga tugaran.
Sa kamulong ga init og ininit para pangapi. Sa kamulong ga duyan-duyan, sa kamulong ga pahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uman. Sa kamulong ga haray-haray, karong dek na ang mga higala. Bisan unsa man imuhang nga ginabuhat garang kaigan, ha? San ba'y ka lang dyan nagbarayan lamang sa imong pagbaminaw karong hapon? Because today is Tuesday, mga higala. Martes mo tayo ngayon. And every Tuesday, mga higala, may babasahin tayo. Lain na po nga sulat ng bagganan sa ating programa, mga kaigan. Ha? Sa mga palangga, standby lang po kayo dyan. Ayos sa maghawa, isa magpamiya, palihog lang. Kasugod pa lang ito sa ating programa, mga higala. So standby lang po kayo dyan and just keep on tuning in. Nagbarayin sa inyo bagdano sa Facebook Live. Nagkaroon taod-taod, magbasa ta. So aglain na po nga sulat ng bagganan sa ating programa, mga kaigan. Alright, so nalasayod mga gala, no? Live na live in po ninyo. Mapapanood inyong DJ Lady Diana nga nag-programa through Facebook Live. So kung wala kay Radzo, lili ka mabalaka kay makapaminaw gihapong ka sa anong programa through Facebook Live, mga kaigan. So kung magubaan inyong Radzo, diha, lili mabalaka. Manuwag gihapong dasganginan, mga gala, pinaagi sa official Facebook page ng Radzo, kaibigan. Pangitaalang di sa Facebook ang 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City. Kung imo na i-search sa Facebook, mga kaigan, kanag na ay 11,000 followers ng Facebook page. Yan po ang official ng Facebook page sa atong sibyahan, mga kaigan. Pag mas maayong inyong i-follow, mga galang, ito ang Facebook page. Yung i-like baka ha. I-subscribe baka ha diha. Ito ang official Facebook page para nga ma-notify mo. Pag ma-update mo sa mga kalihukan o mga programa sa atong pinalangga ng sibyahan. Pag sa kamulo na gatan, o karatagaroon sa Facebook Live. Ay, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayang habarang maayang paglando po sa inyong lahat. Panihag ko mga galag like, share, and comment sa atong programa karang hapon, ha? Para lang ipanagmabdan, mas daghan ba ang magkapaminaw ka nato ka.

hopefully magana karon no dili na ta magputol-putol or kanang dili na ta magwala-wala sa inyong mga radyorihan kagagahapon. Ug sa niagi mga adlaw pa wala-wala kita sa kahanginan, my gana. Pero hopefully karon arang-arang na. Ay daghan na ginagana ay nag-comment kagahapon sa nang programa no nga. Unsa na mani oy wala-wala. Kita ka focus ug paminaw. Nag-strong na gid-down sila. Pero kalmahin lang ha.

or na may gustong ipa-shoutout sa atong programa ang inyong mga loved ones, mga silingan ni ha or mga special someone. Abi na sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, happy happy birthday po sa ining lahat. Sa mga September babies ni ha, pangandam na mo kay inyo na ning bulan karon. Unang adlaw karon sa bulan sa September mga higalan. Wag happy tang Pasko. Yeah, hey, grabe Burma. Ay, pagkasugurang Burma at mga gala. Pero mga Pilipino kay murag excited kaayo. Kapanahon na Christmas tree ago ba? Sugod nagtaon ng mga Christmas lights agawa sa ilang balay. Grabe naman. Layo pa kay Pasko mga gala. Ay, sa mga name, Lady Diana, mayroon po akong pahabol. Masyarot na din sa aming lola ni si Dolores Vera. Ay, magandang hapon, Sir Daniel Jeff Vera. Ay, ahang greetings na rin sa ibabaw. Mara Benny, hello Lady Diana, kumusta ka po? Mari po magpa-shout out. Yes naman. Masyarot po sa aming kaibigan na si Kuya na, na ni Kuya na si JNM Maranga. At masyarot na rin po sa girlfriend ni Kuya ni si Stephanie Perez. At masyarot na rin po kay Dixie Marie Vera. Tapos pwede po request na rin ang ganda na samahan. Salamat po Lady Diana. Wow, maraming maraming salamat din po. Pag maayong hapon, maayong pagpaminaw sa Vera family diya sa Itubuli, South Cotabato, ha? Sa iniwang tanan diha, tibok din yung pamilya, mga kasilinganan, mga kaparintihan o kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Magandang hapon po. Shout-out sa inyong datsan, namin na sa inyong lola diha, kay Ma'am Dolores Vera. Naminaw karato karon. Naglanda sa Facebook Live. Gani mo diha, Sir Daniel Zep. Maayong hapon, kani mo diha, salamat ka. Alright, time check mga kaigan. It's already 1:27 in the afternoon or 1:29. Wala ilahi lagi ni oras sa mga monitor. Ah, magita mo tuo ani. Ako i-check sa kong cellphone ha. Okay, 1:29 na po talaga. It's already 1:29 in the afternoon. Ala ura 29 binabang sa kapag noon. Karong tek na ang mga gana, no? Fasten your seatbelts. Huwag i-andam inyong mga dalungan, inyong mga kasing-kasing. Ato ng basahon ang lain na po gasulat ng baganan sa atong programa karong hapon. Yeah!

Para sa ipaglang ay mga kaigan, ato na rin basahon, atong paminawon, o atong sabdon kung unsay problema pagyabuot patambagan sa tuang sender karong hapon. Alright, about it, Bonnie Letter Sender, mga kaigan.

nadidayana. Kinsay makarelate sa ako adre nga mga papa's girl or daddy's girl kaayo. Ang akong papa ang akong standard sa mga lalaki, Lady Diana. Siya ang akong best friend, ang akong comforter, ang the best na tig-advice. Ug makaingon ko nga kung maminyo mang galing ko puhon. Gusto na ko og lalaki nga parehas sa akong amahan. Makita na ako giunsa niya pagmahal si mama ug pagpalangga sa among tibuok nga pamilya, DJ. Kanang klase sa gugma nga dili matupngan,

XRK Radyo Kaybigan. Nadi

0: mo.
1: 98.5.
2: Ayun, sa paliog pa ila o gatagasa?
3: Kaya purok tris ni Pastor.
2: Purok tris? Ah, sa dapit nga purok tris?
3: Purok tris, Barubo, petisyonan.
2: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Ah, kinsa ang pangalan paliog?
3: Judith Ligardi, Pastor.
2: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
3: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digima. Napaso ang akong apong sa likod, nabuwan o tubig init, o niya, wa ko'y laing gisampin, akong girebyok, Pastor, o niya, nakahinom dumang kung manap ako'y didimak na isa kabuok, akong gipahid sa iyang likod. Wala dantig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula, niya, wala din sa nibutoy.
2: Okay, so okay na siya ang bata, dakuunta ang magkapaso to siya kay tubig mang yun na ininit.
3: Okay na siya, Pastor, pero laki ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Dimak nga makaayo sa pasok sa bata.
2: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
3: Salamat, Pastor.
2: Igan, Judith.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Happy anniversary.
16: I love you. Beautiful.
15: Akong gift ni mo.
16: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
15: Ganahan ka?
16: Salamat, Han.
15: Di pa.
16: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
15: Ang unsa?

0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: Alright, 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano ang nasigot ay ulo na po sa kapunod, makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Natay, natubag itawag makaigan, no? I hope nga. I mean, I think butambag di siya sa tuang letter sender karong adlaw. At anong tibagon ang isang katawag coming from a caller 8584. Alright, hello my hapon. Ay, magandang hapon ni po sa iyo dyan. Pakikusog ko gamay sa imuhang tingog, madam.
1: Ano, okay na?
0: Wait lang po. Sige daw, sige daw.
1: Kana, Lady Diana, okay na siya.
0: Alright, kana, sige po. Aha, maing hapon ka ni mo diha. Sino po ito at taga-asa po?
1: Finally see. Lani,
0: alam ko
1: rin
0: ni Sir Jerry sa Lumbo, Lady Diana. Alright. Napag kanimo niya, Ma'am Lani Remitar, narakad sa may Lumbo, Valencia City, Bukid North. Ma'am Lani, unsa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon?
1: Sana mag-advise lang
0: o gamay. Alright. Sige mo ni, ganahan ni Lady Diana mga ganda. Ang matawag para maghatag og tambag sa atong sender karon. Sige po itong paminawan. Ang usik advice coming from our Egan, Lani Remedar from Lumbo, Valencia City. Go ahead, Ma'am Lani. Imuha ang panahon.
1: Ako, dito yan ako ng ataga na lang yung talito yung ginikanan kay malungkot siya magmalikayon kay wala naman ko ito yung papa ligudian na kay diba katay naman to.
0: Yes po, tama. Mm-hmm.
1: Ay, nasa na nga na siya, nanakway ko, ba niya, kwan.
0: Aha, iyahang mama. So, aha.
1: Natakabalo, mungin niyo siya, mungin para nagpagiyang mama.
0: Maupoy.
1: Ikauban po.
0: Aha, so para sa imuha, iyahan nilang suportahan ang iyahang inahan nga kibali, magmalipayon usap, na usap.
1: Oo, muna siya, hindi na yan, napas ako, suportahan na lang iya, kayo wala naman suporto yung mama.
0: Tama po.
1: Ay, yung mama, yung papa.
0: Oo, sa pasadili na manggidpod na mabalik iyahang amahan, makinaon sa pa. O, sakto po ito imang punto, na if ever mang galing mabot ang panahon nga maminyo po si Ma'am Sender. Aha. Ang luoy ani, iyang mama na po yung mag-inusara na po. Mm-hmm.
1: Luoy po.
0: So para sa imuha, okay ra nga kibali na ay bagong lalaki nga musulod sa kinabuhi sa iyang inahan.
1: Okay na. Dili na kay para po. Dili sa mabalang ba nga maminyo na siya din.
0: Tama po.
1: Mag-inusaran ka na. Mag-inusaran na lang yan. Mama, luwi sa'yo. Ito po.
0: Mm-hmm. Isa naman, di ba, murag arang-arang na lang po siguro na kaysa makita niya yung inahan nga kadaadlaw gahilak, kadaadlaw kanang gamukmok, kay kanang murag madepress sa pagkawala sa iyang amahan. Mas maayon na lang nang makita niya karon nga nagmalipayon once again, iyang mama.
1: Oo, sa'ko, nagsidiyan na sa bata na lang yung ginitanan kay nagmalipayon man siya.
0: So, klarong-klaro ang advice ni Ma'am Lani, mga gala. Napakaidugang diha, madam.
1: Wala na,
0: gamay na to. Alright, salamat po. Actually, naipunto imuhang advice, Ma'am Lani, ha. Salamat guys, imo pagtambag ang sender. Yes po, sige po, go ahead, imuhang panahon sa pagpanimbaya.
1: Okay, ako, nagigitimbaya. No, ako,
0: minikanan
1: din po sa
0: San
1: Martin, Malaybalay. Sa ako mga pasita, ulango din sa akong papalinid, ulango din sa... Limitar family, Salvador family, Baso family, Libayo family, Daolong family, and Mantalaba family, Libayo family din. Saka din ba nang wala pa kalit, Lady Diana, di ka sa trabaho, si Joe Vermeer din. Saka din anak, nang wala sa karon.
0: Mm-hmm.
1: At nanay na kulit. If you
0: ato nga kuan solid ga listener mo to siguro pinaka gamating na to nga suking tigpaminaw.
1: Diyan
0: na nga dikit na ang mata. Pero may kita siyang ansa po?
1: Nasawa lang din siya yung klase ni Jugde. Naging ko kabota na kayo. Matulog ko. Mga ubay man na siya. Kung siya po magtawag,
0: mangunod ko siya. Kaligin mo, tingala na lang usahay nga mo tawag ka. Pero ang ano, bata man dito ba? Ayahan, ik anak mga gala. Nagkubi-kubi siyang cellphone.
1: Tawag niya si Diana. Hindi ko doon tumungo naman lang.
0: Aha. Guys, dalang ko si mo ang chikiting diha. All right. Sige po.
1: Yan sa mga

0: Yes, po.
1: Pwede maka-request ni DJ Yana.
0: Alright, oh, nasa maraga song, Madam Lani.
1: Oh, Mami Miss Kita.
0: Oh, Mami Miss Kita. Sige, ito ang i-play ka ron daw, Dori. Mag-request ni song. Yan lang po.
1: Oh, mara siya, Lady Diana. Dahil ko sa pag-tubag sa akong tawag.
0: Mm-hmm. Salamat po sa pag-tawag.
1: Oh, greetings coming from Lani Alangorita from Lumbu, Valencia.
0: Alright. Mazarazzo, kaibigan.
1: Morning.
0: Alright, goodbye and maraming salamat po. That was Ma'am Lani Remetor na rikot sa Magdumbo, Valencia City, Bukidnon. Madali lang kayo mga gala ha. Standby lang po kayo dyan. Kaya ako asang pangitaon ang charger aliyan. Cellphone kay sayang kinaganta caller mga gala. Dili na tawad nung ilang mga tawag garon. So kalubaton ang atong cellphone. So pangitaon sa DJ ang agatuang charger. Kadali lang kayo ha.

0: may gahan lang na so nangay tagtabang sa atuan. Bangkitan nga teknisyan. Murag ihanga ko na. Oh, nagdali-dali ni tag charger mga galan. At dati dito bag caller diri ha. I think mutambag ni siya sa atuan. Sender karon. 900, hello, maayong hapon. I don't know how. Ay, palihog ko. Gusto gamay sa imuhang. Tingo, kuya, ano, ikaw po ba ito?
1: Oo, parang wala mong signal, DJI.
0: Ay, nawala na po. Ano sa ba, nawala na po bigaron sa ere?
1: Okay na, DJI. Ang ako ng cellphone mo.
0: Ay, ang imong cellphone, DJI. Sige po. May hapon, kanimo di ha, kuya. Nonoy from Paitan, Quezon, Bukidnon.
1: Yes, may hapon.
0: Yes po, Kuya Nonoy, sa may kaalaga di DJ sa imuha karon. Mutambag ba ka sa iyong center? Yes naman, Kuya. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon sa pagtambag.
1: Salamat ay DJ o may hapon sa imuha. Sa kinder karon.
0: Yes po.
1: Gamay ra ko matambag o ang ako matambag siya na is iya sa iyong urong personalan o istorya ang inahano. Dili sa siya mo din na mga istorya sa mga tao nga naanay laki. Kung tinuod man galing nga naanay laki ang ama ang inang inahan na kami bisita is istorya ho niya.
0: All right.
1: Oo.
0: So
1: kanang ma ibalo man ko nga wala man ako kung amahan.
0: Mhm.
1: Oo. Nga buotan na to kung amahan.
0: Yes.
1: Siguro masakitan man ko kung magtan-aw nga inana. Kung kay gusto na akong tangadili pa ka na ako'y paminyo kay bago pa namatay akong amahan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung naay lalaki, siguro nga interesado sa imo, is paabot at siguro 1 year kay imo, mayang giingod nga wala po kapot 1 year.
0: Aha, tama. So, para sa imo ha, kuya, okay ra sa iyahang musulod balik o grinason iyahang inahan, pero at least man lang paabdon sa August sa katuig ikan sa pagkawala sa iyang papa.
1: Oo, ito rin ang inahan.
0: Alright.
1: Kaya wala pa man siya kabalo kung
0: maupon.
1: Ang ganang natin na nakikita siya ha, o kaya sinabot ba na siya ang inahan?
0: Maupon. Yes. So dapat sa niyang yes, dapat sa niyang kumpirmahon Kuya Nonoy kung tinuod ba gyud ang mga chismis nga iyang nasagap. Tinuod ba gyud nga na ilalaki nga nagagapang uyab sa iyang mama.
1: Siguro kay nakita pa siguro sa lalaki kun yuro nga inana nga nabalo na iyang inahan. Ila ay siguro nakita pero wala pa sa puntong siguro nga gisugot iyang inahan nga kanagin nga ano wala
0: yes. Pa basin ka na nga basin nag-ila-ila ba nga stage kumbaga Kuya Nonoy.
1: Pa may kasiguruhan mm-hmm. Nga inana kung gawas lang ko nakita siguro na nga nag-ipo na wala pa man na kay nang misita pa man siguro ang laki
0: aha so para si Muha walang masama yun. Kuya walang masama sa ginabuhat sa iya mama
1: wala may masama diha o dayon maayo gid anak gid personal lang gini mo istorya
0: tama yun, no kay si Sender Mangood matud pa sa iyang sulat iyang ginalikay-likayan iyang mama karon so dapat ayaw. Ning iyahang kumprontahon iyahang storyahon gyud iyang mama
1: ayo kita kaya inahan kaya nganong ban ko makita din inahan nga inana ka makita mo kuno siya
0: yes
1: mas maayo anak kay para nga kay nang magka at hagay mo duwa kay nang magka istoryahan nga mundo ba imo sa personal og istorya
0: all right
1: unta mo kita tinuod man nga inana na kapamisita kay mo may ingon imong mga naa nya uya magid mo kay nang magipon mo may ingon inahan nga dili kapamisita pa man siya adi wala pa siya
0: all right so okay ra
1: pero mo ingon nang imong inana nga oo ako naman siya nagsugot nga inana kay gabi bisita mo siya. No, nimo siya nga. Nang kamuti lang mga kinanglan nga. Ang lalaki nga ipulin mo ka papa. Susama ko ka papa mo pangga sa imo ha.
0: Tama kaya, po.
1: Gusto malipay ana o makita po kung basta-basta lang po yung lalaki nga mupasipala sa imo ha.
0: Yes, tama nga naman.
1: Kaya ito pamilya sa una is malipay yun ta.
0: Noog yun. Muraga, muna kibali ang murag. Usa po sa ginatanaw siguro ni Sander nga paglisod sa dawat og bagong laki sa ilahang kinabuhi, sa kinabuhi sa iyang mama, kay nakita niya kung unsa kapalangga iyang inahan sa una, sa iyang katumbuhi pa iyang papa.
1: Mm-hmm.
0: All right.
1: Ano na po din mo imong inahan? Nga, malipayon magaling siya nga inana nga pulihan pulihan mo pangita sa glaing nga ipulis mo nga manis wala na magina siguro siya ay problema no kay
0: ama.
1: Wala na magbuti amahan yun
0: yes po wala na magbuti ay mabuhat anak ko yan no
1: gawa siguro po nangita ang lain ang iyang inahan nga iyang amahan
0: mabuhi pa yung papa muna gana mo murag dili na madawat ko yan no noy pero kung inani nga nabalo na
1: okay na lang siya inana
0: alright
1: diay kutine sa yang inahan nga ayan lang pa siya pa dali ipanid iya ang laki nga kinanglan nga makuha po niya ang simpatiya ni papa nga ang abilidad ni papa nga unsa ka kabahal sa akong amahan kinanglan ang laki nga ipuli ni mo is sila na po siya mo
0: pa yes dili mo ubos kumbaga ang standard sa iyang mama
1: magmayo ba niya bulabaw pag yun
0: yes alright salamat kaayo kuya Nonoy sa imuhang advice kang ma'am standard dapat kaidugan kuya
1: kana lang siguro DJ o pwede pa makagret?
0: Yes naman! Sige po, go ahead. Kuya Nono, imuha ang panahon sa pagpanimbayan.
1: I-greet din ako ang akong mga friend kang Joy Garcia. Mayong hapon o kang Cecilio, kang Mary Villahin, kang Michael Romino, Ilvira Granta, kang Sai Sai Sai Season, at ang Black Friday Day, mayong hapon, kang Jinjin Lagrosa, o gatong Tagalumbo, ganyan si Seto.
0: Si Ma'am Lani.
1: Ma'am Lani, o.
0: Lani Remitar.
1: Yes. Mayong hapon o kang Kerinsia, Dion Rigar, o kang Migo Jibal, dahil sabihin pasugong dahil, Migo, mayong hapon dia. O laras na lang sa mga friend na kong uban. O hindi pa makarequest ang song.
0: Yes, yeah, sponsor mo na song, Kuya Nonoy.
1: Waiting for your love.
0: Waiting for your love. Kisa ba yung nagkantaan ng waiting?

0: waiting for your love, kuya. Sige lang. Wala mo ko kailan ng Steve game mong ginapasak. Ito na nga, pangitaon niya, kuya, ha? Kanag song imong request na rin. Sige po, ito na i-play karun daon-daon, kuya, na nung eh. Kana lang po.
1: Kana lang, DJ.
0: Alright. Salamat ka sa pagdawag, kuya, na nung basarazo, kaibigan.
1: Mauni
0: o ato ni. Mauni. May hapon na lang sa bye-bye. Alright. Salamat ko. So, that was Kuya Noray Mahagala na nagad sa may Paitan, Quezon, Bukid Noray. So, moto yahang dambag kang Ma'am Sander, no? Sa actually, sa advice si Ma'am Lani kaganina, magsugod na sa itong first nga tambag, mga gala. Matod pa niya, may natay lain nga magtatawag. Alright, ay magtatambag, mga gala, si 9174. Alright, hello, mayong hapon.
2: Hello, mayong hapon, Lady Diana.
0: Alright, mayong hapon, kanimuri ha, Kuya John, alagad sa may halapitan, San Fernando, Bukidnon.
2: Thank you, salamat po kayo sa pag-kiring sa may hapon. May hapon po siya, especially sa imuha dia, din sa imuha ang mga papa. Ang ginta niya.
0: May hapon, kanimuri ha, Kuya John. Sa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha garon. Matambag ba si Kuya John?
2: Okay, buwat na naman tanak ko nga putlon, pero ipadayo lang sa
0: nasa. Ano sa mga putlon ni mo, kuya?
2: Murag. Ati lang, kasabot ko rana siya.
0: Ay, sige po, sige po.
2: Sige, tinita sa sender ni mo.
0: Mm-hmm.
2: O, may hapon ng sender. Una, number one. Kung alam, it's one, Lady Diana.
0: Mm-hmm, sige po.
2: Ang number one, gudanin ni mo ni mo sender. Ang imuhang batis po karon is isa na siya, walay tao malipay anang ipuhat sa imong inahan.
0: Yes.
2: Nga naman, siya sa kita ng mga tao sa biris kalibutan, gusto pagkalinaw.
0: Yes, tama.
2: No? Pero, ang nakaparat lang sa imong mama, siya siguro ta, tay score ta, sa inana, pero arang-arang ka kay imong mama may na ha, ako wala naman tanan. Ingin nami, ang mahitabo ligid ana nga lumasakitan ta gumikan kay wala kay ko pananghid sa imo nga naglisensya man lang bisag gamay.
0: Ay, so kumbaga diha nagkulang iyang mama Kuya John. Wala man lang nagbahibalo sa ilaha nga mga anak. Na anay naa siya gina-entertain kung tinuod man galing no, nga pag-ong lucky sa iyang.
2: Isa man gud na. Isa man gud na sa kadakong sampalong sa kitang mga anak. Nga pinakaingon ana ang istorya mga ginikanan ko na naminaw. Paglaron pa kay istorya maging tata piranggahanay ta dres kanginan before ta musulod sa isa ka relasyon kinahanglan plansado na daan ang imong mga bata di ka basta-basta mo pasulod kung walay no kung wa pa kay balo imong mga bata kay diha magsugod ang credo sa inyong pamilya.
0: Alright. Isi, pangayog, respeto man lang or kanang katahuran sa iyong mga bata.
2: Parto. Ang parto, masulod diri. Sa kitang tao, kung diha, panggitingon ang tao. Sige, atong uyunan nga ang tao, diha, git siya kung mamatay ang iyong pares. Kung baga, ang respeto sa usag-usa, mao'y wala na tuma sa imong inahan.
0: Alright.
2: Kay, bisan si Kinsa, nga mga tao, bisan sa imuha, sindir wako kay balo, kung dako na baka level, kumbaga dako na baka grado, ang pagrespetuhan ay man, kay dili na to ihikaw ang isa ka kalipay sa atong inahan kung plansado na ang imong mga bata. Kay sa atong nasabdan, nga wala ni abot o 1 year. Kumbaga, kung atong nasabaron, kita dili pa magkikita hamtong Lady Diane, di ba?
0: Yes po.
2: Pero atong maapsan ang ining mao ni emotional sa isa ka anak. Ngayon, ani manggod nga kitang mga anak. Nani, ma panahon nga nakita na mo nga naay, nag-istorya sa kuwa nga naay, lalaki, alang na nagtagbo ni mo. Siguro ma, mas labing mayong siguro nga, dili sa tamo basta-basta dali-dali kay bisan kami nga mga anak mo support kami kung panihid anang maong laki nga basin kung ang atuang nasa gumakan nga kalipay kalinaw at tumi-

0: nagiya tong pamilya ni Pop kay pinakalabang gyud ko niya nga mapulihan og tukmang kaduol.
1: Mhm.
0: Dili man ta masugot niya na.
1: Iyaha lang nga concern pud siya kuya sa iyang
0: yes, naman. Mm-hmm. Bisan kita. Mm-hmm. Bisan kita nga mga kita. Bisan kita Lady Dayan.
1: Mm.
0: Bisan kita. Ingon na man gyud ang atong pangkin. May nani man God ang atong bansagon sa inana lang gyud ta kasayon sa mga lalaki, no? Kita ako lalaki man. Pero ngatong-ngatong, mwato kita diya pengon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Maminyo ang kitang tao. Pero, ingon na nilang, mag-respeto lang ta.
1: Mm-hmm.
0: Respeto ta. O, kung say, kita po nga nainahan, kita po nga laki nga nabilin, kay balo po ta mo pasabot sa itong mga anak, nga, na, murag manak na po, unta po ka.
1: Mm-hmm.
0: Inanang, okay na ba nga, masulod yung relationship?
1: Mm-hmm.
0: So, siguro, ang atong mga bata, dili na siya mo kikaw sa imuhang gusto
1: yes.
0: Kung niyabot siya og 1 year.
1: Mm-hmm.
0: O ako lang magkagdan.
1: Alright, so kuwan lang niya. Alright, sige po, parayon kuya.
0: Ang number 3, kini siya sinder, kinhanglan ayogli kayi ang maong imong mama.
1: Mm-hmm.
0: Ayogli kayi, kinhanglan na siya o istorya ni mo nga pinakada.
1: Alright.
0: O, istorya ni mo siya. Imo bisang ingnon ma. Wala mi naghikaw sa imong kagustuhan. Pero mutabang sa imong sa istorya sa mga tao, mas labi mong consider unta nga ikaw makaapat.
1: Mhm.
0: Kay namang goy mga tao nga bisan wala na buhat imong kinahan, nga buhatan og sala. Naingon ana.
1: Mhm. Basig dili po tinuod kuya.
0: Oo, kanang bunggo ba kumbaga?
1: Mhm.
0: Bunggo. Then mapulingan ang imong mama. Sa pinakasayon. Mas labi maging mayo nga masakpan gid ni muna ang lalaki nga tinuod yun.
1: Alright.
0: Panitig yun siya.
1: Mm-hmm.
0: Gumigan kay nakita na ninyo nga nanimo nga duha kabok ang nasumbong ni mo.
1: Mm-hmm.
0: So kinahanglan nga paglihok. Aksyon ni yun na nga makita gid ni muna ang mga lalaki. Ayaw lang sila insulto ha.
1: Mm-hmm.
0: Isiyahe lang imong mama sa pinakasayon nga sige, mo man siya ingon ana man kay imong gusto mag-iskola sa pinakagwapo nga direksyon.
1: Mhm. All right. Para mahatag og katin-awan o maklaro ang tanan kuya Jan.
0: All right. Kita ang mga tao sa diri sa kalibutan diha kita pa ingon masulod ta ang uban na matay ta kung dili na ninyo pero ang atong pangutana mo ni siya. Sa imong emosyonal nga gi konkeron gi katubaan nimo. So sa ako lang, murag nawad-an mo respeto ang mama ani kung ingon ana.
1: Mhm. Kulang lang gid siya kuya John og pagpananghid og pagpahibalo sa iyang mga bata. Kana nga part nagkulang ang mama ni Sander. Muna ang nahiubos po siguro si Ma'am Sander kay nasak na lang man siya. Nakalitan siya sa mga panghitabo. Labi na nga 7 pa kabulan gikan nawala iyang papa. Wala pa lang 1 year.
0: Dapat po pa ana.
1: Mhm.
0: Yawa pa na ali ang samad sa kaguol.
1: Yes, presko pa ka ayo ang mga samad sa ilang kasing-kasing kuya John. Manang sakit pa kaayo.
0: So matakitan yung istorya ang imong mama. Gumikan ka ng imong ibuhat ron. Pura ilang pasakit eh.
1: Ganahulan nga. Kalmado lang nga pag-istoryahan ay kuya John. Alright. Salamat kaayo kuya. Pagay i-dugang diha at ang baging sender.
0: Kana na lang siguro.
1: Yes.
0: Lady Diana.
1: Alright.
0: Kana na lang tingali.
1: Manimbaya ba si Kuya John?
0: Manimbaya na lang kusta ng naminaw. Kasi si Aya, kasi si B, sa imo, at si Lady at sa imo ha. May ngapon. May ngapon ni Mudia.
1: Salamat, Kuya.
0: Diri sa Lady San Bernardo, good noon, kusta ng naminaw. Kasi good ka engineer siya. Kasi kusta ng mga dino ko ang pwersa sa Dixar Kirin, so kaibigan. So, di ara akong sigyot. Basin kung wapot ang panahon niya, mawala na sa sayre.
1: Uy, bakit saan niya, ka? Kung, pupunta kuya, mamiya naman is kuya dyan.
0: Ako diri sa ato sa province barangay. Yung basin kong mag-bisi-bisi na gitaw kay pastas. Alot niya diri sa ato ang diri sa barangay di sa Laritan.
1: Ay, oy. Na
0: mamanay mo sa tanga. Pero sige lang, so yun gaya pong sa radyo, naagya pong kuya radyo na makakuha gaya pong kong mga opsyon diya ninyo.
1: Alright. Camping na lang, og. God bless si imong mga laraw diha sa imong kinabuhi, Kuya Zia.
0: Yeah, kuan ra gihapon ko. Paminaw ra gihapon ko.
1: Monitor lang gihapon.
0: I-address lang ko.
1: Alright. Salamat kaayo, Kuya
0: Zia. Sir Black. no? Ang pinaka-idol ng bayan, ngayong hapon ni Musela. Akong ihatag ka niyo ang trupe.
1: Oh, wow. Pamana ni Kuya John. Ayaw po, Kuya.
0: Bitaw, ay, basig masakitan, bitaw ka. Ayaw. Narakot niya po. Narakot sa inyong kiliran. Kaya paminaw niya po. Radyo na ko. Pili niya siya ka-tune in.
1: Alright. Salamat ka, ayaw, Kuya John.
0: Narakot na ka. Narakot na ka. Singapore. Narakot na sa probinsya.
1: Alright.
0: Langsung.
1: Yes. Po, ang saan mo song, Kuya?
0: Ang kanta na kulahan is Goodbye by Air Supply.
1: Goodbye by Air Supply. Sige, ito nang i-play karong taon-taon. Kuya John. Kana lang po, Kuya.
0: Kana lang siguro. Bye-bye, Gabi's Province. Basta rin sa kaibigan mo niya. Gato ni Province. Salamat kay may hapon o camping sa siyudad sa Valencia. Hindi ka pwede ba dahil na kayong hapon.
1: Alright! Maraming salamat po. That was once again a Kuya John na nagad sa may Halapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag na atay last nga tawag na matubag karong hapon, mga gala. Last na nga tawag na matubag ni DJ, ha? Pasensya ka ayaw po. Hello, mga hapon.
2: Hello, may nga po ni DJ Yana. Nagbalik po sila ni Kay. Ikritlito na akong nag-reflect ni DJ Yana si...
1: Ay, si Kuan.
2: Si Nonong Loving.
1: Aha, si Kuya Nonoy sa may Kuan. Paitan.
2: Salamat isa pa with Kuya Nonoy din. Ang nagtawag karon grip na ko siya. Si Kinsa to at Lili Diana.
1: Si Kuan, si Kuya John sa may San Fernando.
2: Sige, mara to Lili Diana. Greetings coming from Lani. Bye-bye.
1: Alright. Salamat once again. That was Mamalani Rebatar. Nagagad sa may... Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Mauna itong last na matuwag na tawag ni DJ 394. Dili na po makatubag si Lady Rihanna og tawag. Pasensya ka, ayo ha? Magkabaha man rin itong mga callers karon. Pasensya ka, ay 394. Ugma na lang po, hon. Tawag sa atong programa. Kaya magmarag masort si DJ sa oras karon. Napanibasahon nun ang mga comments sa Facebook Live og mga tambag sa text message, mga kaigan. Unahon na rin advice coming from Sir Daniel Jeff Vera. Ano ba ni Sir Daniel? Akong tambag ni mo, sender, sakit good kaayo. Dili sa yun dawaton nga bag-o palang namatay ang iwang papa. Aduna na dahil bag-ong kauba ng imong mama. Murag dali ra ka ay nakalimot o masakit good na sa kasing-kasing. Pero ayaw paghukom dayon. Dili na to masayod, dili ta wala ta nasayod kung unsay tinuod nga gibati ang inahan. Tao ra pod na siya sender nang inhanglan og ligon o gakauban sa kinabuhi. Tama gyud. Diba sig, murag coping mechanism na pod ni sa iyang mama ba para at least man lang maibsan og malimtan ang mga kasakit sa iyang kinabuhi. Una nga naginahanglan gyud sa masandigan pod og tao nga makauban sa iyang kinabuhi. Pag-question or ma-blame iyahang mga desisyon, diba? Matay! Ano rin, diba, sunog ta ang basa mga kagali, ha? Dili usab kini pag-ili sa ibang papa, walay makapuli kaniya, tama gyud. Pag ang iyang hanubanan, magpabilin sa kanuna. Ang kinamaayuhan buhaton, maging istorya sa imong inahan, sa kalmado o matinahuron nga pagspaagi. Isulti ang imong gibati kasakit dili para magbasol, kundi dili para masabdan ninyo ang usag-usa. Tama gyud. Kaya kinaligay di kaya na manggod ni Ma'am Sender. O lisod gyud masulbad ang usa ka problema mga galag kong paglikay-likay lang mo sa usag-usa. Kinahanglan inyong tubangon ang usag-usa. Kinahanglan ninyo mag-storya. Kinahanglan ng confrontation. Aron madungog ninyo ang side sa usag-usa o masabdan ninyo ang inyohang mga buot ipasabot pod sa usag-usa. Unang lisod yung kinasulbaran ng problema mga galay inyo rang likay-likayan. Dapat yun atubangon. Dapat imong storyahon ay imong mama o mag-storyahan mo sa pinagkakalmado o respetado nga pamagi. Marod pa niya Sir Daniel. Dugang ba sa iyang tambag? Ayaw po tula ang inyong relasyon tungod lang sa kasuko. Panahon na ug maayong pag nagstorya ang makasulbad diini. Tawa, manood ba niya ha? Ang panahon ug maayong panagstoryahay ang makasulbad sa inyong problema, ma'am.

Alexander Tamagyo. Mabulang ramagun isa pagstorya ilahado ha. Kibagunan na yung murag miscommunication. Misunderstanding lang sa side sa usag-usa. Kasi nga po, dili sila gastoryahan ay doha. Galikay-likay sila sa usag-usa. Og labaw sa tanan, itugyan ang tanan sa Ginoo. Siya ang makahatag og tinuod nga kalinaw sa inyohang pamilya. Ayan, nagkulosa stress, stress, magpasaylo ka mo sa usag-usan. Ingon nga gipasaylo ka mo sa Ginoo. Salamat guys, imo ang nindot nga advice. Sir Daniel Jeff Vera nga nagtambag karato karon through Facebook Live. Narakad sa may Tibuli, South Cotabato. Maraming salamat po. Pasensya 3394, dili na gid magatubag og tawag si DJI. Wala na ikong panahon, mga gala, paspas kayong oras, no? Og daghan na tong atong callers na natubag kaganina. Og ma na lang adlawa, 3394. Salamat sa pagsabot. Og maayong hapon kinimo diha. Balinta sa mga text message, mga kaigan, Matod Pani, texter 2713. Sender, makarelate ko nimo. Papas girl pug ko maong masabtan ti ka. Pero wala na kay mabuhat ana sender. Mm-hmm. Una, wala na imong papa. Tama gyud no. Bisag unsaon magud nato or bisag unsa pa tong buhaton ma'am sender, dili na magud ato mabalik pa imong amahan. Ikaduha, dili nimo makontrolado ang kasing-kasing sa imong mama. Mas maayo na lang malipayo na siya kaysa ma-stress. Maghuna-huna sa imuhang papa. Dawata na lang na sender og ampo sa Ginoo. Nindot ka advice, mga kaigan. Tama magyud po, di ba? Para man siya mahimo good kay una sa tanan, wala naman iyang papa. Dili naman sumubalik pa. Ikaduha pa sa dili niya kontrolado ang kasing-kasing sa iyang inahan. Og wala magud po takabalo sa mga rason behind sa desisyon nga nabuhat sa iyang mama. Asin, nga sa ingon ani nga kasakit o kabugat nga panahon sa iyang kinabuhi, na kinahanglan gud sa ganang tao nga masandigan gud mga gala. Madod Benny Dexter, mas maayon ang magmalipayon imong mama kaysa mas-stress siya maghuna-huna sa imong baba. Tama, yun. Parang suportahan na lang yun. Diba? Kaso sa malipay. Nato na lang nang ihatag sa iyaha, Ma'am Sander. Ampo nato sa Ginoong hupayon. Sa Ginoo ang mga kasakit o mga pangungulila na inugibati sinong kasing-kasing.

Ayan, from 3394. Ay, habang kanimo di agwapa sa among lady Diana, pa shoutout na lang. I'm always present, never absent. Igan Kuya Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Ay, habang kanimo di Kuya Joshua Tupas. O, gumatod pa niya mga kaigan. Alright, nakarelate ko sa sender karon, Lady Diana. Papas girl siya, namatay ihang papa. Ako po, papas boy po ko. Kung maminyo man ko pohon, pareha og batasan sa akong amahan. Wow. Palangga niya akong mama og among family from Joshua Tupas. Nindot kayo, no? Kunin na kanindot mga galabas sa makaginikanan ta. Ganang grabe magmahal ba? Naganing unconditional kayo mo higugma, ihatag ang tanan para sa iyang pamilya. Kita po nga mga anak, murag, mahimo na to silang standard nga kung galing maabot ang panahon nga maminyo po ta. Murag, handumon po na to nga unta, no? Pareha sa akong batasan sa akong papa, pareha batasan sa akong mama akong maminyoan. Kaya mga na to na experience first sa ilaha. Ang muna na kanindot nga klase sa paghigugma. Muna may hapon, kanimo ni Kuya Joshua Tupas nga nakarelate sa ato ang sender karong hapon. Na papas boy na pong kuno siya. Walay duty absence at akaroon DJ. Natunog akong lapalapa sa tiil. Dako kay bangag agwanta na lang na ako Joshua Tupas. Uy, paayo diha Kuya Joshua. Unsa ba ni ato ang park

0: Iyo. Pero mas lisod kung basin mawala pud og apil imong mama sa inyo ha kung iyang dibdibon ang pagkawala sa imong papa. Wow, that's actually a point to ponder mga kaigan, no? I hope na minaw kakaroon Ma'am Sander, no? Matad pa ni is 303. Lisod gud nga mawala og mawalaan og amahan. Labi na nga close kayo mo, pero mas lisod Ma'am Sander kung apil imong mama mawala sa inyo ha. Kung abot manggali nga panahon nga madi presya ug mas stress sa pagkawala sa imong papa, di ba? Nasakitan po na siya Sender pero hinay-hinay na niyag dawat ang tanan from 303 once again. Unang mas maayagid siguro ang istoryahon ninyo ni Ma'am Sender o ganang ginhanglan na suportahan nilang ni mo siya kung aso siya malipay. Total, idara naman sa na imong mama na matag na lang na sa iya kaysa naman magmukmuk siya, magsigig huna-huna, dili na din mukaon, magluya na din ang lawas, kaya magsigilagig ka ng handom si imong amahan, di ba? Salamat ka ay sa imong advice 303. I'm 272. Ampo sa Ginoo Sender, madawat na nanimo kadugayan. Tama gyud no. Pinaka kuan gyud ani mo dangop gyud sila sa Ginoo dili magidlalim mga kaigan nga mawad anog minahal sa kinabuhi. Lahi ra gyud ang kabugaton, lahi ra ang kasakit dili masabdan. Unang ang Ginoo gyud ang atong pinakakinahanglan mga higala. Imo na ni kabugat nga panahon sa atong kinabuhi. Mo nang sangpit sa Ginoo Ma'am Sender. Kanay bahala mo fill in sa void sa kakulangon nga nasin yung kasing-kasing karon. Alright, time check is already 2:30 in the afternoon. Honest dos, trying to report sa kapunod makaigan. Karon, standby lang sa wadi ha. Stay put lang pumuna kayo. Kayo mo balik pa ng DJ unya taod doon sa paghatag og finale nga tambag para kang Sender karong hapon. And of course, while waiting, mahagana mamino po dansi hindi pang request ng mga awit. So just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 8.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni.
1: But from the moment I saw you, the best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bijimac, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijimac, tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nga ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimac na akong gipadala sa ila na nakadako jud nakatabang nga wala gyud na wala na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid nga iskabulan jud niyang maintain, Pastor Dan, nakahurot siya og tulo ka buti.
0: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
18: Lu, nganong katakyaan ka man?
19: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wadi hapoy alibyo.
18: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
1: Aroma.
11: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:50 size na po sa hapunan makaigan. And you are still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Ligong oras makaigan. Salamat kayo sa inyong babamino sa atong programa. And we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og finale nga tambay para kang sender karong hapon. I hope na minaw sa ato ang programa karong hapon, no? Kuni ang ginagmay nga tambag ni Lady Diana para sa imuha karon. Ma'am, Emma, may hapon kanimo diha. Masabdan ra ang imong kasakit o imong kasuko, Ma'am Sander. Dili sa yon ang pagkawala sa sakamahan nga imong higugma pag-ayo. Labi na kay kamuduha ang pinakasuod. Ang imong gibati, dili nimo kinahanglan ikaulaw or basulan. Aban, Ma'am Sander, hinumdumi nga ang pagpadayon sa kinabuhi sa imong mama. Dili pasabot nga iyang gipulihan o nakalimtan na ang imong papa. Lahi-lahi ang baagi sa matagtao sa pagatubang sa kamatayon o kasakit. Base ng presensya sa laing tao, nakahatag kaniya o kauban o kaupayan sa panahon nga siya usab na ning kamot kamo padayon. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga dawaton dayon ang tanan, Ma'am Sander. Hatagi og panahon ang imong kasing-kasing, pero ayaw usab tuguti nga ang kasuko mahimong hinungdan nga magkalayo mo sa imong inahan. Sa hustong panahon, istoryahe siya. Dili aron husgahan siya, kundili aron masabdan ninyo ang usag-usa. Isulti ka niya ang tinuod di mong gibati apan uban sa gugma o pagrespeto. Pag usapasad, Ma'am Sander, dili kinahanglan nga pilion nimo kung kang papa ba ka o kung mama ba ka mudapi. Mahigugma ka sa imong papa samtang gitahod nimo ang desisyon sa imong mama. Ang gugma sa imong papa dili mawala, bukod lang kay dunay bag-ong tao nga nisulod sa kinabuhi sa imong mama. Iampo nga imong kasing-kasing, labi na sa mga higayon nga musaka ang kasuko, kay usahay, dili man nato mausab ang nahitabo, pero mahimo nato itugyan sa Ginoo ang kasakit nga dili na nato kaya nga pas-anon. In Psalms 34:18, ang Ginoo haduol sa mga dunay masulubon nga kasing-kasing, ug lawasan niya ang mga nahugno ang espiritu. Ma'am Sender, dili nimo kinahanglan kalimtan si Papa aron makapadayon. Padayon uban sa iyang mga handumanan, sa iyang mga pagtulunan, ug sa gugma nga iyang gipabilin kaninyong tanan. Lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa inyong lahat sa tanang nakiuban sa atong programa karong hapon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Dagang kaayong salamat po sa inyong lahat. Huwag marabot po hon, mag-uwan na maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitabukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan, nagamagaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapangulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Lo, nganong kataki ang kaman?
1: Sakas kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa Kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat.
2: Okay.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: beautiful. Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Di ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal kayo.
5: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon, Aya.
6: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na akong kuwan niya. Tiyo, pamila, kuwan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: Ulagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift nimo.
13: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di pa.
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Sabi nila, nakakatakot daw ang Mindanao. Sabi nila, mahirap daw ang Mindanao.

0: Nanalig 8.5 Radyo Kaibigan.
1: Hindi reggae para sa mga nilamon ng realidad na pinangakuan ng diploma pero gutom pa rin.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Rehab plus po ka Roma na eh.
2: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindus niyo ka, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa ginoon
2: na yan. Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
2: Salamat iyo.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawo og mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
13: Fuego Blend Chili Paste.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Isi po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story.

0: big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana, ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Ang kalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
7: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lakot kining sibihan.

sen gimando to kanta no programa kapuk sawod to lalang to magbuhayo na si Jesus kadalanta kakamalhotan huy kakinabuhi sen ka pinaka importante no katahanta di man kinabuhi no to kanokig pokohon diyo to langit ko kanokig bayo kiginusok.

pasabo ka, taman itong pagkadinog kung doon to sa inyong kanta ng programa. Programa kay ito, Central Mabcam, kay ito, Radyo Kaibigan. Nasabo ka sa inyong dalantan o pagkasawot ki to lalag to maguhaya dito kabubunganan, wait to langon mo ito, kay ito problem.

0: Okay, Aldo, kung to ano, Martes mit sa uno to bulan to September mong usulod. Hapit man o ka December. Pizza uno to sa inyo bulan to September 2026 mong usulod. Unya to sa inyo mo bulan nang hinautan no ka kanta no pug alaga to magubayo. Nang hinautan no kanunay gihapon positibo ka kantan pug alaga to magubayo. Labi ito matag simbahan to Central Mapgam. Upian ang mahapon kanyo all in doon. Minsan pa man to mo kaiksunantan mo pastor mo kaubanan ta to buhat to pogo ministry. Kaginoo kag panalangin kanyo, kaginoo kag bohoy tumatag sabok ka kanta to kosog. Kapis kay kabas kong takantan panlawa. Sa ini ka pinaka-importante no kapasalamatan tat magbabayo. Tungod to ka Ginoo kanigo bohoy kanta tumupian lawa. O ya, pahiluna to matagsabok ka ko na ikaw longod punton. No nakadinog to sa ini to kantan programa. No kasi Jesus kadalan kamaturan way ka kinabuhi. Uya, si Kodi Mando, kung ito ka nakita na no, ako ni ko pinuukay, ito po ko lalag-lalag. Uy, lapo to all in ka po ko lalagta kung ito, ito pulong to Ginoo. Waro lo ino sintro to kantan programa, iyan ka pong paminog to pulong to Ginoo. Iyan ka pong sawod to lalag tumugwayo na ka magbabayo dakol kagay na warin tumatagsapo ka kanta. Kumusta ka matag cluster kung to the Central Mapgam? Kumusta ka kanyo no cluster? Ikaw padayon ba ka mga buluhat won? Nik padayon ba ka mga pag dinasigay to matagsapo ka?
1: Walay katapusan.
0: Usay pagkakahik ito, usay ka kuyag-uyag nando mga sulod. Apat ko nakikabala ka, tungod to ka magwayo ka layon o gabulig kanta mga sulod. Kaimportante, kapagsalig, pagtuuta, diyo to magwayo. Uy, kumusta ka matag cluster punton punto? Sukot kay kayo Cluster 5 dito Sabang Sita unta no nang halin uskandan di dapit to dibdibabo big alungan sikan ka na halinan dan kunton tumo kay sunan ta kaginoo kag panalangit kanyo ruon kaginoo kag provide to kanyon in kinahanglan. Minsan pa man to Inaldo Aldo no panginahanglan, minsan pa man to espirituhano no bahin. Kamupukampu ko na kaginoo kag panalangin kanyo. Kumusta si Pastor Ruel Latawan, dumato kanin o pamilya, to kanin kandan mo membro ruon. Kaginoo kag panalangin kanyo. Bisan pa man kay to Cluster 4 kay to Kabanglasan kay Pastor Crispin Juan. Pastor mo piano mahapon doon.
1: Di man kinahanglan.
0: Kaginoo kag panalangin kanyo. Minsan pa man kay to Cluster 3. Lumato kantan mo Senior Pastor Duo Pastor Roger Ulmasay. Lumato ka kay kuno mo ginsakupan doon. Labo to langon kakanta no class overall Central Mapgam President Pastor Jimmy Lumasay. Pastor Jimmy mo piano mahapon kay ko roon lumato kay kuno pamilya. Kaginoo kag panalangin kay ko bohoy to dugang kalig-on to pag-alap to sin to kantan. Minsan pa man dito, Kibungkog, Pastor Romeo Lumasay, Pastor, mo piano maapon doon. Kagino, huwag pa nalangin niya, rumak kay ko. Lumato kay ko ng mga ginsakupan doon. Salangon no, simbahan dito, Cluster 3. Mo piano maapon kanyo olin. Di kay madato cluster 2 dito in panguluhan ni Pastor Ri Unday. Dumato senior pastor dano pastor Martin Mangwasun dumato kay kuno pamilya ro. Mo katauhan dot magbabayo mo piano mahapon kanyo olin. Hinautan no kanunay ko ni subaybay ka sa ini no kantan programa to Central Mapcam. Pinabaya to sa ini paka guhod kito pulong to Ginoo dito mo ko totoan Mario kahit kanta. To Olin ng simbahan dito cluster 2 mo piano mahapon ka ni Olin. Minsan pa man kayo to cluster 1 mo piano mahapon tumatag sabo ka cluster 1 tumatag simbahan mo piano mahapon bunsod kayo to Buloco Pastor Eric Dayon mo piano mahapon Pastor kayo to Malantaw Pastor Dandy Dandingkaw mo piano mahapon

baki Pastor JR do oh to kay kong mo dumaro no mo pastor mo piano mahapon kanyo dio to pismar Pastor Junti Mampaglas Ronilo Anlingkaw piano mahapon to kanyo yaro tanan mo piano mahapon to mo kapasturan doon oi kay to Pantaron Pastor Michael Halang. Oi kay kintras mo piano mahapon dugman to kadino pamilya roon. Sulod ta na namin ang kusinin itong programa. Kaginoon kagpanalangin kanyo.

Kaya atang-atang ino ka, pulong to Ginoo kun to no gisgutan ta to sa initaktak maamo. Ubiyano mahapon kay to New Mexico, kay to nasuli, purok uno, Bangkut, Malaybalay City. Muyang kuruan mo piyano mahapon kanyo. Kaginoo kag panalangin kanyo doon. Yaso, to sa initak na't mahapon mong sulod o simbon, taka magbahayo to kantan kinabuhi.

0: 아멘.
1: Warad lo inog simbahon tamong sulod, kamagbabaya diya na warag katamanan. Sinika, pinaka-importante tumatag sabo kaganda. Inog simbahon ta, kamagbabayo, to kanta no kinabuhi. Uya, to sa ino mahapon kung toon sa in kito pagpaminog to lalag to magbabayo. Tungod to sa ini kasintro to kanta na programa mong suron. Kagpakadinog ki to lalag to magbabayo. Nakapulong to ginuog kay kitoon kito Ezekiel Kapitulo 37 Versikulo 1, taman to 14. Ogo, pitawon to si ini, paminohon ta, tungod to si ini ka, pinaka-importante mong sulod. Nanikahi kay, gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya dito sa walog. Diin, nagpasad ang mga bukog. Gipakita niya kanako ang tibuok nga walog nga nalukop sa mga bukog nga uga kaayo. Ogi ingnan ako niya, tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Og mitubag ako, oo Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya, giingnan pagayod ako niya, sultihi kining mga ugang bukog, nga mamati sila kanako. Kay ako ang Ginoong Dios, nag-ingon kaninyo. Paginhawaon ko kamo, og mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo mga ugat, og unod, og panit, og hatagan ko kamo gininhawa og mabuhi kamo. Unya, makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa, misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinaas og nagkauli ang mga bukog og nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtanaw ko, may mga ugat, unod o panit na kini, apan dili pa muginhawa. Unya, giingnan ako sa Dios, tao, sultihi ang hangin, nga ako, ang Ginoong Dios nagsugo kaniya. Sa paghurus o sa paghatag o gininhawa, niining pataying mga lawas, aron mabuhi sila pag-usab. Busa, misulti ako sumala sa gisugo kanako, og miginhawa na sila, og nabuhi, og nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. Unya, giingnan ako sa Dios, tao, kining mga bukog, mao ang katawhan sa Israel. Miingon sila, uga na ang among mga bukog, og wala na kami paglaom, ug wala nay kaugmaon. Busa, sulti sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong og banhaon ko kamo o katawhan ko, dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel, ug unya may baluan ninyo nga ako mao ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan og banhaon ko kamo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu og mabuhi kamo og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya may baluan ninyo nga ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti niini. Kag Ginoo kag panalangin to kandino lalag kunto. ampuki. Ginoong Dios no labing gamhanan, salamat Lord to sin taknat mahapon kun toon. No sini koy agpaminog to kay ko numulalag. Nabulihi kay magbabayo tungod to limitado ka kanamin kaalam magbabayo. Busa igtugyan ko ka pagpangguhod ko kun toon dit kay ko. Kung bisan pa man to nakatune in kun toon numusulod na eh. Si kay ko yar magpanalangin. Sini ka ka din pugampu igtugyan ko dit kay ko. Tongara ni Jesus. Amen. Isa kini angayan napakamatya. Iya pasinsya ko dito ko. Sokol so. Liog takay. Medyo kig subawan. Jesus. Mga panpanakam kay mando yan uman sa ini. Uya, so to sa ini no mahapon kun doon amanan mo pia kalalag tumugwayo nagkari nagta to sa ini takat mahapon mo so sumalo to na rinogta we inbasa ta kun doon may tungod sa ini to ka kahipagay ang walog sa mga bukog but pasabot no diyo mon ino mo bokog no nahalukoy ano mo bokog mo sulod no kogo sumsumanan ta nalo koy ono na namatoy no mo oto but pasabot ka bokog na ando so sikang ka timailhan to oto no ka kamatoy ono oto magkalo koy sa ini ka bokog na ando ka katapusan no kito onta but pasabot no nalo koy ono na namatoy no mo oto tungod to ka bokog na ando ka in kita ni Isikil. Okay, so to sa ini nataknat mahapon pinakaimportante alang kanta nago kagpaminog ki to pulong tugin sa ini ka pinakaimportante kanta mo sulod tungod to si, kapulong tugin o minsan so agkagangok kid mo sulod pero kung pakadinog ki to pulong tugin o agkuuyag kagantan espirituhan o lubay o ito sa ini mahapon kung to ano pitawon ta. So, duo pipila no mga butang kung to, nagkakita takay tungod to, sa ini ka pinaka-importante. May na ato inkahi, to magbabayo sa ini, diyo ki Isikil. No? So, ago, kung pitawon ta, liberan ta to, basa sa ini, nikahi ka, igigamhan ako pag-ayo sa Ginoo o pinaagi sa ing Espiritu, gidala ako niya dito sa walog diin nagpasad ang mga bukog. Gipakita niya kanako ang tibuok nga walog nga nalukop sa mga bukog nga uga kaayo. So sa ini ka, ama na naggango ano mo bukog. But pasabot no, nalukoy no, namatoy. But pasabot, warad po glaom to sa ini. O gigamhan ako niya, kahit pa kay tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? So, insaan to magbabayo, si Isikil, tao, kuyag padba mo sa inis mga bukog. Kung kantagag suman-suman mong sulod, naoli na doon bukog mo si kan. Baka, kahit kita, teh, ito malisod o nag-uyag sa ini. Pero kahit ang kuskoy ko mga sulad, to sa ini taknat mahapon kong to. Doon to magbawayo, waro imposible. Ang magsabokog si kan, pero ko ka magbawayo ka ang kahit, kuy mo sa ini. Now, to sa ini mahapon kong to, pamalandungan ta kaminsay. Na kung pitawon ta ka background kay mga sulod. Ka Israel to sa inino panahon na bihag to Babylonia. Sulod to si tinta no tuig. Una guhus ka in ngaranan to Jerusalem. Na natutong sa templo. Nuwarad poglaom to mga Israelita. Nako, pita unta ka bersikulo 1. Pagbasa unta ka bersikulo 1. Nanikay, gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya dito sa 8, diin nagpasad ang mga buko. So, kung kito unta, in papito, to magbawayo ka problema. No? Nooli nando sa ini na mo boko, but pasabot na namatoy na mo oto, nalukoy na namatoy, warad puglaong to kinabo. Okay? So kita ang takay, sumalo to background, no? Kamungo Israelita, kamu Israel, nabihag dito taga Babylonia. Apil o si Ikukay, Ezekiel. No? Sulod to, si Tinta, na tuig kandan na diyo to Babylonia. Nabihag kandan, woy, tungod to, so ini, kantaya sa mong oto, kamu oto yan, agpadayong naghimo to kanon maupi. Hinungdan, no ka magbabayo, kanon kaupi ito si kan ng mga bahay. Hinungdan, nabihag si kandan. Dutun, nakakahig kandan tuwarad poglaumdan. Pero kay ogo pitawon ta duo mo pipilan butang no gisgutan ta kuntoon tatolon butang no kay pa tulo ka butang nga gibuhat sa Dios sa uga nga mga bukog. Okay, tulo ka butang nga gibuhat sa Dios sa kanabang uga na nga mga bukog, wala na ipaglaom tungod kay uga na dugay nang dugay ra nga namatay. Tulo ka butang. So sa ini tatulon butang hisgutan ta kunton. Sa ini ka pinaka importante tumatag sabo ka kanta, nagkatakanta. Una, kahit pa kay in alaps isikil di to walum. But pasabot waro in holos tumugwaya ka problema. In papito tumugwayo ka problema diyo ki propita isikil. Na? Wara in holos tumugwayo. In papito tumugwayo ka mon inumubokog na nagangu. So, kahit pa kay usay si kanta gusto kino kainto og talikod to mga problema kono ki gusto no go do problema ta. Okay, pero si Ezekiel in papito to magbuhayo kan din ka problema usay si kanta iniug kito mga problema, pero kahit pa kay ang Dios gusto nga ato bangon nato ang problema uban kaniya. Mauka na ay importante. But pasabot, kung na ay problema, ato bangon na to. Kaya nga no, ang Diyos nakakita unsa ang imong problema sa imong kinabuhi karon. So nakakita ang Diyos unsay walog na to sa problema karon sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, importante kini alang ka nato. Matod pa, ikaduha, gipamati ang pulong sa Dios. Di ba kabasa ta kayo ito, versikulo 4, ni kahe kay, unya giingnan pagayon ako niya, sultihi kining mga ugang bukog, nga mamati sila kanako. To si kanong mga bahin, in paminog kapulong to magbuhay. In paminog kapulong to magbuhay. No? Pinaka-importante maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So ingon pa nga gipamati ang pulong sa Dios. Ang milagro wala magsugod sa pagampo. Pagka insoke, may napastor to, lay na magampo. kamilagro wara nigsuhod do tapog ampo. Nigsuhod sa ini tapog paminog tapulong tamagubayo. Nagsugod kini sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Nakay kayong kahit to Roma Gis Desisiti kogo bason ta sa ini Roma Gis Desisiti no nigkahi busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa minsahi ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Leborang ko ito pagbasa. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa minsahi ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Sa ato pa pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ngano, no? Sumala ta Roma in basa ta kunto. Sama usab ang mga bukog dili mabuhi pinaagi sa chismis lamang, pinaagi sa tambag sa silingan, mabuhi kini pinaagi sa pulong sa Dios. Mao kay ang pinakaimportante. Unya, ang ikatulo din he, matud pa. Gihuypan og espiritu. Versikulo 9, taman sa Jesus atong tanaw nato ni. Sa 37 sa Ezekiel, versikulo 9, taman sa Jesus nga nagaingon, unya giingnan ako sa Dios, tao, sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios. Nagsugo kaniya sa paghuros ug sa paghatag ug gininhawa nining pateng mga lawas aron mabuhi sila pag-usap. Busa misulti ako, sumala sa gisugo kanako ug miginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. So, kito ang taruon mga sulod na nauyag ka mga oto tungod to doon no, in hiupan to bala ang espiritu. Na kung pitawon ta, nakita ni Ezekiel no, doon o mga kasapo to lawa, doon o mga langgit, pero wapan ni gahoy nawa sa inis oto. To kahit to versikulo 9, nakita ta doon no, inhiupan on para pagkagahoy nawa kasama ka no ito pinabay ito balang espiritu hinungdan nuuyag kasikan no mo ito amanan mon ino mo ito sa ini no mo ito mga sundalo. Okay? Mga sundalo sa ini unya kakita ta, no, kahit pa kay human sa pulong, niabot ang hangin, ang Espiritu Santo. Human sa masumpay-sumpay ang mga bukog, pero wala pa gihapon, may ginhawa, wala pa'y kinabuhi diha sa sulod. Daghan tao, nga, kahit pa kay, daghan tao usab, nga anaa, sa tanan. Pero uga ang espirituhan ng mga kinabuhi. So kito ang takay mga sulod. Kung pamalandungan ta at ayari senes pulong to Ginoo. Nakita ni Ezekiel no duno mga sapo duno mulanggit mo oto pero wala pa ni gahoy nawa. Usay to kanta na kinabuhi to sini og kitaon ta Monin no mga auto kung to na hamu gaway ka kinabuhi. Monin mo auto no kakitatano amanan na abundansya kakandan kinabuhi. Do unturanan, do salapi, do mo pagkoon. Pero pitawon ta ka kinasuluran no bahin iling, iling to bokog no na nagangu. But pasabot no waro kinabuhi. Usay sikan ka kay tabo to kanta no kinabuhi ko to. No kay kakulang. No kay kakulang. Nikinhang lang kito. Gainawa tumugbabayo. Sumalo to Juan 20, versikulo 22. Anig kahi kay gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sa inka inkahi igin sa Kristo. Sa ato pa in kinahanglang kito gainawa to magbabayo para og kauyag kakanta no espirituhan ano ba? No kay kaminsahe ang Dios dili gusto nga ayuhon ang yandag ayuhon to magbabayo kakanta no panggawas no mga bahin. Gusto niya nga buhion ang atong sulod sa atong kinabuhi. Sama sa mga bukog nga wala na'y paglaom, dugay lang nangamatay. Apan, alang sa usa ka tawo, imposible nga mga buhi pa. No? Pero diha sa Dios, wala'y imposible igsoon. Monang sa atong kinabuhi, kinahanglan nato buhion pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Matod pa din ang Dios dili gusto ayuhon lang ang atong panggawas ng mga bahin. Gusto po siya nga buhion ang atong sulod sa atong kinabuhi. Unsa may giingon din sa Ezekiel 37 versikulo 10 na nagaingon siya din ni busa misulti ako sumala sa gisugo kanako og miginhawa na sila og nabuhi og nanindog hilabihan gayud sila kadaga. Gusto sa Dios nga buhion ang atong kinabuhi. Igsoon sa imong pagpaminaw karon sa pulong sa Ginoo. Dunay panahon nga di ta kasabot, dunay panahon nga masabtan nato. Apan nagtuo ko nga ang balang espiritu may magpasabot din kana. Ang atong kinabuhi, kumusta man? Doon na ba'y mga bahin rin sa atong kinabuhi nga sama sa bukog nga uga na nga wala na ipaglaong? Nga, kana bang namatay na? Sama sa mga Israelita, makaingunta nga, wala na sila ipaglaong tungod kay nabihag sila dito sa Babylonia sulod sa 70 katuig. Ang bukog diha nga ginamin diha mao kadtong mga Israelita nga nawad-an na sa paglaom, nalayo na sa Ginoo, namatay na ang espirituhanon nga bahin. Gusto sa Dios mo nang gipakita kang Ezekiel ang mga bukog nga sama sa kanabang dugay na nangamatay. Nawa na'y paglaom sama sa mga Israelita nga wa na'y paglaom. Tungod kay nabihag sila dito sa Babylonia. Unya gusto sa Dios nga buhion sila pagbalik. Ikaw usab nga naminaw karon kun ang imong kinabuhi karon, imong nabati nga ugana, murag wa nay paglaom, patay na ang imong espirituhanon nga bahin. Gusto sa Dios nga buhion kana diya sa imong kinabuhi. Gusto sa Dios nga kana bang muginhawa kita. Pinaagi sa balang espiritu. Dili gusto, dili mutugot ang Dios nga mamatay ang atong espirituhanong kinabuhi. Iksoon ang pulong sa Dios karon nagadasig sa matag usa kanato. Kumusta ang atong kinabuhi? Doon na ba'y mga bahin sa atong kinabuhi nga napalya na sama sa makina nga ang uban nga mga bahin sa makina di na muandar? Sa ato usab nga espirituhanon nga bahin, doon na ba'y bahin sa atong kinabuhi nga wala na mo pangsyon diha sa pag-alagad sa Ginoo? Doon na ba'y mga bahin sa atong kinabuhi nga halos di nataganahan mo adto tungod kay kanabang uga na ang atong kinabuhi? Iksoon, kung kana imong nabati karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pamati ang pulong sa Dios. Ayaw undang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mao kana diha sinugdanan, magsugod ang milagro, magabuhat og milagro diha sa imong kinabuhi. Ug pinaagi ni ana ang Dios magaayo sa atong physical nga bahin, espirituhanon nga bahin, no? Ayuhon na sa Ginoo. Tungod kay nasayod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Asa ta nagkulang diha kaniya? Ikaw ba nawad-an na karon og paglaom sa pag-alagad sa Ginoo? Tungod kay gibati nimo nga ugana ang imong pag-alagad. Balik sa Dios. Duol sa Ginoo. Ayag biya pabilin diha sa Ginoo. Kay kun kita muhawa na, mupalayo na ta sa Ginoo, iksuon. Hinumdumi ang pulong sa Dios. Nga siya ang tinuod nga punuan sa paras. Kung malayo kita diha kaniya, wala na tay pulos. Ang mahitabo ka na to, mahimo ng miserable ang atong kinabuhi. Busa, pabilin ta, ligon lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ibati na to nga uga na ang atong pag-alagad, medyo naanay kulang ang atong pag-alagad sa Ginoo, mamati ta sa pulong sa Ginoo, pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ikso. Og diha sama sa bukog nga makaingunta, kung kita tao makaingunta, wala na'y tsansa nga mabuhi pa. Pero alang sa Ginoo, bisan og bukog ka na, mahimo diha sa Ginoo ang tanan nga mga milagro. Okay? Mao kanay pinaka-importante alang ka na to. Tumatag sabo ka kanta, kung okay, kawa ito, puklaw. Doon ka magbayo na mag-andam, tumatag sabok ka kanta, andam nagbulig, pagkantan espirituhan ng bahay. Kapina ka importante. Doon pong salig ta, doon pong tuot ta, tapulong ta magbayo. Sulad, ka magbabayo, kag panalangin kay ko. Kaginoo, kaghupay kay ko, kaginoo kag buhay kay ko to kusog. To espirituhanon ng mga bahay. Salamat to kandin mo lalag kuntoon no nigdasig kanta. Pagampuki. Ginoong Dios na labing gamhanan, salamat mo gubayo. To kay ko no pulong kuntoon to sinitaknat maapo. Magbabaya na bati na ito kanaming kinabuhi no iling to kagango ko'y to espirituhanon na bahay. Lord, Kakadin pug ampun uya ha kamatag sabok at espirituhan no kinabuhi noy. Pinabayo to kay kun panisingan. No sini ugpo ta kanamin kinabuhi. Oyog kay munoy ka igpabuhat no kanami mugwayo. Salamat to kay kun pagkopya ta kanamin kinabuhi. Si kay ko ka magbuhay no Marson amana. Lord, si kay ko kag panalangin tumatag sabok ka. Kakay ko no pulong kunto narinog noy. Sa ini pagkapohoy to at kinabuhi to kanamin espirituhan ng kinabuhi. Salamat o Diyos. Kini ako mga pagampo, itugyang kulit kay ko. Tong ngaran ni Jesus. Amen.

Kemu piano mahapun doki pastor dandalan no. Kemu piano mahapun pastor kagino kag panalangin ko ikaw. Dengan patway kung to. Ay minsan paman king agam dulpi kung to no dito Switzerland. Anggam, salamat to padayon no pagsuporta no. To sa ino programa to Central Mapcam. Pinabaya to sa ini magpakadinog kamong sulatan no dito kabubunganan. Pinabaya to radyo. Kagino kag panalangin kanyo roon. Way bisan pa man to mga sulatan no dito lay na nasod. Kanang abroad, kagino kag panalangin kanyo, kagino kag protection kanyo. To kanyo no trabaho. No, kanon lalim ko, pakadiyo kito, kanta no pamilya. Importante ro, kono taglokaan ka magbuhayo, to kantan kinabuhi. Kaya mo piyan no mahapon to olin.

Ka oras ta alas 5:24 doon na daw mo 6 minutos kung to no go. Kapong akito sin ito kantan programa kung to. Kaya salamat to kanyang pagpaminog. Tumatagsabo ka kanta, no? Taginaw kagpanalangin kanyo. Kagpadayo nagsubaybay to sin ito kantan programa. Nagpakadinog kito pulong to Ginoo pinabayo kay. Kay to radyo kaibigan.

Bisan pa man to mo kauban ang tanong mo pastor punton mo piano mahapon to kanyon mo ministry ron kaginukag panalangin tumatagsabok.

Opian mo mahapon kay to Davao side area. Og paka din og kurod duo to kanta no programa. Bisan pa man to mo kaigsunan ta ron mo pastor mo pian mahapon kanyo oli. Bisan pa man kay Pastor Albert Katwa. Pastor mo pian mahapon. To mo duman ro no mo pastor minsan pa man to si Sir Junjun Bungkalas mo piano mahapon sir kagino kag panalangin kanyo dumatok koy ko no pamilya.

Oh yeah, so kaya man taman kakanda no programa mga sulod. Warad oras tano og padayon. Salamat to pug paminog no to pulong to magbuhay to sa inyo tagnat mahapon. Nanginaut na no kasi pulong to Ginoo no kono tagkalingawan kay tumatagsabo ka no kinabuhi. No kono kig kalingaw ka Ginoo kag uyag kanta kinahanglan og pabulos ki padayon ki longod kit magbuhay. Salamat to kanyon pug paminog. Kadi ay si Pastor Melvin Ibay na nagkahi kanyo kung taon to sa inyong mapon. Kahi pa to panultihon.

0: ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mangaon na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisha!
12: Fuego blend, jelly paste!
10: Kalami ane!
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend, jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katauhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pare usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
15: Nahaplas po kang aroma na eh.
16: Oo, oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
15: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
16: Hindi ako pa, naku, nindus liyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
15: Oo.
16: Oh. Mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
15: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
16: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
15: Salamat sa ginoon, Naya.
16: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
15: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
16: Salamat, Iwi.
17: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street.

0: Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop, Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Kinsa yung taga sa Palihog?
3: Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
3: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko Pastor Dan din sa BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko yung line nga gibuhat kaya nang palit lang ko BG para kakapsul Pastor Dan ako nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
2: Ang ngol-ngol?
3: Kung nag-ngol kaya ka nang magsigaw asal bungkat at buhat Pastor Dan duwara kakapsul ako inom.
2: Okay. So imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nang kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo nya. Opo Pastor Dan, tapos naputoy time Pastor Dan nga nagpuglong sang tapos mauto akong gibati Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayon.
2: Okay. Salamat kayo Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
3: Salamat.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Nakoy magulang pastor banga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: Unsa dai ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
1: tapos
2: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini gay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor.
1: Yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
2: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod.
2: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay, pastor. Salamat.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, na-open gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa koy good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services.
10: Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o prato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga mga hatag og inspirasyon sa atong mga igsuon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Claro pa. Ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Og ingon man usab diha sa Radio Kaibigan Lagindingan sa tanan mga naka-hook up karong gabi una ng tagsa-tagsa ka radio sets. Yan o sab ang inyong DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinitibukang kawani ni atong si Biyahana, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, sa ato ang Station Technical Staff Sir Joshua Season and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay 20 kalungsod ug Bulaga nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon, sa 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab diha kang Honorable Mayor Ami Galario, ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, ingon man diha kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato mga korpo sa mga kapulisan, sa DILG, sa Bureau of Fire Protection, ug sa bisang asang ahensya dinhi sa probinsya sa Bukidnon, sa atong mga drivers, Rila drivers, bus drivers, sa atong mga pampublikong sakyanan o pribadong sakyanan, Revelasyon. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug amping kanunay nahinay lang sa pag-drive. Nanglanon magmaigmat kita sa atong mga mata. Kita magpatulog-tulog sa pag-drive. Patulgon na, padaplin. Grabe kayo ang aksidente nga nahitabo sa atong mga kadalanan.

lungsod o syudad o ingon man diha sa mga kabaranggayan na kutob sa mabot na itong Sibyahanan. Musta man ang atong mga diehard listeners kanunay nakasubaybay sa atong mga programa din sa radyo, kaibigan. Ayaw ka mong kalimot nga kini nga programa gipaluyuhan sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Hoygu Blend Chili Paste. Tugingon man ang GRD Printing Services. O ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Ngayong gabi diha kang Sir June Bulunos. Musta mga ito mga suki diha sa VG Max. Bago kita mo pa tayo, kaniya una ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

0: Baligtas sa atong pagpanaguban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa kagahapon. Ang atong mga produkto sa VGMAX Plus Herbal Capsule, lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Lingon man ang ato ang Herbiba Coffee Blend. Muragadlaw. Pag-usap, there is a DXRK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building, at bang sa NVM Mall.
1: Bisag gabi na, sa kasing-kasing, sa kagabiyo.
0: Mapalit usap diha sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, diha sa may food court,
1: tingog nga hayop,
0: public market. Sa lungsod sa Maramag, diha sa Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex.
1: Murag hangin sa...
0: Ato sa GRD Printing Services, makita ninyo diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Atong gustong mga magpahimo og tarpaulin, magpa-print...
1: Magkapag
0: sa pang mga gusto ninyo ipahimo
1: huna-huna.
0: Sitaha lang diha sa GRD Printing Services
1: makapahinu
0: sa Balangay 6, Quezon, Bukidnon, Dikit Building. Usab aniya, usab diri sa DXRK Radio Kaibigan sa second floor. Diha sa pagsaka niyo sa may hagdanan, makita ninyo ang printing services.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: Mayang gabi diha kang Marites Augie Sahilan Makite.

0: Isel Hamon Tuazon, ang Marilyn Monterdi. And hello sa diha kang Ma'am Lara Monterdi Hontilia sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha sa mga Perotti family. Hello diha kang Iba Perotti, kang Ate Epi, kang
1: sa Kabukiran
0: Banji. Oh, gusam. Diha sa lungsod sa Kalilangan, maayong gabi diha sa mga Operio family. Gabi niya kang Gemma Operio.
1: Higala sa tanan.
0: Ato mga listeners diha sa Danggawan, Maramag, Bukidnon.
1: Walay.
0: Ngayong gabi kaninyong tanan, labi na diha sa Purok 5. Bata. Diha usab sa Kulambugon, mayong gabi diha sa Tibok Barangay.

0: sa San Fernando, Halapitan. Halapitan San Fernando. May gabi diya sa mga Hopya family. Hello diya kang Sir John. Kumusta naman diya ang atong panahon pahon?
1: Sa pista, imong katawa.
0: Ang ati Wenifee Yuson. Kumusta naman diya ate?
1: Maoy musang ko.
0: Di napot madungog si DJ Aya.

0: na tayo. Caller, gikan kang 174. May gabi eh.
1: May gabi eh, si Aya.
0: Hello, may gabi eh. Palayo ka ba sa monitor?
1: Ay, okay, like ko tayo. Hop. Sana, sana, sana.
0: Gamay pa.
1: Sige po. Kadat lang ha, kadat lang ha.
0: Okay. Take your time.
1: Sana. Ah, kusog pagya po. Kani, kani.
0: Kusog gida imong radyo di Sir John.
1: Ah, firme mong kunin na katsun in sa imong programa, God.
0: Okay, salamat.
1: Hello, wala lang final.
0: Okay, go ahead.
1: Esa, mangita kita.

0: a Liliana.
1: Nagyo di sa mood si Sir John. Kagabi kay wala siya sa mood. Sad kay siya, sad.
0: Murag na eh.
1: Na eh something.
0: Oo, hindi. At naman eh, ilo mo na na to.
1: Wala-wala, Japon ba? Wala-wala yung tingog.
0: Kala daw ka na.
1: Okay, go ahead.
0: And, may nabayo na nabayo sa kunya. Ayun, karitos na lang nasa.
1: Unsa nga song?
0: We don't have to see the world.
1: Nga naman.
0: Yeah?
1: We don't have to see the world.
0: Dayon, ang isa dito, Midiaya.
1: Unsa ang isa?
0: Said they love you but I like.
1: Said they love you but I like. Ano mong favorite song? Okay, daghan salamat.
0: Patakaram. Magun, boy. Lagi ako. Lagi, no?
1: Lagi.
0: Murag na. Habas mo na itong kanilang may araw pa rin. Talaga diya.
1: Lagi, lagi.
0: May araw. Kaya, adun lang akong gwinsyon kayo. Masig na minaw.
1: Di ay. Okay.
0: Okay, salamat. Salamat mo diya.
1: Okay, daghang salamat diya.
2: Kahapon nga malinawon.
1: Wala-wala ang iyang signal diha sa halapitan.
2: Madungog na put ang imong ngising tingog.
1: Sabi nga niyang requested song, We Don't Have to Say the World. To see? To say.
2: Revelasyon.
1: Dili daw kinahanglan nga makita na to ang kalibutan.
2: Sa kagahapon
1: tungod kay
2: aya imong ngalan na mong dalhon
1: tungod kay unsa said I love you but I lied. Grabe ni Sir John ba. Okay, may gabi diha sa Lower Sugod sa mga Galon family, Maluto family. Hello diha kang Ma'am Mary. O usap diha sa mga Babor family. Hello diha kang Mitchell sa Antibok pamilya.

sa mga listeners diha sa Maila o diha sa Banlag. Mayong gabi ninyong tanan sa mga Nonyes family. Hello diha kang Ate Annabel. O hello sab diha kang Nanay Felisa Tanodra. Ito ang mga fans. Fans. Sa na DJ Aya. O sige, greetings na karon. Panawag mo sa inyong gustong i-greet. Kay mamaligya ko sa kong ako ang produkto ron. Wala ko'y letter rong gabi una. Mamaligya ko sa kong produkto. So padayon sa inyong mga greetings o sa inyong mga requested

magandang gabi rin sa Kibatang Don Carlos, sa mga Ledesma family. O diha usab sa San Miguel Maramag, Bukidnon, sa mga Dumo family. Magandang gabi eh. Ato mga produkto sa VG Max Plus, mapalit usab diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Easy Cure Pharmacy, o diha sa 90.7 Yellow Line FM, sa second floor, bago building sa Maharlika Village. Ngitaalan nyo diha si Rafael Tagsa, si Rap-Rap. Diha nga ito ang mga produkto sa VG Max. O tingon man ato ang Aroma Plus Herbal Oil. So, yan ang requested song ni Sir John diha sa Halapitan, San Fernando.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka Sudan.
2: May buntag. Kinsani o taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko barto isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, patayin Igan na, padayon.
1: So, salamat ko sa Ginoo nga na, o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka bigumak. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. O, at tumiga akong sa simpel, ipauli niya kay ako ni doktor, na hantog pag-abot ng dito sa balay na mo, nag-agas na ang dito. Ito, tumutay ang kainit ba? Nagkalit ko ba ako magsisima kung di pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga ipakauras. Nawala na iyang kainit siya ang lawas. Pasalamat ko sa bisima sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ito siya.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: The best songs on the radio.

0: Baliktad sa itong pamanaguban, diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Ang imong katawa.
0: Kumusta ito mga suking tigpaminawan diha sa Ginuyuran? Mayong gabi kaninyong tanan.
1: Murag adlaw.
0: Pag-ingon man diha sa
1: Bisag Gabi
0: Camp 1, Maramag, Bukidnon.
1: Na
0: Yausab sa lungsod sa Kitautaw sa mga Rafi Sora family.
1: Kasing-kasing.
0: Pag-ingon man sa mga Mikabalo family. Molo family, mayong gabi kaninyong tanan.
1: Sa kagabiyon.
0: Doon na kita ay caller from 643, mayang gabi eh.
2: Mayang gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, Ma'am Carol, mayang gabi eh.
2: Pwede ko munin ba ya, DJ Aya?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
2: Okay, una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. Mayang gabi eh, biyatan mo. Ako kasi bayaw kang gabi eh. Lady Diana. Kang Rimson Salana, kang Janjan Samura, kang Rebecca, kay Sidi Angay Orlicin, kang Kakay Silma Maglasang, si Rialin, kasi kauban si Banana nga, si Gigi Bacos Larisma, kang Angelica Kuno, Jane Kalopi, kang Samuel Manggubat, kauban si asawa nga, si Dikit Manggubat, si Jan Paul sa Damulo, si Magsura sa Dangkagan, si Terenza John di Ika Maritik Litele Desma o si Black Janby sa San Fernando o ilatas na lang nako si Ratanan di si Aya.
0: Okay.
2: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
2: Nang dahil sa pag-ibig.
0: Nang dahil sa pag-ibig?
2: Oo, kana lang di si Aya.
0: Okay, dagang salamat Ma'am Carol.
2: Pwede mo ay... Pwede mo, kana lang di siya ahiya. Ay, murag na naraton, mako di siya ahiya, oy.
0: Ikaw ang cute ba?
2: Ahiya. Okay. Basta radyo kaibigan, mauni ato ni. Bye-bye, di siya ahiya.
0: Okay, bye-bye, Ma'am Carol, diha sa Impalambong.
2: I miss you.
0: I miss you too.

0: Ayaw ka magkalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule.
1: Sa kagahapon,
0: adunay 25 ka powerful ingredients.
1: Claro.

sa mga produkto sa VG Max, mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan. Diha sa Madayag Store, Tika Kalilang, ingon man diha sa Pailago Store sa West Poblacion. Yausap sa lungsod sa Don Carlos, mapalit sa Basco's Pharmacy, USAVE Pharmacy, o ingon man diha sa Niete Store sa Kalubihon. Diha usab sa Dila Calzada Sari Sari Store, diha sa Imbayaw, o diha kang Igan Narcisa Lausa. Sa lungsod sa Nangkagan, mapalit usab diha kang Pastora Alice Aribal, ingon man diha kang Igan Edna Jimenez. Sa Kibawi, mapalit usab diha sa Bim's Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Ingon man usab diha kang Pastor Ider Oliveros sa BCFC. Ang tingog sa tanan. Diha usab sa Ralph's Merchandise. Daghan kay mo mapagpilian, no? Sa tuyo mga duol, ana nga mga dapit. Hindi ka mo mubisita. Sa Kabuki. Mapalit diha sa gipang mention ni DJ Aya. Usab diha sa 96.5 Vig Light FM. Mapalit diha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herbiba Coffee Blend, o ang Bayusa. Makitaa lamang diha si Pastor Eli Tinaco. Ang tagiyag tagdumala sa 96.5 Vig Light FM diha sa lungsod sa Kibawi. Usab diha sa Marama Navarro Dry Goods Store. O diha sa Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Walay pili bata. Sa Araka North Cotabato, mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. Tigulang. Sa Amay Manabilang, diha sa Aaya Pharmacy.

0: Usab diha sa Kadingilan Store. Magpalit usab ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil.
1: Imong katawa maoy
0: diha sa Cypress Hardware, Muera Essential Store.
1: Diha
0: sa MGN Pharmacy, ungingon man diha sa 38 Pharmacy. O diha sa Tugas Kabadyangan ang Igan Rodi Dayon. Rodi Dayon. Sa Kibalagon, Kadingilan, diha kang Igan Normal Lapa. Sa Kiara Don Carlos, mapalit diha sa Carmelotis General Merchandise. O diha kang Igan Jubilin Blando. Sa South Pangantukan, mapalit diha kang Igan Berlita Ganob, diha sa Kimanait.
1: Gambo nga saw sa kahapon nga malinawon.
0: Sa Wao, mapalit usab diha sa ECC Pharmacy.
1: Madungog na put
0: ang usab diha sa Adyong Building. Mapalit ninyo diha ang VG Max Plus.

kanunay nga gi-mention ni DJ Aya, no, nga nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usa ka FDA registered siya sa Pilipinas, isip herbal supplement. Dahan kay mga benepisyo sa atong lawas ang VG Max. Unang-una, makasuporta sa kinatibuk ang nutrisyon. Tungod kay usa kini ka plant-based vitamins and minerals, makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Usab rich in antioxidant. Ayo sab sa tong immune system. Ang VG Herbal Blends kasagaran na ay vitamin C, D3, zinc o uban pa nga makatabang pagpalig-on sa atong resistensya. Tungod kay ang B vitamins ug plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kita ang testimony sa kadtong mga nakasulay na no sa atong VG Max Plus. Na mas nabati nila ang energy human sa ilang pagtumar o pag-inom nining VG Max Plus Herbal Capsule. Daghan usab nakaingon nga nag-improve ang ilang digestive health. Maayo kini sa ato ang digestion. Naay fiber o nutrients nga makasuporta sa ato ang healthy nga pagpangtunaw. Ang uban gani nakaingon nga nag-improve ang ilang digestion o ang ilang bowel movement. Imong istorya. Labi na katong mga nag-edad 40 pataas. Maoy pa. Atong mga senior. Umot. Nga kanunay mag-constipate. Dili makabawas og tarong. Maayo kaayo ning VG Max Plus Herbal Capsule. Kung mohila. Convenient usab para sa katong dili ganahan o gulay. Lisod kayo nga kada adlaw magluto o mag tataning 25 ka ingredients, no? Prutas o gulay isagol. So dili man po pwede. So para kuan walay hassle o dili istorbo, walay kapoy para sa atua, dali ra para sa atua. Dili na ta sa VG Max Plus Herbal Capsule tungod kay dali ra lunukon. Maayo sab kini atong dala-dalaon kung magbiyahe ta. Sulod lang sa bag para komportable. So, pag nakainom ta ning VG Max Plus Herbal Capsule, mura na ta og nag-inom o nagkaon og 25 ka klase nga gulay o prutas. Kung ana siya ka epektibo para less ang effort. Dili kayo hassle para sa atong mga kaigsuunan, ihimo siyang kapsula. Mas barato ra sa kumpara nato sa uban nga VG

kayong mga ko ano raghan kayong mga balatian nga kanang dili maka-attract sa atong lawas gana ata ni ining maintain ta ining VG Max Plus herbal capsule. Unang una diha ang cancer, cold or sipon, ato sab colon cancer, constipation, sa kung nang gi-mention kaganiha, cough or ubo, cyst or bukol-bukol sa tong lawas. Ayaw gihapon kining VG Max Plus. Diabetes, katong mga nag-dialysis na. Dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma. Itong adunay mga liver problem, leptospirosis, lupus, neck, back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid, or gout. Ingon man ang UTI o uban pa nga mga balatian nga mutakboy sa tuang lawas. So, dako kay tabang para kanato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Mayo kayo sa tuang lawas. Adin niya ang virgin coconut oil, peppermint oil, sampagita oil, mineral oil, lugingon man ang citronella oil, menthol o crystal. I-apply lang nato sa gamay ng amount, no? Nga ito ang gusto. Itong i-massage, ipahid sa ito ang lawas. Dito sa mga naay mga pamao na sakit-sakit sa itong lawas. Manuhot-suhot na ang iyang kahalang o ganyang kahumot sa ato ang lawas. Tanto mga apektadong lawas nga dunay mga pamaol. Maka-relax gyud ka. Gabi na kung imong ipamassage. Gamit ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa panyong gipangita, mga igan. Sayod ko no, nga daghan na kayong mga gumagamit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus.

0: bago ta mo padayon sa unahan, balhin sa ta sa pika sa lawak.
1: Kasing-kasing.
2: Numero 1 sa balita.
3: Duka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pinapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ug kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Oh! Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay
2: nagchat ko sa iyang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? Anong himaya sa Ginoo? Milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidyamax, dako kayo ang itatabang. Salamat kayo, Pastor.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
4: Ano ang gusto mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no,
12: accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
15: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: Rexido Forte!
14: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusan mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
20: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
21: The best songs on the radio.

0: Kaligtan sa itong pagpanag-uban, dali lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Iyon man diha sa 104.9 Sorala, South Cotabato. May gabi sa itong mga listeners dihang Dapita. Bisag gabi na. So nakita ay caller gikan kang 748. May gabi eh.
1: Hello,
0: mayong gabi, DJ. Yes, hello. Pakikusog-kusugan imong tingog, ma'am.
1: Bye, mayong gabi, DJ.
0: Hello, mayong gabi. Kinsa ni Palihog? Kinsa ni Palihog?
1: Sirili na ni DJ Aya.
0: Hi, hello. Unsay ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Pwede sa Mindaya.
0: Yes, go ahead.
1: Mayong gabi na siya ni DJ Aya. Mm-hmm. Then kay DJ Diana from Junior Chan. Then kay sa ba naman DJ Bay nga kapit ang alas gis ito sa bunti yung programa. DJ ng chismos sa bayan kato siya. Then sa ako naman kaban ka ng gabo ko din may. Then manimbaya ng usang ba na DJ bago sa Risma then si Jimboy. Ang sisyan ka ng gabo may.
0: Okay.
1: Then sa ako din mga kahangin, kuan mga friends sa kahangin.
0: Mm-mm.
1: Regine Galugas, Raymond Galugas, Ati Carol, Ati Serencia, Kuya Johnny Lulahaw, Edgar Simodan, DC Amina sa Pictory ng Tasan, Mike Carido, Lasa Bakay, Mungkapan. Then, kay Boy Guapo, Tutukuro, Sikwa, May Jubalino niya. Then, Ati Joy Garcia. Then, kay Angelica, Lisa Sokonok, Oops, kay Aiko. Then, kana lang, pwede makarikasugsong.
0: Yes, unsa nga saan?
1: Ha?
0: Onsa nga song?
1: Perfect Person daw.
0: Sorry?
1: Perfect Person.
0: Pakikusog-kusugan ang tingog.
1: Paan daw DJ Aya ka ng Perfect Person?
0: Okay, unsa pa?
1: Then, kuha ka ng isa ka ng Habang Ako'y Nabubuhay.
0: Habang Ako'y Nabubuhay. Okay.
1: O, ka na lang DJ Aya ka ng Palo Publiki. Kamulong Pumiglobo, Kamulong Pumiglobo.
0: Okay.
1: And sa radyo ko, hindi ka nun. Yeah, tuni. Bye-bye, DJ Aya. Maayong gabi sa inyong kanan.
0: Maayong gabi eh. Daghang salamat niya kang 748.

Dado na kita yung mensahe, gikan kang 084. Hi DJ, mag-greet ko sa all my friend like Ate Mikayla, Ate Carol, Joy Garcia, Annalyn Dalinaw, Jean, si Jean Lagrusa, Jamjam, Samora, Rialyn Legaspi, og ang nag-greet si Rimson Salana from Lantapan, Bukidnon. Request din kog song Mahal Ko o Mahal Ako. Higala. Okay, daghan kayong salamat kang 084.

akong amigo. Ang gabi diha kang Sir Randy Mayulaw sa aning tibok pamilya. Basta man diha Sir Randy. Wala man ka diha ganiha. Niagi ko sa inyong naghat, naghapit ko ato ang certification nga gikan sa Press Freedom Week. Tingog nga haya. Okay, ano yan ang requested song ni 084? Oh, ni, sorry? Yes, 084? Mahal ko o mahal ako?

Balik na sa itong pagpanag-uban, diri lamang sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Ngayon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. O sa Radio Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. Ngayon claro. Man sa tanang-tanan nga naka-hook up sa tagsa-tagsa ka radio sets. Ang imong katawa. Adunay mensahe gikan kang 3394. Maayong gabi DJ Aya, pa shout out always ga paminaw, always present. Never absent from Igan Joshua Tupas. DJ Aya, please pakibasa. My cellphone number 0967-940-3394. Need ko lang og friend taga Valencia lang. Kasing-kasing. Once again, 0967-9403-394. Ngita og friend si Igan Joshua. Basin gusto, nai gusto.

Maayong gabi diha kang Pastor Yuni Nuyan. Ingon man sa iyahang lovely wife, Pastora Ness Nuyan. And of course, maayong gabi usap diha kang Attorney Ruby Melicio. Kamusta diha, Attorney? Kamusta nga tong panahon pahon? Thank you so much. Revelation. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule mapalit usab diha sa Damulug sa Kabahog Store. Sa kagahapon. Once again diha sa Wao sa Adjong Building. Nakita lang diha si Igan Rosme. Ayaw.

0: Daghan usab kita ang mga dealers diri sa Valencia, labi na diha sa Maila. Palitin niyo ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, diha kang Igan Rossi Dilia Pino. Huwag nga matahom sa kagabio. Diha sa Sumilaw, kang Igan Benji Lodre Loderes. Dagat Kidabaw, diha kang Igan Elvira Caime. Sa Alanib, mapalit usab diha kang Igan Sheila Grace de la Serna. Sa Bantuanon, mapalit usab diha kang Solficia Paday. Kang Igan Solficia Paday. Sa Kulasihan, mapalit usab diha kang Igan Juanita Rakrakin.
1: Sa Kabukiran,
0: o kang Igan Velia Gitesong. Sa Intavas, mapalit usab diha kang Igan Buboy Karutcho. Sa Sinayawan, Valencia, diha kang Igan Veronica Arcojada. Sa Pinatilan, usab mapalit diha kang Igan Josephine Alpas. Sa Quezon, diha kang Igan Teresita Jaime. Sa Lirungan, diha sa Layukan Store. Sa Bugtaon, diha kang Igan Helen Bangkat. O usab diha kang Igan John Rica Celera sa Sinayawan. Sa Manolo Fortich Bukidnon, mapalit usab diha kang Igan Tonton Onahon.
1: Walay pili.
0: O kato mga duol diha nga dapit. Bata. Hindi ka mo bisita, mapalit diha sa VG Max Plus Herbal Capsule o Garama Plus Herbal.

0: may caller gikan kang 394, Maayong gabi eh.
1: Hey, Atiaya.
0: Yes, hello. Kinsa ni palihog?
1: Atiaya.
0: Yes. Maayong gabi
1: eh. Atiaya.
0: Okay, go ahead.
1: Maayong gabi. Salamat sa pagsubag ni Atiaya.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung kong kanina sa sa isa siya man yung pasodan Bengalyo, kang Joshua Season, kang DJ Litiana, kang Injury Chang, kung sino was DJ ng Patuba, kung may gabi eh.
0: Okay.
1: Sa Prince Ran, kang na ni Carol, sa Palambong Malabalay, o sa nakala sa kong Tingog, o kang sa dere sa Giniran Road, kang Masalas na Punas, kang DJ Jan, sana kaila upon ko walang kisong DJ Aya.
0: Okay, isang song?
1: Walang yung ito Ikaw ra gang by Budots.
0: Ikaw lang?
1: Ikaw ra gang remix.
0: Ikaw
1: lang song takaan. Ikaw lang, kanang ipanumpa ko by Okaraga.
0: 80s, 90s ta, love songs.
1: Walang, nang, ikaw na pala, DJ Aya.
0: Ah, okay.
1: From Manabela, from Jusso Tupas, ng Barangay San Carlos, Basal ka na dyan, pibigyan, mauni, wato ni Gables, ang Pingalwis, mga gabi, salamat.
0: May gabi eh, Sir Joshua.
2: Sa kanto, sa pista, imong
0: kanunay gini siya gaatang sa tuwang programa.
2: Katawa.
0: Dagan king salamat sa imong makanunayong pagpaminaw.
2: Maoy musang ko.
0: Yes, another caller from 748. Maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh.
0: Yes, maayong gabi eh. Kinsa ni palihog?
1: Si kwan na si DC Bakos. Laris man eh.
0: Okay. Sa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una.
1: DJ, pwede ko manimbaya?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead. Sige, go ahead.
1: Wait, nimbaya na ko ni Atilin si Adulhaw, Kampuan, kay Maurba si Grace Kua.
0: Okay.
1: O, si DJ, sanay na ko ang gawin na sa Dapan. Tarol na yun. Wala ko palo ko sa FTA doon na. Namre ko sa song na yon.
0: Unsa nga song?
1: Ay, pinuguna ko asawa daw.
0: Sorry.
1: Realin.
0: Unsa nga song?
1: Basta't kasama kita.
0: Okay. Maura?
1: Oh, kanalig. Ipilig kay maminaw ni samtang nagdubo mi ng maiso.
0: Okay. Daghang salamat.
1: Salamat, DJ.

0: Okay, balik ta sa atong pagpanaguban. Gamay medyo gamay na lang atong oras.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Mayong gabi diya kang Sir June Bulunos. Ayaw ka magkalimot mga igan. Ang kining programa gipaluyuhan usab sa Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer mo'y sikrito sa atong mga mag-uuma.
1: Murag adlaw bisag gabi na.
0: Sikrito para daghan ang bunga sa inyong mga tanom
1: sa kasing-kas.
0: O abunda ang inyong mga harvest
1: sing.
0: Nga bisag gamay o minus ra nga abuno ang inyong gamiton
1: sa kagabiyon.
0: Tungod kay anaa kining Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, abunda ang inyong ani.
1: Tungod
0: kay usa kini ka liquid fertilizer, mahimsog sa inyong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients.
1: Murag hangin sa.
0: Mao kini ang tulo ka pinaka importante nga mineral nga gikinahanglan sa tanom. Ang NPK, nitrogen, phosphorus o potassium. Now, sa dili dinhi ang trace element. Para dili dali malata ang mga dahon o bulak. Ngayon madili mag dalag ang mga dahon sa inyong mga tanom.
1: Makapahinundong nga napayugma.
0: Tungod kay dinhi sa Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer mga igan, i-combine na diri ang nutrients and elements plus naa pagyud root booster na makapadaghan sa tagas ug dagko nga mga gamot sa inyong mga tanom. Tungod niana makaminos sa save na ta sa ato ang abuno nga tong sinako. Palit man gid ta adto no. So dili na kayo ta magkinahanglan og daghan pang sinako nga abuno. Binag nga abuno. Basta atong ubanan niining Robix Plus Foliar Fertilizer. Plus na pagid ni adjuvant to crop protection chemical. Hindi siya tabang maglalay sa abuno. Mas mukusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide. Umudritso da dito sa dahon nga imong gisprihan. Isan pa man kung giulan, pag humani mong spray, hindi gihapon ka ito ma-wash out. Tungod kay aduna siya'y soil conditioner. Ang mga tinulo gikan sa dahon o dagayday ngadto sa iyang punuan, mga hulog dito sa yuta. Dili kini masayang. Tungod kay diha sa yuta, mao kadtoy mag-induce sa soil aggregation. Mahatag siya better soil environment. Bugna kinig natural soil microbes nga mao'y muhumok sa gahi ug bantok nga yuta. Ang inyong mga gitamnan, no? Adunay mga bantok nga party sa yuta. Mao ni siya mag-humok. O mag kuan hatag og kondisyon conditioner sa yuta. Marihag sa atong buhok na kung butang na itong conditioner di iba humo
1: sa kabukiran.
0: So ingani usab ang yuta nga kung adunay conditioner maayo ang tubo sa atong mga tanom. Romix Plus Foliar Fertilizer usa kini ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. So unsa pa inyong gihulat?
1: Higala sa
0: tanan. Barato na tungod kay ang tagiya ini Romix Plus nga adunay kasing-kasing nga mag-uuma. Mapalit usab ang Romix Plus o Robix Plus Foliar Fertilizer sa tanang agri supply sa inyong lugar. Ayaw ka magkalimot. Isa, pang ato ang nagpaliusap din atong programa. Ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services.
1: Sabay ba yun sa kanto?
0: Tanunay na itong ibutang sa itong huna-huna sa itong kasing-kasing nga ang VG Max makahatag og kaayo sa atong panglawas. Mao kini panangga sa mga balatian nga atong ipangbati o mga sakit nga mutakboy sa atong lawas. Dili makatraka tungod kay aduna tay ginatumal, ginamaintain mo kining VG Max Plus Herbal Capsule. At kung sa gusto mag-dealer, pwede ka mong mabisita sa atong Sibyahanan o kahadya sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Pwede usap diha sa lungsod sa Maramag, diha sa stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa Kadingilan, diha sa Purok 5 sa may Food Court Public Market.
1: Sila nagampo.
0: O nagingon nga tuklasin ang lakas ng kalikasan gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule. Palakasin ang inyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend. Feel better, live healthier, naturally. Support your daily wellness.
1: Madungog na pud ang imong ngising tingog
0: with plant-based supplements. FDA approved. So, unsa pa inyong gihula? Order na mo sa itong VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man usab ang Herbiva Coffee Blend. Labi na ka itong mga tagas og sugar diha. Ayo kay ni sa inyo hang panglawas.
1: Sa kagahapon, aya, imong ngalan na mong dalvo.
0: Okay, play na to ang last requested song. Gikan kang Igan G. Lord. Wala na tayo. Gamay na lang

Okay, wala naman kita igong oras. Lapas na gamay sa tuang programa. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghan kayong salamat sa iyong pagpamina. Daghang salamat usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. O diha usab sa Radio Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan-tanan mga naka-hook ups sa tagsa-tagsa nila ka-radio sets, daghan kayong salamat. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong si Biahana, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, sa atong Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Maayong gabi sa tanan. God bless everyone. To God be all the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon sa lapa-lapa. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Na, musli apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulungon ba?
2: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
1: Na, may Vigimax. Natapalit na akong kuhaan mo, itong wala ko nakapalit dyan mo, kaya nakuuna akong palit. Wala ko kay Baog, maani ka,
2: Stago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol si Mungtiel?
1: Oo, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo
1: na
2: yun.
1: Kuhaan, ano ha? Huwag yun, nabasin na ako ng ngulungol sa gabi, ba?
2: Oo.
1: Nalugahan yun ang mayong pagtulog na ako, baka di na ako ngulungol.
3: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: O si Ato Igan na Alex.
1: Akong pasalamatan ng pasipat ulit. Palit na kung maarong mabakay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
1: Kanukanukan ako, Pastor.
2: Okay.
1: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
1: 5 ka buo.
2: Okay.
1: 5 ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
13: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
9: Naapay mga t-shirt, oh!
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapagi mga mags nga na atong nawok og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingo na ni pakabunggag inyong silibrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: The best songs on the radio.

0: Kagkagsudan.
1: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
0: Isa ni nga kalamunti taga Kalilangan. Tingunin lang ko barti isa akong anak.
1: Ah, sige Igan, padayon Igan ha, padayon.
0: Nagpasalamat ko sa Ginoo nga na ubi anak ng anak nga nalitan ako sa duha lang ka Big D Max. Isa na kasimana yung lanat din magbalik-balik rin niya wag ikaiwan o ato niya akong sa pinsel ipauli niya kay ako ni doktor na nahantig pag-abot sa mga sa balay na mo nag-agas na ang dibisis ito tumutiyang kainit ba. Nagbalik ko ba ako sa Big D Max kung ipainom siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga ipakauras nawala na iyang kainit siya ang lawas. Pasalamat ko sa Big D Max sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ito siya.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: The best songs on the radio.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakir. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Diding Mas, baya ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, antun ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, naulian ng taro, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, alang dalhan kay Dugo Mas. Pinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung abdo sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tako kay dalhan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: At lang akong talibang dugo. Kaya kung kundibin, kaluin sa din mo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Diyan nagkabattle ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arolda, nakita niya ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ko ka bali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni ka sir, gulo ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday niya kay ni uli sila barama wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko lang nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala pa man napulo ka ba kapsul ba sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Wala mo pa sir mo cross din sa kuntunga sa mata ba gikan sa antan wala na ba hinlo katuo sa una mo do ni palit ko BG Max sir wala ra mag napulo ka kapsul na ayaw gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto nga kaya akong pamilya rin. Akong ipainom doon sila sa kong bata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayaw.
0: Ayaw. Sakit ang tiil.
1: Ito ang mag-ibate. Kanangungungo sa iyang kiting.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Ano ba sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Munta na pasmuhan ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Namo din to nga ako siyang giaplasa ron sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya murag giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom og bijibak nga duha jud ka buok kay nakatlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag-uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, pwede murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya akong gipainom og bijibak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay ka inaulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, ito na rin sa doktor ang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong bibina, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nahuga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nag to. O, dugang kaglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimakla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bigiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot, pangkating karoon.

0: Kinsa ni palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
2: Nanay, los ni pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginna ako nga bagpalit mo bigimak bistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastor ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuha niyo mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo ka daw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor ko, klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
0: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
3: Ako gasong pagpasalamat, pastor, nga, one year, no, akong bana na ulian. Ako, gaya kong pasalamat, pastor. Kaya ako po, dinubak ko, pastor, pulo kadlaw, tumaran ako, hindi gimat. Naulian rin, pastor, akong hubak. Ako, gaya kong pasalamat, pastor.
0: At agalanta, yes, Igana Roselena.
4: Pastor, kanang, sige ko pa minanin, pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang, ako yun na po, pastor, nga, maigid ang gimat, pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga nindot di siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom o bigimak
0: giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata
4: pastor, pastor kaya na-prob na ko nga maayog yun ang bigimak na maligya ko pastor din sa lantay pastor
0: ay

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan, magbago.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Biladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Bibin mo si Silvia sa Purok Mas Valencia ko sa Sardan. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanan si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo doon, nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong Andri. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Big Jimas. O ganang aroma, gipakuan niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po ng Grisela. Kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kita. O taloy sa Ginoo, maayo na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Yes, akin sa Nipalo yung Gugtagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Katuban ni Pastor.
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

Dalay ko ng Diyos igsoon, pagkanindo at tamalandungan nga makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. Usa ka maing buntag o maing adlaw kayong tanan, mga pinanggan at umatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ng Musika. Adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa dos aning bulan sa September, mga kaibigan mag-igsoonan. O salamat sa Ginoo nga makahimo gihapon kita sa pagprograma karon og uban-uban ta sulod sa kauras og tunga sa pagpamina og mga mensahe gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton og siyang balaang pulong mga kaibigan ko. Medyo nalangan taga may pagasugod mga kaibigan kay nagplaster pa ta mga gamit dinhi. Niabot ko og mga alas 3 sa kadlawon. I mean bago pa rin yung naabot igsoon. Yung mga alas 3. Watay tulog kay nagbiyahe tagikan sa Davao City. Oga, salamat sa Ginoo at least nalait man tagamay lang. Makahimo gyapon kita sa atong programang Pinagpalang Musika aning adlaw nga Miyerkules mga kaibigan ko. O gadalay ko ng Diyos, siya ang Diyos ang endaygon simbahon ug pasidunggan sa atong matag kinabuhi kaibigan ko. Oga, salamat sa Diyos tungod kay luyo sa mga daghang mga bulaton ang atong programa matagbuntag ato kini madungog. Kung dili man ako ana ato makabanan usab nga may ga-broadcast igsoon. Hulip kani kanato sa mga panahon nga di ta magka-broadcast. Na panahon usab igsoon nga pwede ko mag-broadcast pero ato kanang gipili nga ato pud ihatag ang ubang kahigayunan sa ato makabanan sama ni Pastor Richard Dangal yung ako magwang. Ato sa madungog matag Lunes. O niya, mataga adlaong Huwebes si kapatid at kaibigan Pastor Nicobante o Pastor Tim Langgahid. O niya, panahon ato makauban usab si Pastor Tinaco, si Pastor Joseph Ayong, usay si Pastor James Kanyamo. Osmond ko, welcome sa itong programa Pinagpala Musika. Live na karoon sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Og nakaukap ang itong programa mga kaibigan sa atong mga partner stations din sa Mindanao og sa Visayas. Og kasubukin ako igsoon ay mga radio stations nga na ay technical problem mga kaibigan. Rason nga wapagid sila makabalik og on-air sama diha sa Butuan City o Hingoog City. O niya, wapad akong bawaan ng serasoon nga wa na ta madugig soon o wa baka maka-on-air. Ang Radyo Bandera Talibon Bohol o ang Hot FM Tubigon Bohol, mga kaibigan, makigsoonan. Atong paningkamot, atong masairan, kung naka-on-air ba sa wala. Kay supposedly ugma mo bihay nako padulong diha sa Bohol pero muraga di siguro madayon kay upat naman kaadlaw nga wa tabadungog dito sa Talibon Bohol mga kaibigan o gabisan pa diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Atong oras karon 11 minutos makalipas ang alas 4 mga kaibigan. Akong isulti ganiyang ganyan ako niabot alas 3 kay usata sa mga dinapit igsoon sa opening, grand opening mga kaibigan sa pinakadakong indoor arena sa tibuok kalibutan ha, di lang ni sa Asia kundi tibuok kalibutan ang King Dome lamang kanimo sa KOGC magkisuna mga kaibigan. Oga, nauman ganiya. Actually, di kay gabi, nauman siguro mga alas 10 sa gabi. Kunya, nag-fellowship pa sa ito mga kailang at wadid to usab. Na po ipipilang ang taga-bukid noon nga ito nakaubang usab dito. Rason nga wadid ito magkabiyahe pa uli. Oga, auto na lang ang tapag-gabiyahe. Ako gipating kamutan nga makaabot ko para sa atong programa Pinagpalang Musika mga kaibigan, mga kaigsoonan. Og salamat sa Dios. By the way, igsoon, nag-hook up ka nato na og salamat sa tanang nag-signify nga ni kanato nga hook up na ang programa Pinagpalang Musika silang istasyonan. Dago na diha igsoon ganiya ang Jazz FM sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then ang King's Radio hinatuan Surigao del Sur, Radio ng Masa,
Sarangani Province, Barangay Radio Bislig City, Iloline FM Pangantukan Bukidnon, Tribal FM San Miguel Surigao del Sur, Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og ang Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon, naimutang niya sa Kalilangan. Og di usab sa Kalam Tagbina Surigao del Sur, ang DXRM nakaukap na kanato og diya sa Kalamba Misamis Occidental. Ako, ang may radio makaibigan. May kasiguro. Radio Kamayulianga Surigao del Sur, Power Radio Villanueva Misamis Oriental, Diwan FM Marihatag Surigao del Sur, og musa makaibigan ang Metro FM Rosario. Ang atong duha ka partner station igsoon, bagong partner station nato diha sa Davao Region, ang 96.1 Infinite Radio og ang 90.9 Light FM diha sa Panabo City, mga kaibigan. Good morning, Pastor Dan. Connected na ta diri sa Radyo Bandira Talibon Bohol. Oy, na di ay, sa kaya rason o nga, wak tamahok ka pa. Sulod sa pila kabuntag, takay na ko gagamay ng feedback. Radyo Bandira Talibon Bohol. Then, hook up na po't ganito ang Infinite Radio Tandag City. Dua kabuntag po digsoon nga wa sila makasignify ka ni kanato. So atong gi-assume nga wa o sila magka-hook up kanato ang Infinite Radio Tandag City. Kay bisan tuod usay di ko magka-program, pero ato gina-check ang attendance mga kaibigan magigsoon ang 15 ato mga partner stations na hook up kanato. At salamat sa Dios nga madugog ta karon kay naginanawag ka na ko igsoon taga Tandag. Nabalaka sila kay wa da madungog ang programa pinagpala musika diya sa Tandag City. Unsa ka kulian? May baluko kung unsay mga rason. At least ato sa matubag ang atong mga tigpaminawan. Hook up na po ko na to ang Big FM diha sa Kapalong, mga kaibigan, Davao del Norte. Agmusab ang Radyo Bandira Kidapawan City. Ang atong partner station igsoon diha sa Digo City, ang Radyo Sapol, May FM, mga kaibigan. Top Radio Bayugan City og ang Rock Radio Bayugan City. Flash FM San Francisco San del Sur, Radyo Bandira General Santo City, Ice FM Wow Lana del Sur, JTFM Lambunaw

0: Amen. Salamat sa Diyos minsay sa awit, mga kaigso na magkaibigan. Sa karong pagyod nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Danggalio, broadcasting live din sa Radyo Kaibigan. Or din itakbayan sa Valencia, padugo kita sa Radyo Kaibigan. 98.5 din sa Bukidnon, mga kaibigan.
1: Sa bawat araw, ikay laging
0: maayong pagpaminaw kang sanay, dal? Dala, gubalani.
1: Walang hanggan.
0: Abusap niya kang kaibigang Evangeline Pilire.
1: Samba kita.
0: Merci kaulugan, thank you for listening. Kaibigang Ria Daog Artiaga usab og Vlogger Nils. Maayong pagpaminaw og kang Igan G. Lord diha sa Hingog City. Good morning to Sistina Bautista, Ayuban of Davao City. Nakapit ko ganiya sa ila, murag alas 11 ba to? Alas 11 imidya ganiya. Diya sa Davao. Kay akong yapit ang napulo ka pack nga Herviva Coffee. Herviva Coffee nga iyang gi order ka na to. Taon na siya nagpaabot niya. Ganiya rin kita nakahigayon og hapit dito sa ilang puloyanan diya sa Davao City para lang yuda personal nga hatod ang iyang order kay malabi na pud namo actually ang ilang ilang puloyanan, ilang lugar. Vilma Cesar, may buntag diya kanimo. Kamusta igan Vilma? Napit ba ni Rari si Tor ang imong napulo ka pag nga Herviva Coffee ganiya? Jack Estrada, maayong buntag. Oga Maria Leonora Gumaga, Anto Ranalina Patok Mihias. 26 minutos makalipas ang alas 4, atong atangan ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

maayong pagpaminaw. O maayong pagpaminaw diha kaibigan nga sisila sariliaan do o ba ni igandodong diha sa bugkaon na lantapan. Kanyong tanan diha at mga kaibigan maay buntag. Kamusta diha ay si kaibigan Dada. Good morning to Pastor Elpidio Ili o ba ni Ate Mrs. Ili diha sa Tawas. Anto Elsie Bayukot Histo. Anto Jerry Binoya.

Ang Diyos mengon ayaw kadlok. Padayon sa iyong pagwali o ayaw paghunong. Una, ako makita din igsoon nga sama sa kong wali kaniadto kang Moses, si Moses was assured of God's presence, makaigsoon, makaibigan. Kung ako kayong tanawon pag-ayo, ato makita din ni sa liha nga kita mamuhat sa bulaton sa Diyos, makalaom kita nga ang Diyos magauban ka nato. The assurance of God's presence. Gitawag nato na siya igsoon sa laing termino sa usas ako mga wali kaniadto, partnership with God. Mga kaibigan magigsoonan. Nga naman tungod kay ang trabaho, dako o dili sa yon. Pero usa ka butang nga magkapalipay ka nato o makadasig ka nato, kanang atong masayran ang Diyos atong kauban. Kung imong tanahon diha sa libro sa Juan Kapitulo 9, I think in verse 4, mayingon diha si Jesus, "We must do the work of Him that sent me, for night is coming when no one can work." Now, sa usa ka translation mayingon, "We must do the work." Kung atong sabto namang bersikulo, Christ is involving Himself igsoon in doing the work, in doing the ministry. Ato siyang kauban. Si Joshua usab sa diyang gitawag sa Dios aron ipadayon ang gisugda ni Moses. Mingusab ang Dios as, "I was with Moses, so I will be with you." Igsoon, bisag unsa kabugat ug unsa kalisod ang bulaton sa Dios. O sa kung rason na kita magpadayon, kanang atong gitawag, there is an assurance of God's presence and partnership, magigsama kaibigan. Mabitaw atong katatingon, makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. So, ingon din he, ayaw kahadlok. Padayon sa iyong pagwali o ayaw paghunong. Tungod kay kauban mo ako. Mao ni ang mensahe, ang word nga gihatag nato kang sa ila ni Pablo. Ayaw paghunong. Kining pulong ayaw paghunong igsoon, nagiskot kini siya og perseverance. Kanang moving forward. Mao bitaw nga atog yung gituan nga sama sa mga sundalo, no retreat, no surrender. Moving forward, mga kaibigan, makaigsuunan. Walay atrasay. O akong mga pag-ampo nga why mabakslide ka nato? Kaling tabak sa igsuon, mabalik sa daang kinabuhi. Although, uban, mabalik sa ilang dating trabaho. Now, adtong panahon sa mga tinunaan ni Jesus, sa diya si Jesus gidakop, gilansang sa krus, onya, gilubong. Ang iya mga tinunaan igsoon, ibalik sa pagpangisda. O sa kanila mo si Pedro. So, mihunong sa pagwali o mibalik sa iyang daang trabaho. Namatod pa din ni ayaw o padayon sa pagwali o ayaw paghunong o makalaom ka nga ako kang ubanan. Igsoon, in doing the ministry, God is with us. O natong ingon igsoon, makaya ang tanan kay ang Diyos anaaman o kung ang Diyos nga labing gamhanan sa tanan na kanato, din igsoon ako nagtuo. Mangko nato ang akong kalampusan, no? Di tungod sa atong kusog o atong kaibalo o kaalam apan tungod sa tabang sa Dios. Now in ministry igsoon, importante gayud kanang atong ilhon nga ang Dios tong kauban. Lactod sulte in ministry.
ato gining buhaton kauban ng Dios. Kaya ang Dios misaad, iyakit ang ubanan. Gani kong imong tanawon sa bigsoon, kanang ito ato The Great Commission, Matthew 28. Maugyapon, and lo, I am with you always. Saad na sa Dios. So sa matag sugo sa Dios igsoon, aduna ang iyang presensya. No, there is a promise of God's presence, makigsoon, magkaibigan. O niya, tungod ni ini, ato nakita igsoon ang kalampusan kadaugan sa ministry sa mga alagad sa Dios kanila ni Pablo. Now, sa ministry lisod, gani kung atong tanaw ni igsoon nga si Pablo, nagtrabaho siya. Ang iyang trabaho igsoon kanang gahimo og mga tenta. Pero iyang pagtrabaho, para siya magkawali. So, daghang mga alagad sa igsoon nga mapugos og trabaho, para lang mabuhi og magkapadayon sa pagwali. Nakinumdum ko igsoon, modesty aside nga, I think mga year 1990, early 90s igsoon, di ako nag-ministry sa Laruas, sakop sa Maramag. Bukid na siya, ako nang baklay yun. O ako'y sakyanan, magbaklay ako. Na panahon nga mang harvest ko, mang ani ko gumay, mang harvest ko mais. Na panahon na maligya ko kamatis. Pero ang akong pagtrabaho, para ko makapadayon sa pagwali. Ganyan ko ingon ako sa Ginoo kung maoni ang pamaagi para makapadayon ko sa ministry din sa bukid. Balag pa mang harvest kog mais o mang ani kog humay. Balag pa maligya kog kamatis o magtanom kog kamatis. Basta lang ko makawali o makapadayon sa pagwali. Kaya wa may sweldo. Napakoy anak ato sa kabuok. Di balon taga-bangkal igsoon kung sa mong kinabuhi di sa bangkal, why insaktong balay? So natrabaho. Now si Pablo natrabaho para makawali igsoon. So, despite ang tanan, nagmalampuson si Pablo tungod kay ang Diyos iyang kauban. Ikaduwa, matod pa din eh sa pulong sa Diyos. No, kung ato kayong tanaon, mga kaigsuunan, mga kaibigan, nga laing saad sa Diyos.

Inverse din tungod kay kauban mo ako, daga na ako mga pinili nining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo. Now, igsoon kung ako kayong tanahon, o base usab sa konteks o naunang mabriskulo, napakita kini, in doing the ministry igsoon, there is a promise of human cooperation. Human partnership. Mabitag yapon kang Moses kung hindi mo sa kong wali ka ni Addo. Nga si Moses, action siya og balibad. Ayaw katalaw, ayaw kadlok. Naimang suono si Aaron may mutabang nimo. Igsoon sa matagbulaton sa Dios na agay tao nga gamiton sa ginaroon mo imong kaabag or partner in ministry. Nagibuhaton ang Dios o nagi sa ihatag nga tao, nagi andam nga tao ang Dios para mutabang kanimo. Now sama sa tong gibasa igsoon pipila ka mga tao ang gihatag Dios kan ni Pablo. Pipila ka mga tao din eh. Ang giskutan igsoon sila ni si Priscilla. Oh. Nga mo'y nahimong katrabaho ni Pablo kay para sila og vocation, tigimo og tulda. O niya, kung impunta naon ra igsoon, lae pa mga partners nila, kini sila ang magawali po, sila si Silas, si Timoteo, mga partners man in ministry. Ani na apapod sila si Tito Justo. Nga asa dito misaka? Si Pablo sa ilang balay usab. Now, igsoon sa bulaton sa Dios kanunay adunay ihatag ang Dios og ministry partner. Og mao gini ako kanang na-claim Ginoo kung imo kong gitawag para ning ministry. Labi na gyud sa broadcast ministry. Ako nagtuong palangi ka maghatag ka namo og ministry partner. Uban ani, partner nato sa mga pag-ampo kay nakilan mi mga pag-ampo. Ikaduwa, partners sa pagtabang financially. Kay every time mo dagan tos ka ng igsoon, kailan magita pang fuel. O niya, lain pang partner nato igsoon para makabalayin ta hook up sa lain istasyonan. So na mga sponsor nato usab. O usaan ni ang mga produkto igsoon para nako partner in ministry gihapon. O kinipila ka individual igsoon. Alang ka nako mga tao ang gihatag sa Dios aron palayuan kita dili lang sa pag-ampo apan sa mga finances usab. Uban kanila igsoon, gapadala ka nato wa nako kinimailan apan mga tao gipanalanginan sa Dios sa iyang pulong nga ilang nadungog dinhi sa radyo. Busa bala ginagmay. Gapadala sila kanato. Og nalipay kay ko sa mga tao nga naa ilang kasing-kasing andam usab magaingon Ginoo. Di magiko makawalig insakto pero pwede mo ko gamiton as partner aron paluyuan ang mga gawali sa pulong sa Dios. Now igsoon sa ministry na ni Pablo. Adlaw papaulay mo adto sa dito sa sinaguga, simbahan sa Maudio aron pagwali o bang adlaw adto gatrabaho siya. Pero pag-abot nila ni Silas o Timoteo gikan sa Macedonia, ako ning gitan-aw kay muntanaw ni igsoon diya sa Korinto, nadala na sila o mga hinabang gikan sa simbahan sa Macedonia igsoon o tungod ni Ana, na isuporta nga gihatag ato kang Pablo, busak ingon diya, gigahin ni Pablo ang iyang tibuok panahon sa pagwali sa pulong sa Dios. Lasulti ni undang siya sa iyang trabaho, kay naana po'y nagsuporta kaniya. So sa ministry igsoon, na ay nag lakaw og adunay nagpadala. Kung atong tanagson ang libro sa Roma, kisa kunin mo ato kung why magpadala. Moabot diya igsoon sa pagtuon diya sa libro sa Roma, one of these days magsuonan. Now, makibigan, ato makita din eh, tungod kay kauban mo ako, daga ng ako mga pinili nining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo igsoon na mga panahon usay kanang magmaluya ta
isip mga alagad sa Dios. Pero ato naon, kanunay giandam ang Dios nga matao, nga atong mahimong kauban, mahimotong katabang. Mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Busa, matresulod sa usa ka tuig og tunga, mipuyo si Pablo sa Korinto, o gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Nganuman nakahimo siya sa pag-stay dito o sa pagwa sa pulong sa Dios, kanay mga tao niyang gigamit aron paluyuhan si Pablo sa maong ministry. Ikson ikaw nga naminaw sa programa Pinagpala Musika, nalipay kay ko. Nga usak ka sa naminaw, igsoon sa programa Pinagpala Musika ban kanato, taw-taod na nga naminaw, nalipay kay ko nga masayran gibag-o sa Dios ang inyong kinabuhi, nalipay ko nga masayran na paduol mo sa Dios. Every time mo adto ko sa mga kabaranggayan ng mga tao mo duol kanako, uban anak mo hilak mo gakos pasudan, nalipay kay ko diehard kay kong listener ni mo matagbuntag, dili kumpleto kong adlaw kung dili ko makadungog sa pulong sa Dios imong programa Pinagpala Musika. Mga butang, maka-encourage ka na mo nga magwali din sa radyo. Kanang among masayran igsoon kung noon sa ginabuhat sa Diyos diya kaninyo, nga napanalanginan mo sa pulong sa Diyos. Ug ako pala naghagit kaninyo igsoon, paluyoy kining ministry, human ka nakadungog sa pulong sa Diyos. Human ka napanalanginan sa pulong sa Diyos. Paluyoy kining ministry sa mga pag-ampo magkabing magsuunan. We really need prayers. Kay sige miglakaw. Halos way paulay. Labi na ko, murag way paulay. Pastor Richard, wapoy paulay. Si Pastor Nick, wapoy paulay. Kay dagang po ministries, ang gihatag si Diyos nga to kaniya, maupod si Pastor Tim. O niya, kini among lawas, samar po siyong lawas, igsoon nga. Pwede usap magkasakit. Munang we really need your prayers. Ikadua, gawas ang pag-ampo. Salamat kanyo usab nga gapaabot og tabang financial para sa programang Pinagpala Musika. Dako ko gando migsoon na padayo itong programa sa daga mga dapit. Na istasyon na igsoon, nagangyo ka na to mag-hook up. Ako gisulti kahapon dito sa Butuan City. I mean, not in Butuan, in Iligan City. Naikusog nga istasyonan, nagangyo, nga mag-hook up ta dito. Pero wa pa na ako gifinalize igsoon, kaya ako pang nahuna. Ang pangbayad, kaysa diya nga mo oo ka, mo pirma kontrata, mo bayad makagdaan, una. Tawag na siya nga, pay before broadcast. Ana magina kasagaran ang requirement sa mga radio stations. So yung nagkulatis ako, tamang pizza 5. Kaya mo na siya finalize kay dugang budget na po ni Igzon. Dugang na po nga gastuhan na matagbulan, pero yung unako, Lord, ikaw magatagbo sa nangikinalan. Na yung mga sasunan ni Igzon, nga nalipay kay ko, ginhook up ang itong programa. Nga libre. Salamat sa iyong sakripisyo o voluntaryong pag-hook up sa programang Pinagpala Musika. Na ubang istasyon ng igsoon, nga usay, mga nahuna aming nga kung ibadayong baba o dili. Mga importante igsoon, nga mutiks mo ka namo para mabawaan namo nga naigapaminaw sa mga istasyonan. Ang inyong pag-text ka namo, kung di ka ba lumutiks, ina yung apo, text si Pastor Dan, aning numero? Ina siya kapaminaw ko sa programang Pinagpala Musika Matagkadlaon. Kanaigso, makatabang ka na mo kung amo bang ipadayon ang atong programa sa mong istasyonan. Kay timan idiri si Pablo sa nakita niya nga wadawata ang pulong sa Diyos. No. Ibiya siya sa maong lugar. Iunyawa na ko itulubago ninyo. Kay ako nang ibuhat na akong buhat, akong dapat buhaton. Pero wa mo to. Busa ibiya, umiadto sa laing lugar si Pablo. Igsoon, ako nagtuo, ikaw, nahimong tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika, kay ang Diyos na iplano kanimo. Ako pag-ampo, nga padayon kang gamiton sa Diyos, paluyuan ang programang Pinagpala Musika sa mga pag-ampo, o niya, pag-share sa uban, base sa imong nadungog, pag-sulti sa uban, nga minausap sa programang Pinagpala Musika, posible imong kaila, imong anak, imong igsoon,
imong igagaw, imong paryente, imong sultian, nga maminaw sa programa Pinagpala Musika Matag Gadaon. O di ba ka, mag-share ka sa itong Facebook Live. Para daga makadungog sa itong programang Pinagpalang Musika Magkaibigan. O niya uban ka nato usap, partner nato in finances. Labi na yun sa pagsuporta financially sa programang Pinagpalang Musika. Ako, ikso, nagto. Nakailuna sa Matag Ministry. Di lamang din sa radio program sa Pinagpalang Musika. Bisan pa diya sa ministry. Nga asak ka ni sakop mga kaibigan magiksoonan. So dalay ko ng Diyos, ako nagtoo ang Diyos na ipagabuhaton, nga sama sa ilang paggamit kang Pablo, o bisang pag kang Silas o kang Timoteo, kang Pedro o guban pang magsasangyaw, ako nagtoo ang Diyos usab na ipagabuhaton diha si mong kinabuhi kaibigan. Ang ako lang, may mga ginoan ni ako, gamit ako, alang sa imong kaymayaan, alang sa imong bulaton. Dalay ko ng Diyos, at ang ito pagampo, mga kaibigan, itong oras karon, unto pala 5.

Gusto lang ibati sa pag-ampo karon kay uban kanato mula kaon na nagpaabo sa pag-ampo dunay mag-ampo ta mga kaibigan. Langit nung amahan dagang salamat o Dios yung balaang pulong nga among dungog karon. Lain na pod nga pagpahinumdom ka namo. Lain na pod nga pagdasig ka namo. Og salamat o Dios sa kamatuoran nga imong ipakita ka namo karon. Nga sa diyang ikaw, mitawag ka namo. Misaad ka ngayon mo kaming ubanan. Sa diyang ikaw, misugo ka namo sa pagpamuhat sa bulwato ng mugihatagan ni ka namo. Ado na kami kasiguruhan na ikaw among kauban. Og salamat yung balang presensya na guban ka namo. Og tungod ka among kauban. Makalaong kami og dakong kalampusan. Og bisna unsa kalisod sa ministry, makaya namo ang tanan kay ikaw anaman. Og salamat sa buod Dios sa ding imo kaming gisugo gitawag aron mamuhat. Nagigiandam ang mga tao nga mutabang ka namo. Mga tao nga mahimong ministry partners sa mga pag-ampo, sa mga pagdasig, sa pag-share nga to sa uban o pagbalo sa uban sa programang Pinagpala Musika, sa pagdasig sa uban, sa pagpaminaw-usab imaong programa. Og salamat ang uban-usab imong gitawag aron imong partner sa financial nga aspeto sa ministry. Lord, salamat sa ilang gugma sa imong bulaton. Kabisad, importante kayo ang kwarta sa ilang panginabuyan. Apan salamat nga ila kining gi-share aron makatabang sa matag ministries nga imong gisaligan ni kanamo. Lord, ako pag-ampo o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nga patayin ka mag-raise o mga dugang pang mga ministry partners. Labi na kayo Diyos sa pagpaluyo sa programa Pinagpala Musika kay kining programa. Imong gigamit kini aning katapusang mga panahon. Aron dagka makadungog sa minsay sa kaluwasan. Daga mga tao mapaduol diya kanimo. Daga mga tao ang maangkon ang kabaguhan sa ilang kinabuhi. Daga mga tao makadawat og kaluwasan. Dili pinaagi ka namo, dili pinaagi ka nako. Apan pinaagi lamang kanimo Ginoo Kristo. Salamat Lord. Og ako nagtuo matag usa ka namo Lord. Nagaylo na diya sa mga bulaton. Gamita kaming tanan alang sa mong kamayaan Ginoo. O karon o Dios, ako nagaduol diya kanimo. Ikaw maging nakailas ng tipaminawan karon og nasayod ka sila mga heart desires. Nasayod ka Ginoo sila mga pre-request kung unsa man kana ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus Lord. Ikaw Ginoo, paday magapamuhat o magahatag o katubagan sa butang ilang ipangandoy o ipangayo diya kanimo. Kung ka na Ginoo mga financial nga panginala ako nagampo Lord sa pangalan ni Kristo Jesus nga may among giila tinubdan sa tanan Lord, itagbo ang tanang gikinanglan sa mong kaybilo ang pamagi. Uban ka lang o Diyos nagipangbati sa lawas. Ikaw ang doktor sa mga doktor o diya kanimo walay imposible. Imo na kita o Diyos ang magigsunan karon uban kanila nagunit silang radyo uban kanila nagbayaw sila mga gamot. Uban kanila ang ilang kamot anaas sa parte sa lawas nga naibalatian. Uban kanila ilang kamot anaas sila mga dughan. Lord, kung unsa magibati sa lawas o kung sa panginalan ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, maangko nilang butang ilang ipangandoy, kaiwan sa balatian, kasulbaran sa mga problema, o mapagtagbo sa tanang gikinanglan. Salamat Ginoo. Uban tay matag-usa ka namo karon. Sa ang paggawas gikan sa mga puloy-anan ako pag-ampo Lord tabuni kami sa mga mili nga dugo. Malikay kami sa mga disgrasya. Halos patag adlaw na ay makita nga na disgrasya sa kadalanan. Na mga kinabuhing nakalas gumikan sa disgrasya ako pag-ampo Lord.
panalip di kaming tanan. Malayo sa mga disgrasya diya sa kadalanan. O sa pangalan ni Kristo Jesus ang maangkon o Diyos kanunay, ang kusog-usab ang magikinalan. O karong adlawa, magmalampuson kami, magmadaugon kaming tanan sa ang pagkabuhaton alang si mong kamayaan. Salamat Lord o kinimo pag-ampo. O salamat Ginoo sa mga partners in ministry. I declare more blessings mana kanila. Mga radio stations, mga sponsors, mga prayer partners, ako pag-ampo Lord, more blessings mana kanilang tanan Ginoo. Salamat Lord. Kaya mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginoog manuluwas, giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

0: Amen ang Diyos may tinubdan sa tanang butang. Amen kanunay ko nagpray sa imo. Mga lakaw, labi na sa misyon mo, Pastor Dan. God bless you always, mahal na mong Pastor Dan. Salamat kaibigang Helena Pareha. Salamat usab di lamang sa pag-ampo, apil usab no, sa mga financial nga tabang nimo para sa ministry. Salamat igan Helena Pareha o Babish Lake City. Salamat sa pulong na imong giwali, Pastor. I'm blessed kayo. From Mihaw, Kidapawan City. Salamat sa pulong nga among nabati karon, Pastor Dan, from Pasili, Nilse. Ting-ting atuan buka di idea sa Mihaw, Kidapawan, maibuntag. Consolation Boy Sir, matod pa niya, salamat gayud sa manindot nga balaanong minsay karuna, buntaga. Pinagi ka ni mo, Pastor Dan, dalay ko ng Diyos, sa glory to God, igan Consolation Boy Sir. Yunila Santo Dawanas, matod pa niya, salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan karun nga buntag. Yunila Dawanas ni sa Kimington, impasog ang bukid nun, salamat ikay, igan. Angelina Pilar Kausa, may buntag diha kanimo. Good morning, Pastor Dan. Kaunay kong naminaw sa pinagpala musika. Labi na gyud ang pulong sa Diyos. Salamat din kay Igan Evangelina Pilar ka. LC Pinalumansay Usa, may buntag kanimo. Salamat kay Lord sa imong pulong o nga imong gipaabot pinagi sa kinabuhi ni Pastor Dan. Nga diin nakahataga kadasig sa pagpadayon gayud sa pagpamuhat sa imong gisangon kanamo. Glory to God. Amen gyud. Igan LC Pina Lumansay. Angelita Riponte, may buntag diya kanimo. Diya sa bandaga. Helena Kabala usab. Salamat kay Pastor Dan. Kumpito akong adlaw nga makadungog ako sa pulong sa Ginoo. Ngayon mong ginawali. Glory to God. Randy Bertodaso, Lordy Siliris Sinabre, Oga Pasili Nilsi. Salamat sa paminaw sa programang Pinagpala Musika. Ubay-ibay gyud gabot gapabot tug minsay di ato basan tanan Rosan Aguirre usab. Good morning Pastor Dan, prayer request ko na maulian na akong mama kay ginaubos siya. Oga Kalintora. Yes, igan. Oliveros ke, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos nining sa iyo sa kabuntagon. Salamat sa pulong, Pastor Dan. Nga maoy magkapadasig. Ang ayang Diyod na to, ibayaw atong kinabuhi sa Diyos. Amping always, Pastor Dan. Watching from New Israel, mga Goy, Bislig City, Surigao del Sur. Salamat kay kaibigang Michael. Salamat kay kayo. Salamat at itibig mo. Yes, Lord. Amen, Pastor Dan. Unta magkaya na ko ang kinaiya sa akong bana karon. Igan, kung unsa man ka ng kabugat ni mo tungod sa mong bana, pailob lang yun niya pala sa pag-ampo. Dila na ko i-mention yung pangalan kay basta namin na mong bana, masuko yung mong bana o niya. Kining imong pre-request. Ricky Quesada, may buntag diya kanimo. Pasudan, salamat sa pulong. Naminaw ka sa Infinite Radio di Standard City. Salamat kay kayo. Nagpaabot ko nga na emotics ka na to diha sa Talibon. Gawat ko na emotics na ko. Morning, Pasudan. Always tuned ko naminaw sa pinagpala musika. Magpaampo ko sa akong baratian. Salamat from Lynn Lupian Clarin Bohol. Taga Clarin, may buntag diya kanimo. May buntag, taga Clarin. Salamat sa paminaw sa mga pinagpala musika. May buntag mo diya kaibigan, unsa may ato. Yes, Igan, unsa may ato, Igan. Hello. Oy. Oy, madugo akong akong palungon na kay madugo akong tingog akong palungon na. Komo tawag mo palayog palayo sa radyo unya isulti paila-ila unsa atong tuyo. Always yud ko naminaw sa pinagpala musika. Magpaampo ko sa kumbartan. Yes, igan. Okay. 540 palayog. Hinay palayo sa imong radyo palayog, be palayog. Kusog imong radyo, madug atong imong tingog dire. Palayo sa imong radyo, igan. Palayo sa radyo palayog. Kumutawag mo, muhangyo ko, palayo. Palayo mo sa radyo, ha? Kay madungog inyong tingog. I mean, mubalik atong tingog ikan sa radyo, balik diri sa atong, dinis atong microphone. Igan, hangyo ko, igan, palayo, palayo sa radyo, palayo. Palayo, layo gamay sa radyo, inayin mong radyo, palayo. 340 palayog palayo sa radyo. Nakaila ko sa imong minsay pasudan from Nil Nil kagat kagat. Oh, 540. Oh, may butang di mo igan. Ay, madugin ako. Igan, ako sa palungon na. Madugog man ako akong tingog sa imo kay kusog imong radyo. Ako sa palungon, palungon sa nako. Oh, okay ka na? Layo na sa radyo? Hello, igan. Kung tiyo ito madugog, ako ning off. Pasensya pa mo tawag mo, palayog, palayo sa radyo, di ba kahinay yung radyo, ha? Nailaing cooler igsoon. Hello, may buntag ni mo di ang kaibigan.
1: Hello, Pastor Dan, good morning. Si Bibi ka ba? Sabi, Pastor Dan.
0: Bibi, yes. Igan din.
1: Nag-hook up din sa libon.
0: Okay. Kada buntag ba nga nag-hook up sila or karon ra?
1: Karon pa, Pastor Dan. Mga nanawag ko nimo.
0: Oy, karon pa. So, mag-confirm tong gisulti po sa uban. Kay, diri mo ko, nag-notify man sila nga always daw sila nag-hook up. Basig inyong radio ra na yung problema? Ato lang issue ra? Or?
1: De, karon pa na, Pastor Dan. Aminaw mami every morning. Unya, karon pa nag-hook up.
0: Karon pa nag-hook
1: up. Ganina ba? Four.
0: So pilak adlaw nga was like hook up.
1: Karon pa natong sang adlaw, natong sang adlaw pod, wa lagi sila nag-hook up kay nag-monitor mo ko Pastor Dan kay daghan laging nagtuanog ano sa juga mo nga sa telepono gahapon dire mas Pastor Rocky.
0: So kahapon lagi, kahapon wa sila hook up kahapon.
1: Wa
0: okay. Namang ko din niyo ang iyang feedback ganiya. Naman diri na minamat siya karon dia ang taga Talibon. Basi taga radio Bandera Talibon, basi pwede niyo ko tawagan unya ah. Tawagin niyo ko para atong ma-explain ni taga radio Bandera Talibon. Kay always jud naka-air diri pasudan matud pa niya. Okay. Salamat ikan TV Sarawak, salamat ikayo.

0: Hello, maayong buntag ni mo diya kaibigan. 540.
1: Hello, Pastor. May buntag.
0: May buntag. Igan, so salamat nga nagpalayo kasi mong radyo. Kay ganiya, na sayang akong oras ang panahon. O balik-balik, o sulti nga pahinayan ang radyo.
1: O di pahinayan na ako, Pastor.
0: Okay. May buntag. Kolonya, okay. Unsay ato, Igan?
1: Nagkuanan ko, Pastor, nga kami taga-adlaw, may dapat na sa inyong programa. Tapos, gampo po ni nga, kanunay nga na ida provide sa inyong mga produkto. Kapalit tayo po sa inyong produkto, Pastor.
0: Salamat kay Igan, ha. Dako na kayong tabang para sa ministry, ang inyong pagpalit. Dako na kayong tabang.
1: Nung kanan ang gidong food ko, Pastor, ang saong pag-apil sa kanabi kang kuan, Pastor, kanang...
0: Kaibigan?
1: Okay.
0: Bisita mo diri sa Valencia atong opisina na diri sa Atbang sa NVM kanang ibabaw sa Bangko Makati. Bisita mo Lunes, Miyerkules ug Biyernes.
1: Atbang
0: sa NVM na ibangko diya, itaas sa bangko na diya atong opisina. Sige iga na, sige salamat kay sa tawag ha. Pwede ka matawag utro niya uman sa akong programa. Okay, salamat. Walay imposible sa Dios. Salamat kay Pasudan tungod sa imong programa kada adlaw nimo akong madasigon sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa iyang pulong nga kada adlaw madungog from Nui Magbanua. Nailaing kuler igson at usani nga tubagon may buntag nimo di kaibigan.
2: May magtag pastor.
0: Yes, taga-asa ni o kinsa ni palihog?
2: Si Kuani Pastor Dilia taga Rosario ni.
0: Taga Rosario, Agusan del Sur.
2: Oh, well, nine ang akong gipaminawan pastor kada buntag ni mga squad pro magpaminaw ko.
0: Okay, salamat gid kayo sa pagpaminaw igan sa programa diya sa Rosario ha. Salamat gid kayo.
2: Murag 1 year na pastor ang akong sigig pamati.
0: Okay, salamat niya. Ingna imo mga kauban diya, mga silingan kailang maminaw usab sila ha.
2: Oh, pastor. Okay. Kuan ba ya pastor karon ang diri sa istasyonan sa Rosario kam kuan? Isa na.
0: Metro FM.
2: Oh, Metro FM pero 0.9 na karon pastor.
0: Oo, oh, bago ilang frequency karon, bago ilang frequency.
2: Oh.
0: Sige, salamat Iga na, salamat ha, salamat sa pagtawag. Yes, salamat kayo. Lipay ko na itawag taga Rosario kay Muragwa Manggud tay texter nga taga Rosario. So nalipay ko nga nitawag ka na to. No? Salamat kayo taga Rosario. Salamat sa pagtawag. Morning Pastor Dan, patabangkog ampo pastor sa akong gibating hemorrhoids. Okay. Kin Caballes, may buntag di kanimo. Rosinda Pangilan, may buntag. Tatay Francisco Yanong, yes, wala imposible sa Ginoo, mahimo ang tanan. Glory to God. Salamat kay Sistina Bautista of Davao City. Grabe. Kana makapatulo sa luwa ba kanang support na gipakita. No? Salamat igan Tina Bautista Ayuban of Davao City. Ako ang pag-ampo kanunay, manaka ninyo. Di ba gid nato mausay mas specific ampo dinhi sa radyo. Pero makalaong gid mo sa mga pag-ampo, Sistina, salamat igayo. Og salamat usab gabi nga balag ting tulog na. imugig kong tagahigayon nga makahapit diha og mahatod ang coffee nga tataw na po nimong gi-order. Gawas makatabang kaninyo, makatabang usab ka na sa ministry. Og salamat po nga sa imong padayong pagsuporta, Sistina Bautista Ayuban. Akong pag-ampo usab na kanimo. Og kang mamamunit usab, mamamunit, may buntag diha kanimo. Igan Diding Sibog ang tagiya sa Lamiang Litso Manuksawao. Salamat Igan Diding. Ipatronize nyo ang Sibog Litso Manok mga kaibigan kaysa managlitso yung palit na anay dakong tabang para sa atong ministry. Sibog Litso Manok, Diasawao, Banisilan, Salawagan, Quezon o Kalilangan. Napasalilaing baligya po diya sa ilang litsunan ang naramo diya mga kaibigan ko. Gay panagihan kini ni kaibigan Diding Sibog. Kaibigan Nelson and Bibing Dulo, salamat. Kahapon nila kong ipadadaan gabi. Salamat di kayo. Gabayan sini sila o ga-rubber diha sa bayugan. Salamat, Igana Nelson and Bibing Dulo diya sa Filibayugan City. Ang ginong Diyos magkapanalangin sa inyong negosyo. Igan Rubicento, salamat di kayo. Sis Bibi diha sa... Wala ko kailaan eh. Wala ko na ako di makita. Sis Bibi diha sa Lagunglong. Sis Bibi, salamat di kayo. Nalimot ko sa iyang pangalan. Iyang apelido. Salamat di kayo sa inyong... suporta no para sa bulaton sa Diyos. Diya po kang Mama Inday, Nana Inday diha sa Gusa. Base ugma itugot sa Diyos diha ako sa Cagayan ugma. Order po ni sa tong produktong Haplas coffee. May buntag ni mo diha Mama Inday o Bagusa. Kaibigang Rubicento, dagang salamat kayo. Good morning, Pastor Dan. We bless your ministry in your radio program as a Chris, as chairman of Villanueva. Bless kayo mi Pastor Dan o labinagyod ni Pastora Jessica Ann Roslyn o si Michael Pipin. Si Pastor Elmer o kasla ni sa Villanueva. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo, Pastor Elmer Ocasla. Og salamat po sa itong partner station diya, ang Power Radio, katabang og promote sa itong produkto. Salamat din kayo. Engineer Roy o ba Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Kaibigan Alma Lutrago, Bito Lamblak, Lumiston. Kagawad Bayang de Villeres, kagawad Inadanggalyo, dagang salamat. Sa suporta sa programang Pinagpala Musika o sa ato mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat o sa mga kaibigan diya sa Kulasihan. Salamat kayo mga functionaries kaibigan o ato mga membro diha. Mga Igan, manamilit na ko, anigong oras. Kay mo ato ta sa atong Mindanao Visayas Headlines. Bueno, sangalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandanggalyo. May buntag di ay kaibigang Disa Idagan diya sa Intavas. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: May buntag mo diyan, kaibigan.
1: Si Lord na apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada, magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E formiro ako na itong do-do-do-do. Ibubun ako sa akong palad. Dayon, ihuhuwadak akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igtuon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong naging ni Pastor kay pagkabuntag. Parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana.
0: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
5: Si Julieta ni nga sub salon, Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa Vegemax. Ako ang anak, Pastor, kay napiti-piti ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang auto tungod sa computer.
0: Okay.
5: Unya na ICU siya, Pastor, nya dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya kakita, dili siya kalakaw. Unya kanang tagtulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag-admit na mo, ang gisulod na mo siya sa ICU, Pastor, gipatake na mo siya o Vegemax. Kaluyan sa Ginoo, Pastor, naulihan na dyan siya karon.
0: So okay din mo, anak, nagagawas na mo?
5: Wala pa, Pastor, pero karon sa adlaw, makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
0: Ay, salamat. So samtang na sa ICU, inyong gipatuloan niyang baba sa Vegemax?
5: Oo, oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
0: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kompletong kaayuhan.
5: Oo, salamat kayo sa inyong Vegemax capsule, Pastor.
0: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo. Thank you.

0: Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Powder, gibuhat kini sa 25 kamatanom o kinigi panalanginan sa Diyos sinong danigsoon dagan kaayo ang nangaayo. Gamit lamang o sa kasimpleng kapsula nga gibuhat gikan sa 25 kamatanom. O maukini ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan mga kaigsoonan ko. Kamusta mong tayo mga kaibigan na kung ninaot sa gihapon na mo diyan nagkapadayon sa pagpaminaw? O banuban tayo doon sa is mga kaibigan ng ato programa madungog kini din sa Dakbayan sa Valencia sa 98.5 Radyo Kaibigan. O nakaukap kita sa laing pang kalpin kurinta ka mga estasyon ng igsoon din sa Mindanao o sa Visayas. Ang produkto ng Vigimax igsoon na laing mga sakit at matagag-alibyuan. Problema sa tutoy, uban ay hubag, uban ani na ay kuano, na ay ay lang siya ga tawag tay, kay ga programa ko tay. Ay lang siya tawag. Ay lang siya tawag Tatay Francisco ayat sa agay ga intro pata. Ang atong produkto nga Vigimax mga kaibigan magigsuonan. Base sa mga testimonies, ato kining gitawag nga all-in-one. All-in-one. O sa lamang kaklaseng kapsula, apan halos tanang sakit matagag alibyo mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Naay usag ka OFW, nagtrabaho sa Hong Kong. Naay problema sa tutoy igsoon ni Paul ini palit og duha ka grapa. O niya ni balik sa Hong Kong, dala niya ang duha ka grapa. O niya, mitix na po siya ka na ko, pastor, pwede ra ba ko mag-order ko otro ka ng Gcash lang ko? Pwede ra kain na ko i-Gcash? Pwede ra. I mean, pwede rin nyo ipa-Gcash din ka na to ang payment, ha? And then, mura kayar pong ba na mo yung padala dito sa atong produkto kanila panahon nga marut na tong iyang duha ka grapang gidala. O bay-bay na giyod nga na ay problema sa tutoy igsoon nga natagaan o gakasulbaran tungod lamang sa pag-inom sa itong produkto ng Vigimax Plus. Kung usa ka sa nakaangkon o kaihuan igsoon nga na ay problema sa tutoy, posible nakatawag ka na kaniadto. Apan kung malipay kay kong masayran ang development ana, follow-up testimony igsoon. Kung naa ka gapaminaw karon, malipay kong masayran, kamusta naman ang imong gitestify kaniadto mitungod sa problema sa imong tutoy. Uban ani na ibuslot, uban ani na gubag, uban ani gabasa. Igan malipay kay ko makatawag ka. Otro samtang na programa ta dinhi sa tong Mindanao Visayas Headlines ipaabot ang testimony sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto nga Vigimax o di ba ka sa tong aroma herbal oil ato pinagpalang ha plus. 40 minutos pagkalipas sa 5 garon sa ulan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dili mo ubos sa 6 katawo patay human nawad-an sa kontrol ang usa ka van sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Murag maoning ilngig nga disgrasya igsuon nga ko nakita gabi sa Facebook. Ato atangan na detalye ni ini mga kaibigan ko. Samtang suspek nga nisulay paglugo sa 14 anyos nga dalaga sikop sa Mati City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Osaka, 58 anyos nga lalaki nakit-an nga nagbuyod patay sulod sa iyang panimalay sa Libuna, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 11 kabalay na ugdaw sa sunog sa Luon, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Medyo dadagang mga balaigsoon ang naugdaw gumikan sa sunog dito sa Luon, Bohol. Ato atangan ang detalye ni ini. O sa atong balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Pagpanglothang sa Niway, Iloilo. Hired suno sa hipi sang pulis.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mo kadang uluan tudling sa atong balita tungod kadato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O galing aduna kay mga concerns may tungkol sa produkto, mahimo kang mutix, ipaabot ay mong pangutana dinhi sa tong numero nga 09277211212. Usbon ko tanan

0: pangutana, i-text lang, ay itawag ha, i-text lang sa numero 09-27-71-12-12. O galing aduna kay testimony, pwede ka mutawag igsoon sa maugyapong numero, malipay ko mutawag ka kay at least magka-follow up dahin ta. O niya, para maklaro ang testimony sa kayuan na angkon gamit ang produkto ng Vegemax, so ginkarits na ko nga itawag lang igan. O pwede po i-text or i-message din sa atong messenger o sa atong i-comment sa atong Facebook live karon. Pero kung imong itawag, mas nindot igsoon, busay kaulay kadlok, tawag ka! Ipabot ang testimony, pasalamat sa Diyos ka na ayaw ka gamit ang produkto ng Vegemax or Aroma. Kung nakatawag ka na kaniadto sa masisulti ganiya, problema sa tutoy, uban pang sakit igsoon, nga murag imposible nga maayo, apan naayo gamit ang atong produkto ng Vegemax, obas pag-ampo sa Diyos igsoon, malipay kong makatawag ka otro para sa follow-up report or follow-up testimony, magkaibigan mag-igsoon ang to. 48 minutos makalipas alas 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Zamboanga del Sur, mga kaibigan. Dili maubos sa unom katao patay human wad-an sa kontrol ang usa ka van sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Aron hihatag kanato ang detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dili maubos sa unom ka mga tao ang ikatahong namatay samtang ang uban nakaangkon og magsamad ug bunlog sa kalawasan human sa usa aksidente nga naglambigit sa usa ka passenger van eksaktong alas 12 sa adto kagahapon adlaw September 1, 2026 didtong napita sa may National Highway Barangay Paglaom lungsod sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nasuta sa pasyon ng imbestigasyon nga ang usa ka silver metallic nga van Toyota Hiace nga nagbiyahe gikan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ug padulong utang adto sa Pagadan City nga nagkarga og mga pasahero nga gituo nawad ano kontrol o mibangga sa usa ka park nga wing van o pipila ka mga motorsiklo. Tungod niini pipila ka mga tao ang gideklara nga patay sa lugar mismo sa aksidente samtang uban nakaangkon ng mga samad o daling gidala sa nagkalain-laing ospital sa Pagadan City alas sa medikal na pagtampal. Sa pagdukdok ng balita ang mga identidad sa mga nangamatay ug nangaangol ingon man ang kagrabehon sa ilang mga samad padayon pang ipahibalo o gitino o nagpadayon pa karon ang dugang imbestigasyon sa kapulisan. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil sa pinagpalang lana. Kini ang iyong kaibigan Francis Ralph Liemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Liemet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Gipo, Zamboanga del Sur sa Barangay Radio, mga kaibigan. Naitawag ka na to kay buot mag-testify, pwede ka matawag otro karong Tatay Francisco. Kay mag-testimony daw siya. Samtang paabot sa tawag, laing balita mga kaibigan. Suspek nga ni Sulay paglugos sa 14 anyos nga dalaga sikop sa Mati City. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigan Noenim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sikop sa mga otoridad ang sospek nga nisulay paglugos sa 14 anyos nga dalaga sa Barangay Don Martin, Marundan, Mati City sa gipahigayon nga hot pursuit operation. Base sa report sa Mati City Police Office, giila ang sospek sa pangalang alias Bulldog, 36 anyos nga residente sa Barangay DMM, Sakop sa maong syudad. Sumala pa nga pauli na unta ang biktima sakay sa pedicab sa maong sospek dihang giliko niini sa kalibunan ug didto gisulayan sa paglugos ang biktima. Apan wala kini nagmalampuson tungod kay Taekwondo expert ang maong dalaga. Nasayran nga nisukol ang biktima apan nabunalan sa sospek ang biktima sa agtang. Apan nakapangayo kini og tabang sa residente sa maong lugar, rason nga naluwas kini. Gilayon usab nga nitanyag og reward si Mati City Mayor Joel Mayo Almario sa makatudlo og impormasyon sa sospek resulta sa pagkasikop niini. Sa kasamtangan, balhog na ang maong sospek sa nasangpit nga police station og nakatakda ng pasakahan og tukmang kas kaso. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy sa maong report ng dukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Dini sa Rakbayan sa Valencia ang produkto ng Vigimax mapalit sa Alquino Emporium. Natay Kohler nga buot magpabot og testimony, maibuntag nimo diha Tatay Francisco.
4: Normal lang gyud tanan akong gibate pastor.
0: Kadit lang taya. Palayog ko sa kay mong tingog. Yes, may buntag ni mo di atay, Tatay Francisco, unsa may atong testimony.
4: Akong alborana, nag-anam nagkawala, kay na ako'y bidyamak na isa, akong buslodan mo, akong gihidhid sa akong alborana sa niya. Nagkahanap naman niya, hasta akong dugo, normal na, hasta akong pagkalibang. Unang pasalamat ko sa bidyamak, pastor nga. Imonggi, bagay kaya mo'y nagkahatag na sa akong pagka-alidiyos kong mga palatian.
0: Oh, sige, so, tay.
4: Salamat kayo, Pastor Diyos.
0: Okay, salamat kay tay, Tatay Francisco o Batag Guma City. Medyo hinail atong audio sa atong mic, atong usaka cellphone. Dito magod ni tawag sa atong messenger. Anyway, Tatay Francisco yanong naay problema ni sa Almoranas. Naman siya nabilin sa kapsula, mao iyang gigamit ito. Salamat sa Diyos, matupad niyang halos nawala na. 49 minutos pagkalipas alas 5. Salamat kay Tatay Francisco Yanong sa maong pagtawag o pag-testify karon. Kung napaday gusto mo tawag o mag-testimony, tawag igsoon. Ipabot ang imong testimony sa kayuan nga naangkon gamit atong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. O di ba ka igsoon atong aroma? Katong aroma pa ito igsoon, grabe na siya. Sakit imong kutukuto, haplasin na siya. Sakit imong tiyan, panghaplas lang. Ikabuhi ka, panghaplas lang. Nakay rheumatitis, panghaplas lang. Labad imong ulo, haplasin imong agtang. Ani ang atong produkto ng aroma igsoon, nindot kayo. O saan ni kasimpleng haplas, apan dagan at tagaan usabog kayuan igsoon sa kipangbati sa lawas. Sama sakit sa likod, rheumatitis, samad, paso o guban pa. Aroma herbal oil. Nindot na itong aroma kay namanggod ni siya ay kanang coconut virgin oil. Mga grabe ka nindot igso, labis nga paso o samad. Nindot kay igsoon kining atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas magkaibiga magigsoon na. 50 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Osaka, 58 anyos nga lalaki nakit-an nga nagbuyod patay sulod sa iyang panimalay sa Libuna, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nagbuyod og wala na'y kinabuhi ang usa ka 58 anyos nga lalaki sulod sa iyang kaugalingong panimalay sa Zone 2 Barangay Kinaway, Libuna, Bukidnon niadtong buntag sa Lunes, Agosto 31, 2016. Ang biktima naglalamang sa alias Kamakoy, lumulupyo sa maong lugar. Subay sa probasyon gikan sa silingan, wala na makitig ang amigawas ang biktima sa iyang panimalay sukad pa sa miaging gabi hangtod sa alas 8 sa buntag nga lahi siyang naandan nga ginabuhat. Tungod ni ini gisusi sa silingan ang kahimtang sa biktima og dito ni nakit-an si Makoy nga naghigda og wala ni senyales sa kinabuhi. Nabadero sab nga nagkupot ang tuon niyang kamot sa bahin siyang dughan samtang adunay dugo sa salog doon sa iyang ulo nga gituuhang migawas gikan siyang ilong og baba. Sa imbisigasyon sa kapulisan, nasuta nga dugay na nag-antos ang biktima sa sakit nga pneumonia ug diabetes. Wala sa makit-i sa otoridad gabisan unsang timailhan sa foul play ug nausab na wala sa mga personal nga kagamitan. Gitugyan na sa otoridad ang patayng lawas ngadto sa pamilya sa biktima alang sa husong pagdumala ug paghatag kaniya ug disente nga pagpahimutang. Balitang harug gratis sa Vegimax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Karis Igan Sarmay S. Pangin, para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Charmy Pangin sa maong report. At katatu sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Pastor Aslang ko, if naabay baligya nga Vigimax diri sa Kitapawan City po. Natay bagong dealer diya mga kaibigan, si kaibigang Marlo Ramos. Nanay opisina diha sa Atbang sa National High School sa Kinapawan City, mga kaibigan. Muraga, Manulife Insurance. Na second floor, naging na corner igsoon nga building at bang mismo sa National High School. Sa kadya, na produktong Vigimax o aroma diha. So, temporaryo nga na diya sa itaas kay naapa, kamulupa o plastar diya sa ubos sa bagong mahimo nilang opisina. De naapod sa gas station dito sa Murag Apik gas station diya sa Kitapawan o diapod sa Arakan. Natay ang kanindot diya, gawas nga na ay Vigimax na apoy aroma. Exclusive nga dealer sa itong aroma karon si kaibigang Marlo Ramos diha sa Kitapawan City. Pastor, ask ko sa imong number. Ang number nga akong ginagamit mong numero 09-27-71-12-12. Osbon ko, 09-27-71-12-12. Pastor, nitingog man ang Radyo Bandira Talibon gahapon pasudan na minaw man ko. Uy, mauba. Salamat ikaw ayo ko nagtingog ha, Igan DV. Nagtingog man daw kahapon ang Radyo Bandera. Salamat din kaayo sa inyong comment o feedback. Malipay kaayo ko sa inyong comment. Salamat din kaayo ang nagpaabot o si Igan LC Doronio. Nga matupad niya nagtingog kuno kahapon ang Radyo Bandera. Salamat din kaayo. Leonisa Bulanon Arong, may buntag di akanimo. Sumatong akong from Panaytayon, Tubigon, Bohol. O katakong numero, ito akong gihatag karon. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Onse kabalay na ugdaw sa sunog sa Luon, Bohol. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol, kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nasunog ang 12 ka panimalay diin 11 niini ang hingpit nga naugdaw sa dihang miulbo ang usa ka sunog sa Purok 3 barangay na po lungsod sa Luon ning nalawigan sa Bohol pasado alas 8 kagahapong adlaw Setyembre 1, 2026. Matud sa Bureau of Fire Protection Luon nga mukabat sa 18 ka pamilya ang apektado og nawad-an og pinuy-anan sa maong insidente. Apan dako ang pasalamat sa mga awtoridad tungod walay natala nga nagkala o naangol. Dali nga ni Kuyanap ang kalayo tungod kay ginama sa light materials ang mga panimalay, dikit-dikit ang sitwasyon sa lugar o gidugangan pa sa kusog nga hangin. Dali ni responde ang Luon Bureau of Fire Protection pinagi sa pag-deploy sa ilang duha ka fire trucks o nagpadala usab og dugang puwersa ang Maribuhok Bureau of Fire Protection aron pagtabang sa pagkontrolar sa kalayo. Sigun sa taho sa kabumbiruhan, nagsugod ang kalayo sa usa ka panimalay diin usa ka estudyante ang nag-abang. Padayon pa ang laom nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron mahibawan ang hinungdan gayod sa maong trahedya. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Tagabol at hanggang akong final announcement ugma. Kung makaday magkuglarga ugma, atay linyo mga kaibigan ko. Godiin pasudan na abay baligyang Vigimax sa Butuan City. Gikan sa cellphone number 4246. Nadia sa istasyonan sa Shine Shine Radio. 93.9 namutang diha igsoon sa atbang sa Vigonte Engineering Works Proctres Obrero. So naa sa Proctres Obrero atbang sa Vigonte Engineering Works. Naapo diha sa MMG Pharmacy namutang sa Center Gate Langihan, Butuan City. Osbon ko, MMG Pharmacy. Palito po ito nga Vigimax Aroma sa Maong Pharmacy. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balitang hiligay noon, suspect sa pagpanglutang sa Niwa Iloilo, hired suno sa Hipi sang police. Aron hihatag na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nagagawa sa investigasyon sa Niwa Municipal Police Station ang ginsugo sa person of interest o PUI ang mas suspect na nagtiropatay sa caretaker sang lupa sa Sitio Bitis, Barangay Tuburan, Niwa, Iloilo. Iniampayag ni Police Captain Randy Lambungan, hepe sa Niwa Municipal Police Station sa ginpatagayon ng press conference sa Police Regional Office 6. Sunong kay Police Captain Lambungan, nakabay sa biktima nga si alias Piling, 54 anyos ang person of interest at posible nagresulta sa pagsugo sini sa mga suspect. Ginsiling niya ng Mayo 2016 sang nag-umpisa ang pagbinaisay kag pagbinailuhanay sa may istorya sa POI kag biktima. Sa karoon nagpangita na lang sila sang credible witness para makafile sang kaso sa duha ka mga suspect. Launang tara sa gagaon sang natabo insidente sa nasambit ng lugar sa nagwa sa napat siya ng biktima para mangi isang gintiro sa ulo sang suspect gamit ang caliber 45 kag nagpalagyo gamit ang motorsiklo. Sa ngalan sa Bijimas Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na, baskog ba? Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Randy Lasa. Nanukad hiya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Ang produkto ng Vigimax og Aroma mapalit sa maong istasyon na magkaibigan. Sa atong mga kaibigan members, ang atong opisina sa gihapon abli karong adlawa. Katong nga buot pabot sa inyong mga remittance para tabang sa mga namatyan igsoon, pwede mo hatod sa atong opisina kay abli ta karong adlawa. Mga igan, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausab sa atong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Good morning, Pastor Dan. Mangutala lang ko kung asa makapalit o Vigimax Aroma sa Manolo Fortis. Nadia kang tuntun unahon. Usa na siya ka tagalingio na siya. Pero naapo diya sa terminal. No, terminal. Diya sa Canadelia Store. Tapad na siya sa outpost sa police. Diya sa terminal sa Manolo Fortis. Pakita diya ang Canadelia Store. Naa na siya ay baligyang Vigimax o Aroma. Pag naas dahilayan, diha kang kaibigang kagawad Heidi Sumoon. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan sa itong mga partner station and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay go ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: pagsasama. O si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasa mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, sa Pastor, nangalayos.
0: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito nga na imamataka. Salamat kay sa Ginoo.

0: Radyo Kaibigan.
1: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
5: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Naawan kay dinikod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BDMAX tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BDMAX ba sa atong niatong maramag niato ko. Karon, kaluli sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya na ning kamot nakalakaw siya.
4: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa Naawan.
5: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya sa potassium.
4: Ah, okay. Karon okay na siya?
5: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
4: Okay. Kinsa gani ni Oga Tagaasa?
5: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon dun Carlos.
4: Salamat kay Igan na, salamat.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend chili paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Yes, Igan.
12: Multisimony ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay. Na
12: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
4: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka, Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
5: Igan best paler ni Pastor.
4: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
5: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimak, Bito Pastor. Kasi igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
4: cellphone. Ah, okay.
5: Nako.
4: Yes, oh.
5: Yang apo ko, no, kalala ang isakitan o piyan isa kagabi eh daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o Bitimak sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-Bitimak ang iyang apo kay Petis Kita o piyan, limag-limag sa kasakit at piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa manig ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit at piyan. Kaya ang, kaya hindi nga yung doktor pastor, ang kuan ko nung...
4: Appendicitis, ni buto. Yes.
5: Oh. Appendicitis ng buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makamadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak na nga kung ipa. Dinomro. Siya nga. Ngayon ko nung doktor nga. Ay, tigpaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga. Oh, tigpaminawan. May ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor. May gani. Kay painom ninyo. Bidimak. Kaya kung wala pa. Delikado ka. Ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong. Ito niyang kasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga doon ay Bidimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag pa yun. Kaya kung wala pang Bitimak, singali patay na iyang apo kuno, pastor.
4: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat. Igan abit.
6: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
14: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimak. Musa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko niyon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B so naayo to siya so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo. Bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa

0: sakit kaya ko hubag sa tail down. Kaya natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema lo. Ani-ani bagko ang solusyon sa imong hubag. Maoki ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! 98.5.